0: Man Loves a Woman featuring Sil Michael Bolton. Man makes her happy. Sarnake le somere le biše iri ya borare ditirong jaaka go thobela FM go tla go šhela Aforika Borwa. Pele ga ene re ofile Beyonce Speechless, re ofile gape le koša go tšwa go Celine Dion Are All By Myself, The Tracks of My Tears go tšwa go Brenda Russell e ba go koša ya ngwaga wa 2004. Ka baka la gore pele ga fa o re ofile Tracks of My Tears go tšwa go Boys Two Men e ba go koša ya bona ya ngwaga wa 2007. Koša Tracks of My Tears diopedi tše dintšhi ba e bušeditše ka baka la gore tla go bona le Ronstadt, yeah, ke Linda Ronstadt le yona le yone koša ye tla go bola gape ya galagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalag bua le Whitney Houston ka re na le yana Whitney Houston ya Whitney Houston o ka re ba na le yana Tracks of by Tears hashtag re leto nao letong o lebile kae 086 000 2452 ntle le fa o ka nthobela kgatsho ya gago a letsego no nomoro ya WhatsApp 082869 1645 re ko gore nao letong o lebile kae arlo chen tobela le gona ka mo ai tsgaona motho ka mo re fete re kwele na ka mara le chen tobela FM le gona
1: e ya ka mo nna ke yona
0: all right e awa nda kwa ifitli
1: e fitile men of the match wa ba le di center gera
0: all right fine
1: e na ke le tone ke kwa ke Kalahari ka mo Upington ka
0: Oh, Upington, gona le felo ba re ke Kalahari.
1: Eh.
0: All right.
1: Yeah, and then ke sa khujenya na motila reveal ke le tone ke go ela Gauteng ga.
0: All right. A di kwa gae.
1: A ke tsale ke ya ma ba no bula bile go pa.
0: Eh.
1: Assignment ya lena. Eh.
0: Eh botse fela. Go ra hore di tla mamola.
1: Eh ha re to mamola so long ga ke phone ke tsobe le FM si engwe ha o ba ka tswa
0: ha di mamola o ri tsadi ba bo
1: go mamola
0: all right la re le boga
1: eh le boga
0: eh tsara ke right tsara le chente ba FM le go ala mamola eh go reng na ala
1: ya mamola
0: a ke ai kwa ya mamola
1: ya mamola
0: all right color blocking All right, now level a color blocking. Ke la botlhano go a shunga re le chente ba FM le gona?
2: No.
0: Hey, o reng na?
2: Le sapo me no sa bet.
0: Ah, o grand man.
2: Le sapo ba ke mo pa na ga mo ke tsa tsintiro ane ke ga mo tani ni ga mo.
0: Oh, we was an in.
2: Yeah, la ni ni na spy.
0: All right, di mamo le braya, ga di mamo le braya.
2: Re di mamo le.
0: La.
2: Agitona.
0: Hey, Teresa, can writer le chento bela FM bela gona ka mo.
3: Man of the match.
0: Eh, le kae na?
3: Wa le kae Taria tile thobela FM, ha re fatsena.
0: Ah, Taria tile.
3: Ah, o bolela le Luis la tete.
0: Eh, we were kae Luis.
3: Ah, wa botse wa go George Mukhari.
0: George Mukhari.
3: Bona medi bohle.
0: Yeah, se pesana sa rena se kae.
3: Se pesana se se so ona le tlo ke tanya le go fa hape. Ke tenge ke di bile jo mo khare ke ka mo ke tla ke le mo sting ba tere ke le bile jo ana ba no ke yeni.
0: Eh. Ke
3: metse di 40 line mo jugule ini mo.
0: Oh, all right.
3: Yeah, ere go mamole, re go mamole ka pela nyana.
0: Ala, ke go kwela.
3: Ala.
0: Hey Tara so Brian Cartla bu cherko pare kapshupulo. Arle chente bela FM le gona?
2: Man of the match.
0: Eh hore ngena?
2: Man of the match ke mpela mphela monna ka mona swa yeng ka mola.
0: Monna ka sibaye. Eh mpela mphela.
2: Man of the match.
0: El garla timela man.
2: Ora timela man of the match mari ga man of the match.
0: Ah re fele patata warra.
2: Para que voy a la mala cara la hostia. Sí, a menos de mentir.
0: Refele pata. Ala. Ala. Raulebo.
2: ¿Qué pasa?
0: Hey, Teresa, ¿qué writer le chente por FM? ¿Lo conozco?
4: Man of the match.
0: Hey, ¿qué reina? ke go sheka go tlogela go ka yona ditirong tšaaka thobela FM le go tlaga tšhela Africa nna ke man of the match le nna re bošhare kopane ka sontaga melodi ya boiketlo kv tla o ditšee kgaetšedi go sele ke leina la lenaneo.

o tlono go gala ka yena tsela ye ka gare ga la bohlan le lengwe le lengwe mmino ya ba ile gore o are boledisha ya ba ile gore o are gothatsa ya ba ile gore o are tjia o re bia mafelong a mangwe ya ba ile gore kana ko ngwe wa re khomotsa ke mmino ka mogore boledishang ka gona ba re ge mmino o diragatsa o galagala o wana o go boledishang o gona go tsenela pelong ya gago o gona go tsenela maikutlong a gago o gona go tsenelela e kgopolong ya gago ke mmino ka mokgwa e leng gore ba o reta ka gona ge ba o boledisa ba re ge o tsena o ne gore ke gona mola pelong mola maikutlong a le a e leng gore a nyaka sa go swana le sona se ke mmino Tony Braxton ka gare ga mošhate wa tsebelo boithabiso let it flow ge ba ke lerato just let it flow ge ba ke seemo right now ka mogoseleng ka gona o sa se thabele just let it flow let it flow ya ge ba o ka gare ga maemo a mangwe ga o a kwešiše o le ka go lwantšhane le ona let it flow a tlogele ke nako ya gona a ke re go thwe se sengwe le se sengwe se na le nako le bibeleng mantšhe a gona lengwalo le le gona moledi o rialo 3 se sengwe le se sengwe se na le nako ya sona dilo tse dingwe ge di direga a re di tlogeleng di diregeng ke nako ya tsona moya o na le nako ye o tshutlang ka yona diphefo di na le nako ye di tlang ka tsona ya ba dipula le tsona di na le nako ya tsona gwa sona le mafula a na le nako ya ona phišo e na le nako ya yona dillo di na le nako ya tsona lethabo le na le nako ya gona gona le nako ye nngwe ye e leng gore o ka makala gore mohlako o ba nna a senke ke o bone a senke ke be ka gare ga ona o nna le nako ya ona o nna le nako mohlako o let it flow ke masomepeditlhano metsotso re itshela e ringela ya boraro ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo nna le wena re tamošane jale sešate ka mmino ko ona o re thometšeng tabatše ka Billy Ocean ge a bolela ka The Color of Love. Is it yellow? Is it blue? Is it red? Is it white? Ke lerato re o tseba gabotse mmala o ya re boledisa go na le yona e gona ya lerato e gona ya go homotsa e gona ya dillo e gona ya mathabo ke ra mebala ye ya lerato ge o bona ona o e o mokeri o no tseba gore ke wa go homotsa ke wa gore wa tseba wa go no go tutetsa wa go no go homotsa mebala ye e ya bolela o seke wa imakalela ka nako ngwe motho a go fa matsoba ona a makeri he a go fa matsoba a mmala o mo talala rata dima o seke wa imakala a bolela a go boledisa a ile sene tameng thobela lotsa lotshani slotshile mošhate kwa tseba le boithabišo 87.6 92.1 MHz sealemoyeng sa gago o re hwetsa gona fao at www.thobelafm.co.za mafaratlhatlheng o re hwetsa gona fao wa ya go Thobela FM audio stream o tlo no ikhwetsa kunetsana ya go no re gotla mo o theletse ga bonolo fela mošhate wa tsebo le boithabišo wa galagala tsebeng ya gago goba sekotlelong sa gago DSTV ke yona eo o tla na re 815 ka gore di kadile tsa magologologolo o tla na di hwetsa 815 se tla no galagala sa roropa ka lapeng la gago ka kantorong ya gago ka gare ga mošomo wa gago
ya ba ile gore letong la gago o re fihlella gona mo le SABC Plus ke app ya rena ya SABC mo ile gore le gona fa go no re tshwela FM o tsena e khwetsa ka gare ga SABC Plus 61 ke tau khale ga mashego ka gare ga metsetse ma sempedi shupa re tshela e ringela ya boraro go sele go sagaletse e ile go nwa ke tsa re go sele ga kae ke re ga kae bana gararo yo ye ile ka montle pifo e mena gantswe ke dumela gore e kwagetse mabane mo sagare mabane moya o o bong utsuka o bo tla re gane bana gane gane ke go diang August gane re ka go dia ya August batho pifo ye ai gore ge le sibela be ina melela ge nako e na melela e be ina melela le nako moya o bong utsuka gore o bo na melela ka yona tsela yeo ene go atonya yo jale a ke tse gore na ke gona ge re amogela sehla sa go tsenella sa maregana hey go ba ke gona re amogela July ke gona e tsegella ere ke mosegamanye e ke ka mogho e leng gore e sant re kwe ka gona go atonya ka mantle Gauteng province ke putsa gore lena Witbank Mpumalanga province e malahleni hey bo standardsin Dumelang bo Peter Tief bo Machado Dorp jwale mo ya tsenelela jwa bo standard 10 bo emelo ha ai ke sia go kwa gore ye nna re kwang gore gore go lena seselone Northwest Free State yo Western Cape yeah ke ga bo di perfume jwale di ge di phuthuloga aowa o tla kwa gore jwale marega a tseneletse go sele go sageletse nnete ke moshato wa tsebo le boithabiso taboga dikega mashego ka gare ga sealemoya sa gago ke lebaga tsebe yeo wa tseba le ka gare ga diphefo tse tša go tsenelela go gongwe ke mesarasarane diphefo tse di tlo no tsenelela go bontšhitse gore e tlo ba di moya wa go tshutla o matla o e leng gore ka gare ga mafelo a beke batho ba ka gare go ona roba ba ikhwetsa ba le ka gare go ona o matla ya gore gore ba o re bang ka gare ga maeto a kere re ya mahong ke mafelo a beke re ya mahong re ya dikopanong a wa menyanya na isalona re sana le batho ba go nyala ka July ke tseba July go sina manyalo gore dikopane jona tse o re yang ka gare go tsona a re lebogeng kana ko tshedingwe mafaratlhatlha a gore ana le gore thusa tshedingwe a kere re bona boemo siemo sa boso se ba ka tsela e rena le go fetola dilo ra re lena a re jeng le manoga le lengwe gane team se ka se berekele gane ke mokagana mola gane webinar e ka se shome gane Google Meet e ka se re shomele ke mokagwa kopana fao empa ba ile ngore re ya gapeletsega a re itoteng a re ai ge ba le mask o na le yona wa gapeletsega kana kong go shumisha moya wa kere ge o tsana ka dinkong o dira wa o hema kere a o hlole malwetse a o re tlisetse malwetse jalo go efoga dilo tseo ka moka ga tsona gore ge nako e feta seemo se se feta se putla se se ka go shia le bolwetse go sele go sagaletse allright be ke sa fa mmino fa nobody but you Louis Price o tlisetse benya gago ka nako sha yeo salon let's get it on right ba go sha ye gore ga botsebotse se tlhong tsena e na le thapelo ka gare ebile e tlhasetse ke Zalon ge a re go fetsa go opela are amen kwa mafelong le mokwele are a go be jalo gona le monna shu o ile re ga itira ga tsako sha ye ya be ile gore o be amogelwa le felong la tshokologo ya tshimishompe ya dinotagi ke mang Tansen Townsend a ya le felong la rehab gore bana a thushwe go go shaye e be ele e re ngwalwa e be ele ya thapelo ga botse e be ele ya sedumedi ya ba ile gore bona le shu 1973 Zalone yena we ratile a ihwetsa yo pela ke bo Marvin Gaye Tamutse Bazalone o diragaditse mola le Amy Winehouse e be ele a backing vocalist ya gagwe a e rata
le ena tloga le yona a itiragatsa. Let's get it on. Ke ngwe ile ngore e ratega kudu-kudu le lekhono e sana le matla. Re bolela ka kushe ile ngore ena le masome tlhano. Mengwa ga e mas ya go feta e masome tlhano. E galagala dia le moyeng tsebeng tsa tsarena. Le lekhono e sala bose. Go noela gore na wena o e rata ka modiragatsofe. Mavin Gaye, Zalon.

0: 101.3 go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso. Tabatjaji ba Afrika Borwa.
1: Garebe botse ya go ikala ka dithaba le bogwebe tsa leshoka.
0: Dumela wena Mbombela. Go 91.8 go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
2: Ya ke wa na hore lenga gare gona mosate wa tsebale ba ithabisho wensi awa ere ke gorete ke go leboge re go re ile beke ke ka mo le khona ka gare ga labahlane ka gare ga nako yona ye go sele go sagaletse re re thank god is friday ke go leboga le wena ka gare ga leto la ditorontjaka le ke leto la go sile go sagaletse a ile seni tamisha gantle dimedisegang mpumalanga yona ena bombele na ena ke le rata selemo e seng marega aa o tlhakana le mesarasarane o tlhakana le godi o tlhakana le yo phifo ye nngwe o sa tsebeng gore e tswa kae ka gare ga dithaba banna ka gare ga mawa a le ai e dulang le phifo ya lena gane jale re tla le bona ka selemo re tswela pele ka gare ga 87.6 of 92.1 MHz ga jale nna le wena ke a tseba gore karolana ya rena ya mathomo ke banna ba di-class ke banna ba di-class ee ke mafelelong a beke a re ba kuketseng a re ba kukeng re ba isheng moyeng ba sa re sere gabotse banna ba di-class le ena go a tonya le ge go e baka tsela le a naganela bana ba bangwe ke a le tlhompha ge le kgona go naganela motho gore o botshota ka 5 rand la mojea la monametša le ka ra diphefo tse le a naganela le ka gare ga masisia gape matsetsa iri ya botlhano le e bone gore e tea nako mang o kgwetse go sisetse ka nako o le ba babedi le basadi motlho mongwe goba le bosese ba ko ntlong le santse sethakgonyana gape le tlogo mo le leng gona le mola kua tseleng kwa le a naganela gore a wa ka mo gape re na le di-customer tsa rena kamo rena batho ba rena shiba kamo le a kgona go ba gopolela balata ee ke raya gore ge o tseba gore ka mo a gona gore re se ka fološa ba bane ka mo a gona gore re se ke ra fela re topa batho ba batlhano le fela le ba gopolele ka masa gore e tse batho ba kano ba ba kgagegile banna le a ba naganela le ba sa le sere gabotse re a leboga class of 2026 ya yo dikempe di thoma ka gare ga phefo ye nngweše e maatla barutiši le lena dumelang re leboga baruti le lena dumelang ke gare ga ke mafelo beke ke a tseba gore ge re bolela ka taba tja go ya dipolokong magongwe dikopanong le lena leswere ka mokgwa o leswarišane le meloko le metswalle re a leboga mesesong ya masompedi nne re lebile e reng ya bone a reng re ke duma gore re thome ka tabaše ya go nyako sotlha-sotlhiwa taba ya go nonya go sohla sohliwe ke ya go lebala barutaba ye a se re itsenelele ka gare ga yona go na le batho rena matšatši a ke tsebe gore na ke dijo tse re di jang ke dino tse re di nwang ke ka mokgwa re phelang ka gona he ke ka mokgwa e leng gore re ka gare ga dilo tse dintšhi ka gona taba ya bolebadi forgetfulness ke tlo duma gore pele re tlo kgwatha banna ba di-class re sohla-sohle ka megala e mene fela ka mora ga gore re lebelele letšatši lela lekgone gore ke la di-3 hei ke la di-3 watsa le sakana šhile le lona le kakatletse le re le tidi sakana le ke la di-3 tša March ke ra July le naka ya March Franky gape wena ke wena wa di-3 tša matšhi le dijo gona gore ke go gola lena jale ke shetse ke nyoko tlisa lena fa ke lebeletse batho ba legono ba ba golang ka di-3 le rue le batho ba e leng gore ba kete ka letšatši la bona la matswalo ra lebelela gape gore na le re rwaletseng ke moka ratla ra tshotlha tabaše taba ya bolebadi motho o ga botse o nyaka thuso ke raka gore le maabane ke go putse gape gore gape o ne o bolela ka ena a se o tsenelele re tlo lebelela taba ya bolebadi ke nngwe ya go tloga ya masa batho ba go lebala lena ke bolwetse ba lwala na motho ga a phela a sanja di redilo a di lebala tse bohlokwa hlokwa ke a tseba gore ore u ile lo ba moshomo motho ka le bakala go phela a lebala o ka re ore e bile magama raro ba feletse ba re gore rona so bolokege you are not safe at our workplace ka nnete re jale re ke se mo gore re tshushane ka yona gore ga botse bolebadi bo hlola keng bo shishmetsa keng go ba bo hlohleletswa keng tsarelo ge ba ke bolwetse bo hlola keng ge ba bo lebala ke bolwetse a ke tseba gore lena le bona jang empa re tla e boledisha ge ba ya boledisha motho wa go lebala bolebadi mothong bo tlishwa keng bo hlolwa keng go ba bo shushumetswa ke eng ke taba ya gore re ba ka gara ga dilo tse dintsi ka gara ga moshomo le ka gae le ka maphelong a rena ka kakaretso e ka ba ke taba ya gore motho o ba le dilo tse dintsi tse di gopolang go ba taba ye ke engwe ke tlhago goba ye nngwe ke le abela ya boledišega thank god is friday a re boledišeng
1: Pretoria, Tswane, Matopantsha ditšhaba. Ye o ikgapilego ka mešakaranta ye mebotse ye o ikadilego. Bogale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SAPC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. O saganetše ka mošate. Ile boraro go fihla ka ile ya bohlano.
3: Mošata wa tsebo le boithabišo.

ba tshwarang ba filwe gore ba re fe khutso ka mmino ba re ke rata manjangwana moshi ke modiragatse le ena re ga botsebotse re ka tlhokomela re le batho rena ka borena re le batho re tlhoka gore o mpha khutso ka go fa khutso o khutso ya ka ke khutso ya gago se o mphang sona ge se o ntlholela khutso a gona gore le nna ke se ka thabela go go fa se e leng gore se tlo go apesa khutso ya go no ba fela jalo se o fang batho sona e re ke go botse le wena ke tse o tlo se kgwetsang ka nako tse dingwe o bo ipotse gore jwang bathong ka gobane ke se le wena o kwešišang gore batho se ba swanetse ge o bona motho a swanetse ke tse botse a gona gore le wena tse botse di se ka go aparela aowa a ke re o kwešiše gore motho o le ena o tlhoka khutso and-e ke wena o santseng o mo fe yona motho o o tlhokwa go botswa ka dilo tse di botse ke tse le wena o tlo di kgwetsang motho o o tlhoka tšhireletso le wena a gona gore tšhireletso eo e se ka tla e go aparela o a kwa gore o gopolela motho dilo tsa mokhutamang tse kaone dilo tse di botse jale ge o dumela batho dilo tse iseng tse di botse empa wena go a kgonega gore wena o tle o kgwetse dilo tse di botse batho ba bangwe o ba dumela tse mpe e taba ye a re tlhokomeleng ga botsebotse a re tlhokomeleng ka metlha ka dinako ka moka mo re phelang gona gorena batho ba bangwe o ka ba o sa phela kgausi-kgausi le ena o ka ba o se kgausi-kgausi le ena empa putshe ko gorena ka metlha ge o mmona o mo dumela dilo tsa mokhutamang o mo dumela dilo tsa mokhutamang tse le wena o itumelang tsona ge o bona a swanetse ke tlhompho a gona gore le wena tlhompho e se ka go aparela ge o bona a swanetse ke dilo tse e leng gore ka nnete di aparetse ke letago a gona gore le wena letago leo le se ke la go aparela a ke re ebile ke wena o mo dumelang dilo tseo ka moka ga tsona ge o bona a tlhoka tšhireletso o kwešiša gore e ya mo swanela o mo apeša tšhireletso eo a gona gore le wena ka letlhakoreng le lengwe nako tse dingwe o kana wa se e bone ka nako yona eo empa ya tla ya bonagala kwa pele kwa e kano sebe go wena e kano tla ya ba bana ba gago e kano tla ya ba leloko la gago ke ka mokgwa bophelo bo boleng ka gona re bo tlhokomele re bo bone ka yona tsela eo 3 July ke mo re leng gona ka gare ga letšatši le lekgono tse dingwe tse e leng gore di ruele ke letšatši le tse di rueleng ke letšatši le go thwe ke National Stay Out of the Sun re tla le jaaka e letšatši National Stay Out of the Sun Day re tla le topa kae letšatši le letšatši le le ruele ke yona taba ye e leng gore re tseba ke re gore letšatši le botlhokwa ge kakang ka gare ga maphelo a rena mebeleng ya rena re bola ka vitamin C ye re llang ka yona bošego le mosegare ke yona e re fang lethabo gore re tlhoka vitamin C re tlhoka happiness go na le batho ba e leng gore ga ba ikgwetse ga ba na yona moyeng ka gore ga gona batho ba ba fang khutso eo gape gore o ikgwetse o tlhoka go ba le khutso pele bathong go na le batho ka montle re tlhoka khutso and-e gore re be le khutso ke gona mo e leng gore re tlo aparela ke taba ye ya lethabo a re netefatseng gore batho ba bangwe ba e leng gore ba e tlhoka taba ye go na le batho ba kgona go sepela monabo ke gopola sengwala se sengwe ke sa gopola gore ke ngwaga mang e kanoka mengwaga e meraro ya go feta ya gore go ne le batho ba e leng gore ba tsama ba nyakana le letšatši la tseba gore go na le dinaga tse dingwe tse di tsamang di nyakana le letšatši ba travela ba šomiša ditšhelete ba re le nawe nagašile ba re ke aforika borwa ba re tšatši la gona e kore le tla go tsena ka mokokotlong la elela la tsenela go tia batla batlela lona fela batla batlišwa ke lona ke boledišwa ke taba ye e yang kgatlha mokgwa gona ya gore National Stay Out of the Sun Day e ka gare ga letšatši le la lekgono le ya ke gopola ye ngwe o ka re ke kole ka ke
go dinya ke shetsa beng a tshela pele go di dira gore gona le dinaga tshe dingwe tshe leng gore eh ke batho ba ka UK right yeah ba ile gore gona le babang a bana lona le thabo ke batho ba ibira ba bone le posh a kere ke ka mogobaleng ka gore ka bakela gore a ba fihlelle ke le tjatji a nke mahlasedi ya no bati go tsona le rena ka mogoileng gore re gone o dula rare re orela bothunya isa le mesong ho ja le tjatji le tshwele re dutse mogolona taba yeo e bohlokwa e re tlisetsa vitamin C e re fa le thabo e re fa bophelo gona le dinaga tse dingwe ba ihloka ba hloka mahlasedi ano phela ba le ka gare ga maru ba banke ba bona le tjatji no mo phela ba le meriti taba yeo e dira gore ba seke ba bale le thabolela vitamin C ba hloka happiness jwale se sengwe le se sengwe ga botse mo bophelong se bohlokwa a re seleng tlhoko all right yeah le khono le rena ka ga mashego se ya khulisa baba golang le bona le khono wena e leng le tshela ga go la matsalo le wena re ya go keteka le ka kwa ga mashego re keteka Rebecca Boledi mashego re ya mo keteka today vandag Boledi we happy birthday to you le ba o golang le bona ka gara ga letsatsi le la le khono ke bo mang ba go gola le khono le re ya le keteka gape bana ba di class ke bo mamba ba go lang awa anke ke nokwa le go di shebana ba di class hlelena gane bana ba di class majejele na matsala ke awa lena re ya le go di shele lena ka gare ga tshele khono ba ile go re ba gola ka mowe di industry cha bana ba di class na re ya go di shele rena go ba o ba golago boledi lena go gola ke re go lena yeah I was like eh?

yabona ba noshi the Commodores o tla go pele gore e bile go shengwe leng gore be balaela a Jackie Wilson ga mogole Marvin K the Commodores o tla ga bona le fa single la ka ke no ka 1984 e re go shengwa na e bile ka mora go ga gore ba tlogele fa single la ka ke no ya be ile gore ka nete e ya gatishwa ya ba ya tsheletsa ka mo le gona le hla koreng le the Commodores ya be ile gore ke ge Lionel Richie a le la stopa se go batla ka re ga stopa se go tsena JD Nichols

0: Ay! Ah! Vai, 1, 2, 3. Ai! 1, 2, 3. Ai! 1, 2, 3. Ai, ai, ai! Ga botshele jwa Jola FM ka mogo e le gore romela ka ona mesong ya legono. Ke Ezra Aina le yena ke mang?
1: T-shirt Swafu.
0: Swafu wa tsa manyalo. Ya, ke Swafu wa tsa manyalo Aina le Ezra ba re manono. O ba bolela ka bo Lorraine le bo Sisha. Ba re bitsa bonono. Nonoza.
1: Ke bona botshele ka mo nyaka o betha step. Ba re khathi
0: Hey, ntse tlo le mmiso me bo tso wena ka mogolo gore go dumedisa ka gona bile re a gomogela go nna ne o la rena la la botlhano la tharo go dinye ntshwa ntshwa ntshwa ire tsene mo yona go tle mo ka ba o le gona tsebaga botse gore se wa timela ka mo ke ka ga ya never maoto re tlo ipsina go tlhakana e riela ya senyane nga le sele ya pare dikipa tsa bafana bafana ke la botlhano
1: o ka re moya o sa fukela kwa le a ke tse bo thobo go se se ja e
0: o
1: di ala eng
0: o e bene e rata ka le baka la hore ke ba fana ba fana ba le gona mo la ba tswang le sana tsa
2: a wa re na le tsaba ngwana ke na o tla go botsa ke meeting ke metse tlo kgetha sa Africa
0: sa Africa jo
2: se tlhopha sa Africa se le gore se a shala
0: Morocco ke Morocco le be go botsa di ba ile gore ngirile Ivory Coast Morocco Senegal le ke le ba fo
2: ka Morocco ke o gopola ga botse ka baka la gore ke a gopola go fatlhele tsukudu
1: nanga ka tsa
2: Senegal e sa le bona ba le te go nne jwa le ke tla lemela Algeria e fela ke a bona se ba le
0: a bana ba ba tsaka tsaka
2: ke tla lemela Egypta ke be ke lebeletse Ivory Coast nna ke swabile e fela
0: le go gopola be le gona le nne be ke na
2: yona mara go botsa nnete re ba fana ka ofela
1: aga
0: Le tsajile ma ba di bile le tsajile le botse kudu mo ile gore ba fana ba fana ba fitlhile ka kwa o Artambo mo ile gore ngwa tsebakeng re bone batho ka gopela re ba tshele Africa borwa

0: Of the dream rocking that thing wana mo thobela FM ditla le meso ka la botlhano le lebotse le rena lo wena he he batho ba modimo gane motho mo rula Africa borwa ye fapane go ba motho mo batho mo badulang aba gone go bona go ditiralo tse ditirega ke maka ditse ke ntse fikile mbalula a bolela taba gore yena tachi la di 30 tsa June a gona le ntjo ile gore nge shitishitse eng ile eng ile eng go direga ebile le bana ba tswa dikolong
1: ke nana re bya se wa ka mona ge ha ke kholo re bya le gore ka polelo ya e goletseng ka moka re bone re kwile le batho ba ile gore ba go legilwe
0: a ke nya go botsa maka
1: a ke motho mongwe le gore ke na ga re bya le
0: ka o ka se bolele ka mogho go diegile temane ka ka ka temane le dirileng ge ba o bo lebeletse le ge ile gore yena ka nore gona le mabenkela mangwe ba Tupia rea tseba gona le mangwe ba sa bu.
1: Eh.
0: Re tseba ga botse gona le dikgwebo tse ile gore nge be ditswale. Batho ba boletse mo gona mo sele mo emba. Re na ba re butse gore skatla. Gona le ba bangwe ba re Tupia me wa nthola batho ba go tlala. Yo jo gore ona batho ba dire ba go diegile
1: ntse.
0: Ke tshwa gore ma police le batho ba le ntse ba ya ga.
1: Aga. Bile
0: ba ba re ba tletse mi bileng.
1: Deben e be yemi tsi e bile tropo go la Peter Maritzburg e be ye metsitsi ka kwa go la KZN and jwale tse o di tloga di maka tse go
0: bolela ka fika
1: mo television mo mo re na le mongwa
0: e be go le motho mongwa re ka bogo ile gore ke o rata go dia ka gona o ka re rena ke rena re sa kushishing gore go diega monageng e upia ke ntongwe ye ile gore e tlo dira bothata go kanya ka go se lebelele dilo ka mogodi diegang ka gona wa ke phatla wena go bolela a re sa gona go kana le wena ene e dia gore ska go tshepa ka lebaka la gore o bolela ka dilo tse e le gore batho ka moka ba di bone opia wena o bolela gore a o na ntse o e diragelego diragetse motlho mongwe ba ile dikolong bana ba bangwe eopia a re se ka lebalang gore bothata bo ebile gona bo bontšhi ka mono Aforika Borwa dilo di tsene nka ba santaco ba re kgwebo be sa sepele ga
1: botsesantaco
0: ke bakwele ba re latla la re senyetsa ka chachi leo botlhe jo thobela FM re lebelle gore nna re go tshwaretseng chaching la le khono ke na le bonnete ba gore o tshetse o kweletse ile gore nge e dibuletse ke mo president wa Maloba ntate Thabombeki mo ile gore nge o dira kgopelo gore go be le setswalle se se kaone magareng ga Africa Borwa le United States of America beno re tlotla re seka seka polelo ya gagwe le chaching la le khono
1: bile mola go bolela le rena re kwele gore moshumedi wa ka ga ye le gore nge o shumile mengwaga ye masome tharoti o filwe di milione go ba o file milione o tele fegelona se swai wa di ranta 1.8 million go tswa go masheleng a pensione a mo mushomo we le gore nge o tloga a tlokofetse jwale mo politician ya rena go bolela le rena re nya ka o ka botšiša mane gore a na go tlhwa go bolelwa gore wa tswa go mushomo kwa go shuma ga thata go ba le gore o direlwe dilo tse di kaone ka mushomo ka lebaka la gore wena o shuma ka thata jwale putsho ke gore a na ke nnete se na go ba motho mongwe e dio ba matlhatsi a motho ka moshomong gore ga a shoma ka thata o direlwa tse di kaone go ba e dio ba matlhatsi go ba motho mongwe aretse ke nnete go fitlha kae wena o tlo bolela le rena ka mogwa wa molaetsa gatiso o ka romela molao go WhatsApp letela motswako go tswa go Vane gona mo go ditlhalemiso tsa Thobela FM.

0: Ka kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Le joya ke kgone go saka ke binela ka pelong. Ke a leleboga batho bešo mo theletše re lo tšhitše tšeo ka go letela ka iri ya bošupa. Di akaretša tša gore Presidente Cyril Ramaphosa o tiišeleditše thekgo ya kontinente ya Afrika go naga ya DRC. Mmago mošimanyana wa mengwaga ye mebedi yo a timeletšego ka Springfield borabja Johannesburg o re ga bopate. Motheletše monna o ntšhitšwe ka matlhenkgeng ka naga ya Venezuela ka morago ga tekano ya go feta beke mola naga yeo ya itemogelago meroromelo ye mebedi ya lefase. Ditaba ka botlalo ka iri ya bošupa. Victoria.
2: O itšhilebere papadi go Tumela FM le Vicky Sejamoleta.
3: A ke leboga go wa dula le SABC mo diphadišanong tsa sebena sa lefase tsa 2026 All of Us All In. Re ka fela SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapaditše tsa sebena sa lefase tsa 2026. Morago ga o goroga go tswa diphadišanong tsa sebena sa lefase, Hugo Bruce o re go tlo ba le se e le gore setlhopha ba tshwanetse gore ba retolole šedi go se lebelela. Seo ke dipapadi tsa Africa Cup of Nations tse e leng gore tshwantse go netefatse gore ba fitlhelela go ya diphadišanong gape le go tla go raloka dipapading tsa 2030 tsa lefase. Bruce ke motlhatlhi wa bolesomesenyane go tlhatlha setlhopha se sa Bafana Bafana o ka gopola o thwetswe ka tšatši la tlhano kgwedi ya May 2021 a laelwa gore a ise setlhopha dipapading tsa Africa Cup of Nations le go ba iša dipapading tsa sebena sa lefase. Ke nnete o phethagaditše seo gape o boledišane le boraditaba Maabane laetša gore mengwaga e metlhano a le mo setlhopheng o godišitše setlhopha. Malo, malo, malo, yiga. Ke a bona fa le e gagetswe fela re fetele pele mothuto thobela FM. Spain ke e leng gore e fitlheletse legatong la tše lesometshea tša mafelelo morago ga go fenya setlhopha sa Austria ka dino tše tharo go lefela go tswa gona ka kwa Los Angeles. Ke bolela yona bjale e le gore papadi ga re ya kgatlhampana ke na le nnete gore memetsotsong ye sa fetsego pelo ba tla ba ba ya go khutša karolong ya mathomo ya papadi. Efela setlhopha sa Switzerland se sa etile pele ka nno e tee go lefela la setlhopha sa Algeria. Se sengwe sa setlhopha tša Africa e tlo ba papadi magareng setlhopha sa Australia le setlhopha sa Egepeta se e leng gore re lebeletse gore nna ba tlatla ba raloka bjang bošegong bja lekgono go sasa ka masa. Argentina e tla ya godimo lefase le setlhopha sa Cape Verde mo e leng gore motlhatlhi wa setlhopha sa Argentina e le go yena Lionel Scolani o re baraloki ba gagwe ba santse o netefatša gore ba raloka papadi e botse ba seke ba ba nyatša setlhopha se sa Cape Verde pele ga yona papadi e. Papadi e ke e leng gore tla be ralokelwa ka kua Miami. Lionel Messi o etile pele diphadišano ka dino tše tshela go dipapadi tše tharo. Motlhatlhi o re taba ya gore setlhopha sa Argentina ba tshepile mo kapteni a le teng mo setlhopheng o re eo ga se nnete. Re lebeletše fa le gore setlhopha se sa Argentina ge ba fentše papadi ya bona ba tla ba tlo raloka le setlhopha sa Australia goba Egepeta legatong la go latela la tše lesometshela. Ebile ba bula dibaka tša bona tša go tla go raloka le setlhopha sa Switzerland goba Columbia legatong la go latela morago ga last 16. Ka ona lengwe setlhopha sa Africa bora sa rugby se sennyane se fentše beng gae Georgia a ka dintlha tše 33 go tše 5 go hwetša le bonus point papading tša Junior World Championship. Fly half e le go yena Luan Gilomi o nwešitše dintlha tše lesometee. Siphosito Mbelelele a nweša tše pedi papading ya mathomo. Ke mo e leng gore re bone setlhopha sa Africa borwa ba šašara Uruguay a ka dintlha tše lekgolo tše 4 go tše 7. Re feletše fale ka o lebelelago tše papadi ya golf mo e leng gore dinaletšana tša Afrika Borwa Jaden Schipper le yena Henny Du Plessis ba abelane go eta pele morago ga tukologo ya mathomo ya BMW International Open cutting 8 under 64 bobedi ba pele ka one shot go yena JC Richie yo e leng gore yena o butse ka 7 under 65. Bo batho go tshwana le bo yena Ross Fisher, bo Paul Welling, bo Joe Dien le bo Davis ke ba e leng gore ba palong ya two shot back ka 6 under. Motheletši tše ke tšona tše e leng gore beko swaretse tšona seka ba shuto tše dingwe tše ditaba ka seripa gare go tswa go iri ya bošupa.
2: O itšhilebere papadi go Tumela FM le Vicky Sejamoleta.
4: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
5: motho wa ka ngwaga

0: re it's gonna be love for love ke le gorengwa e kwa gabia le go tsabela FM ditlala mesa pele ga mo kwela gwa go tsa go dog a jamanyalo are o sa nya o ka ro nyala mashama itse sa bolele ka lenyalo la ga mgibelo se bora
1: se lo a
0: se lo
1: da ha u mare di se MC
0: are na gana pleasure se go lenyalo la ga
1: la felelela ba ka obia kana pleasure jamanyalo le yena a sego ke mathata
0: ka moka ba ile gore go ba boletse ka nnete ke di gware re ba kwele ebene motile jo thobela FM ka sepopo sona se re tsena temaneng ya rena ya letjatji mo ile gore re nya ka wena o re fa maikutlo a gago ba fela ba bolela ba re go shuma ka thata go na le moputso mafelelong na wo mongwe ile gore nge o tseba se o itemogetse se na moputso wa gago ile mokaka re bolela ka sele ka lebaka la gore go bile le mosadi wo ile gore nge ba shuma ile moshumi wa kalapeng le leitseng mo ile gore nge ba tloga ba tlhankedi ba nja ba shumela ge ba tloga ka moshumo ga tloga ka mono nageng e seng ka nageng ga e ba tloga a ya lefaseng le lengwe a tlhokofala ee e seng go tloga o ya nageng engwe go tloga mo go ya mo go yang batho ga sepela mo lefaseng go na le masheleng a e le goreng ba mosietse ona a dimilione 1.8 million ya bontšha gore ko ra gore ba mo rata ebile go ra gore ntse a šoma gabotse anong ye ntse ya gore ke putiše motheletse gore nna wena ile wa ba maemong a e le goreng wa tseba gore ya mo gona ba mphile moputso ka lebaka la gore ebe ke gafa man ebe ke ei ke bontšhitse gore ke tseba mošomo
1: mengwaga ye masometharo
0: ane bo o sa o emela motlho mongwe moputsoo o go makaditse le wena goba mobera o šomang gona wa tseba gore wa fa o lebeletse gore ba ka o fa moputso mafelelong na gona o ka re go gana le se sengwe se katla ba no re pha tšatši le lengwe nagana thobela FM ra re Mauritius ba no re pha madikana re bone ga lo šoma o tsoga ka masa
1: matsamaya
0: o nagana o kare go ka ba le moputso mo o leng gona ga bjale ka mošomo mo botse o dirang 1.8 million a se tšheleteng yana go fa motho e leng gore ba o šomela ka gae wa mongwadiša wa re ge ke sepela lefaseng nke e be jwale
1: le moabeleng ka ntle le ngangišana jwale ka segaborena e ka ba mathata kudu jwale a šiweng ba mofile

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemela o e sa tshe go letlako
1: le thabola ga mathatho ke go leboga motheletse re lo tshitse tseo ka go letela ka iri ya seswae di akaretsa ka gore mogatlho wa kganetso wa semmušo ka profenseng ya Limpopo Economic Freedom Fighters o re o tla ngwalela kantoro ya mošireletši wa setšhaba e tla re mesong ya lekgono kgorotsheko ya masterata wa Vanderbilt Park ya ala katlholo kgopelo ya beila ya mosadi yo a latofatswago ka go radia mmasepala motheletši ba latofatswa ba masomepedišupa bao ba pharilego ka molato wa bofora le bomenetša bja tšhelete ya go balelwa go dimilione tše e kgolo tša diranta ka kgorong ya thuto profense ya Mpumalanga ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya masterata wa Nelspruit ditaba ka botlalo ka iri ya seswai Sejisto Ngwana.
2: Hi, Kelebora. Kwa, mutileje tswela FM ke go tamise. Ena bile re lebelele fa le gore se tlhopha sa England se fitlheletse magaolaganga ICC Women's T20 World Cup la mathomo e sa le go tloga ka ngwaga wa 2016 ga sa ka ba dira sa o tshwara le se e leng gore ba se dirile setlhopha se sa naga ya England ke se e leng gore se fentse setlhopha sa Africa Borwa ka mekitimo e masome a mane go tswa gona ka kwa the Oval mo e leng gore mokapteni wa setlhopha e le go wena Nat o buile go tswa go balong a dira mekitimo e masome supa tlhano dikgole tse go tswa dikgoleng tse masome nne supa go abelana mekitimo e le kgolo masome tharo le tonight re tlhopha sa England se dira mekitimo palomoka e le kgoloma semetshela senyane di wicket tse tlhano Proteas women ba lekile ke bone ka mogolo gore yena Tasman Brutes o be a dira ka gona o dirile seripa sa legolo dineletsana tsa go tshwana le boena Bale le boena Charlie be ba ntshitse ka ga tshwene ge ba baola e fela ba tlogile ba shoma re tlhopha sa Africa bora se dira mekitimo e le kgoloma semepedi senyane di wicket tse swai yelo gore be sa le kana gore ba ka nema ba fetela le ga teng la o latela England ya o raloka le dingkgwetse maga a tshela Australia ka Sontaga ka kua Lords ka tshepo ya o emisha sefoka o ba sibiana la mathomo e sale go tlogangwa ke ngwa 2009 mothetsa tshobala FM tse dingwe fale re lebeletse babalwa latsha yo le gore o kgethile go etsa pele setlhopha sa Africa bora sa basadi sa rugby bjalo ka mokapteni kgatlhanong le setlhopha sa England go papadi e le gore e tla be e bula dikgoro e setlhopha sa Africa borwa a sa banna setlo ba se ralo ka morago ga papadi eo ya bona ba raloka le setlhopha sa England dipapading tsa Nations Championship ka kwa Ellis Park go sasa ke bone fa le motlhatlhi wa setlhopha sa basadi e le go yena De Bruyne yo e leng gore o laeditse e le ga ipiletsa go bala tedi gore e tlang ka pele a lepatelong tle le kgone go thega setlhopha se sa basadi papadi ya basadi tlo thoma ka iri ya pele mosegare ka le lengwe motlhatlhi wa setlhopha sa England e le go yena Steve Bothwick o dirile diphetogo tse tlhano go setlhopha sa gagwe sa o tla raloka le sona se sa Springbok go sasa Hooker e le go yena Jamie George o tlo tswela pele maemong a bo kapteni Steve ore o raloka kgatlhanong le dingkgwetse tsa lefase ke temana ye le gore ke kgolo go bona ke taba ya maemo a godimo England e tlo raloka le setlhopha sa Fiji ka kwa Liverpool pele ba le ba South America go raloka le Argentina morago ga ge ba feditse ka setlhopha sa Africa Borwa re lebelela go tsa Wimbledon tennis Iga Swiatek o fitlheletse tikologo ya boraro ya diphadišano tsa Wimbledon e le ge a fenyana le tsana ya maloba ya maemo a pele lefaseng Carolina Pliskova a mo fenya ka 6-1-6-3 Alexandra Zverev o fitlheletse o fentse papadi ya gagwe ya bo masome a matlhano e le ge a fitlhelela legato la o latela re lebeletse fa le gore o fentse Valentin Royer a mo fenya ka 6-1-6-3 le 7-6 mothetsa tshobela FM Moscow ba shooter ka seripagare go tswa go irela ya bo seswai se shoote ebile ke tlo fa tlhogo ya taba fa mo e leng gore o kenyaka gore o romele kgatiša lentšu ke kwe maikutlo a gago ke a leboga
0: boitshimo bere papadi go tswela FM le Vicky Sejamoletša

0: Novex Moonlight at Asazo Sasazola.
1: Stimela Sasazola. Sasazola. Hey, pina kapa ako kule santa.
0: Mbongeni game.
1: Yeah, yeah. Kine ito.
0: Libicho fela. Kamu kwa diri lengo fa pa nu kudu kudu. Ilo wa libicho. Raba choma bare stimela sasazola.
1: Oh, kwa na yon.
0: Na.
1: No, I'm not going to be able to do it. Le sukiri ka ska ya selo a ke tshepe.
0: Ba itse ba sukira thobe.
1: Eh?
0: Ba tlile mo ntse ba rawa.
1: Ba tsaka bona le ke.
0: E bo si jang go ba bona ge ba itse tsena mo.
1: Eh? Yo ke ja ke ke fela go di ka moka. Le ani yo re sa ya house number 66. Re sa yo wa tswa go go bona le ke sukiri.
0: Go ba selo.
1: Eh motho mo a kire ba sukiri e ta e ta ga nyane ga nyane ya ya.
0: Eh o tla bona.
1: E sa shu.
0: O tla bona mo yemetse. O mutile jo thobela FM re tsena gona tshimo di khatshetsa ga o challenge tshe ile gore mo di rometse putsho go gore na ka nnete go shoma ka thata gona le moputso mafelong na se se tlisha morao ga gore re bone se sengwe se ile gore se diragetse mo ile gore nge mo shumedi wa kagaye o khumane 1.8 million morao ga gore ka mo ba shoma ka gona ba mo shomo a tlokagale na mme ke mo ile gore di tjela ba reng ke di wheel ere di tswelela di a bontsha gore ba moshietse 1.8 mme mpucho ya no ba gore wena mo shomang gona botlhaga bo ile gore wa bodira o shoma ka matla na ona gana o ka re ka nnete go shoma ka matla mafelelong go ka u bunela se sengwe se se kaone o ba shetjile wa bona motlhomongwe gore e wa tseba go ile ka shoma ka thata ile ka buna na nje re ke gopelela gore tshile lengwe ka mono ba rishe Mauritius re shoma ka thata eng
1: o re ka go bo shaishai ka kwa
0: a bo shaishai re ke gause are mori
1: o bo Dubai so
0: Dubai ba ka se di anu ya re no thoma ka ya mori
1: mo tshomongwe ba mo fa ke kwa ke luma ka re ke bone ba ishane ba rena ba samwe ka kwa tepene ka kwa
0: Terry ba ile Durban
1: ona
0: le passport
1: ke na le
0: go fita
1: ka kwa mo le motho mo
0: ba ka ri MDK o tele di Jesus floor no tele di je Isaac o tla e fatlhela ya tshwara ke Rosetta e vaile
1: pya ka ne a wa ye a ye tabe pele
0: ka re ragasha go tswa a re go re tele tshe ba ri
2: #66
0: #hashtag
2: di tlale meso le ke wena mathato ika
1: re alo
2: wena motsweletsi batho ba ka e re ke le botseng ne go shuma ka thata gore o direlo tse di botse a se batho ka moka eno ba fela matlhatsi ya gore ka nnete mo mošomo o tlaba go ratile le go appreciate go ba o amogela se o se dirang mošomong wao rena ba go bereka ka thata aowa dira phosonyana fela o tlo bona gore ya mo mošomo a o neng wa mara batho ba bale gore fela bona ba dire selo wa tsa keng mo khumana motho a direla sele sela motho a direla sele sela mara wena o berekang ka boima o bereka ka thata go direla company go direla mo mošomo wa gago aowa ke mathata fela bana besho ke ntshwe ke na le boitemogelo ba yona wa lena ba ka metlha mmatshino ko amagetlhe ka mo magore a re ngwana batho mošate
3: go tsonga mo thobala FM
0: re lo tshitse
3: Cecily Joy le go CSS ka medisa ya depend ya depend wa tswa una le mongwe o re o bera ka gore bona ra mo Paulo ke se o tshwanetse o lo tshwanetse o sokole pele monna o bona ra u tsapisa ka lefela ba ka tswa ba u file selo mo a bo ro tshoma bona ka salary uri a ho kumana le jo ona monna di u sokolela ntongolo ngo sokolela o sa ra wa stoko se a short
0: 1.8 million e ka se
3: o bona ra wa monna a o se le na e a tshwa ka ba tswa tse le ngwara wena ra wa tia something yana mo ya o le bua ke mo ka dira mabo ya bona la nka mo thembisa ha ye ke tswa endar maka bogomo sa
0: ba re no bona rai a hona jojo dia ga bo
3: se se le joy
0: e go bela
3: le so pa sa ga go sa di tla le meso
1: re a lo ja
3: a ke tsorna ya ka e sona le le bisha bona se se le joy na o ne le gwa le ke be go ke le bereka
0: aga
3: ke le bereka as a agent ya rekisha dintlo ke se ke mmereka le ka lapeng ka ofising le ka lapeng mmereko bo mpolase se le joy kore ke phela ke lela bosigo le mosare ke re motho mpolaisa mmereko mara ka rekisine selo ke palela ko go tlogela ka rekisine ekisine tšhalete mara go leng gaka o itse wa nthusa gwa fitlha le mo e le gore o itse ga tlotloga ya dinageng jaaka ntle se se le joy ya sanka ka tshepa mahlhoka wa tsa o ile ampha tšhalete ke ga nka se bolela gore ke bokae mara o ile ampha tšhalete mo e le gore ke itse ka tepodiša ka re yang gante gore a re be a mbona gore ke
0: ba o bona
3: ga ba o ile amputsa shema ke nyaka o bolela maaka
4: kaltamša stopa ka moka um moreki le joy go bereka company ya go tshwane le go bereka motho o tla deploya mmereko mo company-ing re botse botlotla o kry-a se sengwe sa kry-a selo mara go bereka motho mohlhomongwe o bereka loreng a ka tla go fa something go kaone ka mogolo Andries Mabela go tloga pensi ga mamogolo ke re
0: mosadi
5: gofie tshetshe ragadi a ngwana le thabo kolele o ebjang e kgonle e be e diragala kua morago matšatšing a gale and e diragala go tswa ka mo letlhakong la ba bašweu ba bašweu mara ge e le ba bagešua gona jalo ga e le gore o šoma ka fase ga bona gona jalo o swanetse o no lebala ka setsego sa tlho sa e bona ga e sa diragala ntheo gone jalo o tlano šoma o tlano ba mošomi ga ba fetsa ba ra wa go lokile a lena le o mongwe na o a sa berekeng ka gae ke yone ntho ka kry-ang gone jalo mara ba le ba bašweu a bawe ba idia bao šele ke kanong le tlane ka mo mawaneng
1: a reale bo yano ke matlhatsi gore gore tabe e tlaba gore ke matlhatsi gore motho a o go fe tšhelete ya go kalekana le dilo tse swae ae no re ba kwele re a leboga ka boka ba e le gore ba tloga ba robetse jalo melaetša ga tišo

0: Boitshimo ba dipapadi go Tswana FM le Vicky Sejamoleta.
1: A ke le boa go a motheletse dumela ke moraluki ofe go fitlhaga byalo yo lo gore o mogetha go ba moraluki o mokaone le gore ke setlhopha se sefe se le gore o lebeletse gore se ka thopa romela gatisho ya lentjula ga o go 0630288050 ka le lengwe lebeletse setlhopha sa Switzerland se le gore papa di fedile pa fentse setlhopha sa Algeria na le tsana ya Africa borwa go EFC ba mmitsa troublemaker o fentse gift walker ka dintla se shute ka seripa gare go tsa go ira ba se soi ke tla go tlolela tsona
0: we tsi mo dire papa di go tsho bele FM le Vicky Sejamoleta. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
2: The time for the healing of the wounds has come.
0: Tumela FM iri. Direla ba utloka. Direla ba u baphela go ka bogolofadi. Le botle ba u ba imelwa go modula go tsebuima. Tsa ikonomi.

0: Matcha SABC. Yeo ikemeo o e sa tshego le tlhakolo.
1: Ke go leboga we show mo theletse re lo tshitse tseo ka go letela ka area senyane di akaretsa tsa gore mongwalo di pharapara wa African National Congress Fikile Mbalula o la tofaditse mogatlho wa Democratic Alliance. Motheletse ANC thega go thwala ga Dina Pule bjalo ka tona ya tlhabollo ya leago. Motlatsa tona yo a tswa go thwala wa kgoro ya thuto ya godimo Yusuf Kasim o sotse ba dirisi ba dikgokaganyo tsa leago. Ditaba ka botlalo ka iri ya senyane. Sejisto.
2: Uyitshimolela papadi go tshwela FM le Vicky Sejamoleta.
3: Ha ke le boagoa motheletsi madume hai di a sepela ditlhopha tsa Africa Algeria le yona e tla tshwanela go yo lukisha merwalo ba pakepake ba gomele gae morao ga ge ba fentswe ke setlhopha sa Switzerland ka dinotse pedi go le fela bosego mbio bja le gono na se ka iri ya boseswai bosego setlhopha sa Australia se tla kopana le se sengwe gape sa Africa e kgepita go sasa gape Cape Verde ya kopana le Argentina ya mafelelo e tla ba ge setlhopha sanaga ya Ghana ba Ghana ba Ghana ba tlabe ba raloka ya mafelelo ya diphadišano tsa last 32 o ba kirela lagatso la last 32 ge ba tlabe ba ya go dumile fase le setlhopha sa Colombia go tloga fao ya ba ile gona ge re tsana legatong la tsa mafelelo tse le semetsela Canada ya kopana le Mexico motshiletse ke gopetse gore o romele gatišo ya lentšu go 0630288050 ke moraloki ofe go fitlha ga bjalo yo le gore o tswelela ka magetla go ya ka wena gape o lebeletse fa le gore na ke setlhopha se sefe se e le gore se ka tla sa thopa se foka tse dingwe tse ditentse go shedi EFC lebeletse na letsana ya Africa Borwa e le gwena Faiz Jacobs ba bangwe ba mmitsa gore ke troublemaker o fentse gift walker ka dintlha papading ya A ya EFC 135 go tswela pele go bang kgwete ya bantamweight troublemaker ke e le gore ka mogopola ga a thoma go tswelela ka magetla ga botse ebile ka 2019 ge a fenya Nkasimulo Zulu a thopa EFC interim bantamweight championship go bang kgwete ya MMA go tswa ka kwa Mitchells Plain Mitchells Plain ke motsana o mongwe gona ka kwa Cape Town mo le gore ge ba bonana le tsana ye Jacobs ba mmitsa gore troublemaker o fitlile tse dingwe fa le re lebeletse setswalle magareng ga na le tsana ya Namibia moralo ka pele e le go yena Peter Shalolile le setlhopha sa gagwe sa mengwaga e tshela Mamelodi Sundowns go tswa gona ka kwa Klerkdorp se fitla bofelong morao ga mengwaga e tshela Cape Town City e netefaditse gore Kick and Dolly Sifiso Ngobeni le Njabulo Ngcobo le bona ke ba le gore ba namile ba sepela Mosoradino Ronaldo Elena ke le gore wa sepela setlhopheng sa Sekhukhun United ga sa tsosholosha kontraka ka le lengwe re lebeletse setlhopha sa Blue Bulls le Western Province di araloka go sasa papading ya FNB under 16 ya baninyana motheletse se sengwe se se tantse go shedifa ke gore le khono go tlo tsebishwa ba tlokolwa ba difoka tsa PSL ba setlhase sa 2025-2026 tla nna merekwe kgatisha lentjula ga o na wena o reng re lebeletse FIFA World Cup ye le gore ya kgatlampana o dule le rena gona fa go SABC mo ile gore re ka ofela
4: e stopa sa ditale me so Milan ka mphela mphela ga lena SSC ja we ai yo via SSC ja cup ya go France o tlo re go boditse nna ke setla le mate wa bona Kylian ai un tirela mere go mshimano la wa bereka man ai wa bereka
3: shi mme tlhano
4: so na ke nana ra ai cup ya fora se si ya ona ka mogomo
3: le go
4: ke mashane ka mosapapi
3: ke le bo ar go mo tso
5: bona ka khashu
3: eh
5: na ke bona moralo go mo ka one ka ba Lionel Messi and so ba se bona ng story ya finaling ke bona ile yona Argentina tlo afanele le Mexico.
3: Ba
5: tlo tlo ba ka matsebo sa mojetla.
3: Ra leboga.
6: Go tsonga mo siya le letshabo. So gana la borena ka mo re go tswa modimo a ebele lena. Ana go fitla ga gana jwalo. Ke lebele je Kylian Mbappe.
3: Yeah, Mbappe.
6: Le gore ka mogwele gore France ke tima ka gona ke yona ke bona gore ka felletsa e tshere mogopong. Ba bolala ke morutuma papa ka mothembisa ga ke mang khaila ga molepo mo shato mo holo.
3: Ke tla tshewe
6: le tloga botse ka mo.
3: Aga, o mo felelo.
7: Peter se jisto bra le most come over. bona se jisto bona fetho bona France France ke yona ntwana ke ba re ke olise ai bona dia bua mona dia bua France ke yona tlong ka this World Cup e taraso
3: a ke tsebe ke kwa bontshi ba bolela ka France ra ga ile jo
8: ke ga tla ke motho ba boletseng ka France le Morocco
3: okay
8: ka nna sa nyeke Morocco itsene
3: I'm not sure. Ke nyo go kgetha e gapetsa nna.
8: A ke re nna nje ke sanga dile nje ke sa lebelele ga dile. Ke mwana ra o kole botlhoko.
9: O sa kole botlhoko.
8: Ke sa kole botlhoko.
3: No are last 16 ya thoma.
8: Ke tla thoma e ke tla boa. E pelwa ka nje sa robegile ka bafana bafana. E be ke ngadi o ka bona be ke ne go thoma mola bafana bafana ba jwang be ke sa bolela lwana. E be ko ngadile lo wena ke ngadi lo molo mo bolelang ka ka taba ntjo ke sa kole botlhoko.
3: Ke kolele khajogela. Khajogela malo ba kire ke le ke bolela na fa a sa ke ema pele ke sa fa.
8: Ya man ke sa emanyana. Ei ei. Ke a le kwa le kwa le aye nje ke sale go
3: mo boyang boyang ba tshele di ka moka boyang re ka ofela all of us all in
2: to bele feme ke tika tata madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela
10: the time for the healing of the wounds has come
2: to bele feme iri direla ba go tloka direla ba ba phela go ka bogolofadi le botle ba ba imelwa go modela go tsheboima tsa ikonomi

0: Zio live ke yone le gore ngwae kwa gabe ya le go thobela FM a ditla le me so re ga ri tlhela nna no la rena la le chachi le ile re ga ri tlhela beke ye ye botse ye re bileng le yona le wena motheletsa thobela FM re leboga thego re leboga tshe ka moka re re ka netse bile beke botse go ba ke bolela maka timi a se bi beke botse
1: e bile beke botse
0: oh ke re ga ntshona le pelaelo
1: ya ke ne pelaelo
2: re a lo cha ma
1: ke na pela ye lo
0: oh dear sir
1: oh ke na eh
0: I'm going to go to the hospital. Timi kete ga ni jo jo lana ka re go sana le ntwe le go ngwa
1: itshoga a sa tshoga selo a sa tshoga selo e bile ka bakala gore o rone ko ba tlhatsi ya mmusho ke ka fa o ba mo fe anker ba e bile mo gele sume tlhano
0: eh ba fega e tshupa o nyaka yesi
1: swai ya ntse le gona e ka nna se felele ba yesi swai
0: ka le bakala gore ba le ba MPA ya se tshuba lebelela gore ja ba e khopela ba e dumela se tshuba bolela
2: se mmusho ka
0: nnete ba bona na
3: This special HM mo lebenkelela A1 ke tsa gore le tsina ka di school holidays 12.5 kg shaya maize meal 74.99 2 ply baby soft toilet paper tse 18.99 750g Ricoffee 129.99 750g Ellis Brown 44.99 5 dozen Lance large eggs 99.99 re a bula ka sontaga sa di 5 July A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
4: Tobela, nao nyaka go tseba gore TV license ya gago e kolota bokae, fela ga o nyake go leta. O se tshwenyege. Romela SMS ka potlako, yeo ena le go ID go ba nomoro ya gago ya TV license go 44210. Gopola, di SMS di lefišwa kelo ye e tlwaelegilego. O a bona ge? O tla bona gore o kolota bokae le semetseng, neng go baneng, kae kapa kae. O bonolo, pele gore mo dikadika, peleke, o hwetše tshedimošo ka potlako, go na le dipeelo.
5: Na o gopola air fryer yo o phela go e lebelela websaiteng le lounge suite yona yo o rile go e lebelela fela ga di ntshola kae tsa birthday ya OK Furniture tseo o di eleletšago go di reka pele o ka di hwetša ikhumanele 16 kg ya twin tub washing machine ye grey ya Hisense ka 3999 o seketša 400 le ketela ya mahala le Huawei Nova Y73s yo e tlago le di-earbud tša mahala gabjale ke 2899 birthday ya rena ya go kgatliša bophelo ba gago bo botse di hwetšagela go fitlha ka di-5 tša July go latela mabaka le dipeelano.
6: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday! 086-000-2452 ka dira jalo wa le chamagala le tike gore re akela sebake sa ga biale le tjatjin le ke le tjatjile le ka hore ka onela mafello a be ke tjatjile a tharo ka gare o go gwediela ya msega manye na ile ire ke motope fa dumela tle
7: arlo tjile gai
6: are gona re ka bitsha le
7: baola
6: bagola bagole
7: ke khotela ola ka le ka mo khono wa moloisi ala ka kwa tshaba mpula ka mogole o tri khomo ala go tsaka pawnes tomara ka la kere ba go le ba go
6: ah ke nete ba go le ba itsine ka letsatsi la bona letsatsi le la gone ibile gape ba pele mafello a be ka mabotse thobela FM mo shate re o amogetse
7: le kai
6: re gona re ka botshalena
7: re teng
6: ga gona le ga mathata
7: re se na ka metse ra ba ka tiwa mashiri ke mwana go tsetsa mashiri ke ra itsine ka letsatsi la baby girl ke bona ka nna ke tsetsa floor
6: A yelele, a gole, a gole, a ipsile ka letsatsi la gagwe. A ga, thank you. Tshukudibe mosiba re go ena. Dumela tle.
7: Tshobela le gae.
6: Re bona re ka buchale.
7: Rona le go nna le ka tsheke ma tsipane ka mosiba
6: re. A ga.
7: Go gopela go latsa ke tsa go thaile jo mo go latsa ba le FM panel mokoni. Ke la ka re tsile ma tshintsana ma mogolo ke mo kale ba hlanya ga mmogo le malupi. Ramushu ke re ba golo mathintsana
6: aha ba gole ba ipsile ka letsatsi la bona ke nnete le yana mo theletsi wa magontsha go di go go thobela FM a dloge a gole jalo le yona thobela FM a itheletse go ya go ile dumela tse
7: ka le den
6: mo shati
7: a re go pula go gola ke la tsa tsutse pilisa ka malo pela wa gola o le go gola le ba ga malaji
6: a mamo go le ka ke tlamente mo go le ka itseng ke tsore aga aba go le ba gole ba tswa ke kwa malaitse ga tisho wena o rometse fa
8: khotsong team ditla le meso di go belela le monika sinme ka mara mpeke go gopela leng go tshedi batho ba latelago yena ke malume ya bana baka ke tanyele mokoni ke re go la go le go le o re golele mme tla go di tsaga pele morwedi ya gagwe yena go tsheka laboraro yena ke tebogo mokoni ke re go lang le aratwa hip hip hure
9: thobela tshimo tsa le meso ke gopela go akela lebogang malatsi ka kwa ga mamogolo wa go la le hon ke re a go le wa akela ke medile metlhape ka mosegwashi ka leboga
6: moshate
10: olo re bulle joy khoshie se se mojaji le sija ke re happy happy belated go shele logo di a le ka mashashane se bora le Daniel Mokone a le ka mo mohlabaneng go la bolobetu ke nna ra ba tsala ko magae ka ga mashashane mo tlhono
6: aha
9: tobena ka ditla le miso
6: re a lotsa
9: ke rata gore la ka letsa ngwana wa sesiwa ka le thabo a phane wa gola go sasa tsara mmwa re mentjinyana ke re go le ngwana re shoots ne ga jetsi la gago ska dimela motho a se ja lona mahlatsi kwa motla ga ize bisule mosha
6: re lebogile mahlatsi wa motla ka mo ZB dumela se
10: ke se se ka mushatile le joy a ma tsatso se se bo sele ya go di shama motla go la tsebo go mantso a le ka mo sekantan ke a go le go di shaka jana mkhulu ka le mushate
6: moshate ka nete ire ke topi wa mafelelo thobela FM dumela tle
11: iga
6: le kaina
11: re bona re ke kene le bogang malatsi wa gola le Daniel Mkoni le yena wa gola kere kere.

Tia ai reta ka sona spoko se weng ba re ke mo ngwe le gore ngo kile a gwa ka kosha go fitisha ba go ri ba dikosha le faseng ka bophara yo jwa le she tshintshe le gore ke kole lentswelela a le tlhabosha ga botse wena weshu na ka nete re tloga re tlogela gona fa le tshe tshilela le gono ke leboge ka moka ba ile gore ba le ditse mogala ke leboge ka moka ba ile gore ba tloge tshimela tsa gatisho gona mo go ditlamiso tsa Thobela FM le ka jalo ka mshe o fela le mananeo a mangwe a Thobela FM o tloge o ireta ka bogwari ka go tlhoka le tepe o e bontsha thego na le wena re tanke re kopane jalo mola go house number 66 ke mo ile gore re tlabentsentse ile gore re di akarati re di akamogwe ile gore Thobela FM e tloga e tlwaelegile ka gona

0: Yo kena Peter ke Peter Mabula ga ita gore na gare mapula re le bogatle dumela mbatheletse go tlhomoloka ba le gona nne tere le bogare le bogatheletse lena selmo ya se ke sa lena re le go jele theleditse ke ka fa o re gopelang go amogelwa nena mpitse maisela wa masha mpitse ka re tsa sa re sepela le motjeletse re na ke yana parapara ke mogadi wa motlebane morodi ya tau lena wa re tamisha re leboge setlhopha sa ditla le meso re be re buse re leboge ditaba tšere ya senyane le ke le lengwe letšatši ke letšatši la tharo kgwedi ke ya bosupa ngwaga kwa 2020 re amogele ntlhe re amogeleng go tlhomo lekaba le le gona nnete le ka setsho le sengwenyana le taitopela gona mo lenaneo le la sedibeng a re tshepeleng leeto le mmogo
1: a ke nnete tlhabirwa ke nnete a re mafelo a beke botsebotse go a tonya
0: wa tonya sese ba re boditse ebile are tlotlha ba re boditse ebile a ena pe re tlaba jalo ba re boditse
1: ba re boditse go tlaba ba re boditse go tlaba ba ne le mediro mafelo a beke ba mekete go kaone ba mahu le bona ba batho ba o tlabe ba ya godimo lefase ka fase a maemo a beke a go tonya ka mokgomo kaka Mama she dumelang go tlhomola kabele le gona nela ka lena ke nna mashupse ga mnyamane le no ke la gago le botsena no la sedibeng re batameleng se ka bala shutela ga tete ka bakala re tloga letse ba ga botse gore me ke mishutse wa rena nako le nako ke gore batho ba dule ba kwa ga bose ba sedimoshegile bale dule le rena ga re thomile ga bela ka iri ya senyane re tlo fitla ka iri yela iri ya lesome pedi Tebro o zoro maphelo a batheletsi ba rena re a kola botlhoko re a gathalela nako le nako e bile o kolo se se moshopologo malobana kwa dilemo a re mo aspirise segolo ya mananeo gore lena no la ga go lebela go tsebalega ke go gathalela batho ba eleng gore ba otheletsa nako le nako ba kwele e ba le bona mo ba leng gona mara ke se re kole botlhoko e rile mo mafelong e se mafelo a beke e tlela mola gare maloba mo ga ithoma ra khumana molaetsa go tswa go tate mokwele tate mokwele wa rena ka moka ke motho le go thobela FM o letsa manano a mantsi o bolela manano a mantsi ditaba tsa gagwe ke ding go ba o mongwe wa batholetsi ba leng gore ga bolela ditaba tsa gagwe ditlhapile tlhabirwa nako le nako o ka duma gore ka reng ke bo tsena yena motlhomongwe o ko rena yena taba ye o e bona ka mokgwa mama re humane molaetsa gore o tlhokofaletse ke ngwana o tlhokofaletse ke ngwana ngwana a gagwe wa moshimane wa mafelelo ge ke sa poche gomme batheletse ka baka la gore re a kukana re a ratana ebile re ne le lena

0: leng gore e bo le mo bantu ba mmusho ba reng o bolokegile ebile a se go be le tshenyegelo e kalo mare ka ba re gopola gore ke letatsi ka moga mo e leng gore tshepidiso ya ikonomi ka kakaretso ebe eme re re laetse gore letsatsi lona leo go na le se re se bitsang gore ke supply chain goba tshepetso ka kakaretso ya merwalo mo nageng ya Aforika Borwa ba lefatsheng ka kakaretso ke ile ya bontsha gore le yona ya ema ene ge re ka bona supply chain e eme letsatsi le le tee ora re amega re ka ba re gopola gore re tsweletseng kgwebo ya go tsweletsa maswi kgwebo ya go tsweletsa maswi maswi ga a tsweleditswe ka letsatsi a tshwanetse gore a tseye matsatsi a itseng gore a fitlhe lebenkeleng ebile a bare a tseye matsatsi a itseng gore a nape a rekisiwe jale go loba letsatsi le le tee go napile go lobile cold chain goba kakaretso letlhakoreng le e leng gore ya sepela borotho bo tsweleditswe letsatsi la lekono bo thoma go expire data yone e thoma go ba gausi jale ge e thoma go ba gausi go raya gore ka letsatsi lona leweng banapile ba lobile letsatsi le le tee le leng gore lebe le ba thusitse gore dikeletso tsa bona ka bontsi di tsamaye mo mabenkeleng jale ke ntle e leng gore ya mathomo e leng gore e napa e a senyega and-e supply chain yone ya letsatsi le le tee naga ka bo yona ka GDP ya yone e no ba dibilione tsa diranta gape-gape e amaletaba ya tshepetso ya masheleng ka kakaretso gona mo e re bolelang ka yone and ka bara gopola re consumer spending goba mo e leng gore bareki ya bareki economy ba ka fatsa kgatelelo re bala GDP ya ngwaga ka kakaretso letsatsi lene leoe apa re a lebala gore le napile re lobile tšhelete ntsi mo e leng gore bareki ya bareki dibanka di šome and go na le lo tse dintsi tse e leng gore di bontsha go phutlhama gona mo le nakong ena yo
1: are tate mantso go sepela ga badudi ba go tswa dinageng tsa ka ntle ba e le gore ga bana mangwalo a maleba go dula ka mo nageng ga mmogo le ba e leng gore ba dutse ba bangwe ba bona sa batho ba sepela re kwele gore go ne le ka mokgwa ikonomi e ka golang ka lebaka la bona ke tereso
0: re re laetse gore bothata bo tswelela kae mabapi le ba e leng gore ga se badudi ba e leng gore ba tsene ka mo nageng e seka ka malepe re ka ba re gopola gore mmuso ga o tsebe gore ke ba ba kae ebile ikonomi ga e tsebe gore ke ba ba kae and-e batho ba e leng gore ba ba berekisa re ka ba re gopola ra ba ba patele tsela re se bitsang gore ke minimum wage e leng gore ebile ke mmuso ka letlhakoreng and-e ntho ya bobedi ke gore mešomo e gona e tlholegile mara mmuso ga o tsebe gore mošomo e tlholegile ka ge e le gore batho bao baleng ba šomelang di-company tsona tseo goba batho bana ba ba šomelang ga ba tsebege ebile ga go tsebege gore ke ba bakae ebile ga go tsebege gore ba gola megolo ya bokae jale ge re na le batho ba e leng gore ba dutse ka nageng ya Aforika Borwa legally e ka ba badutse ba e leng gore ba belegetse ka naga ya Aforika Borwa goba ba e leng gore ba faleletse ka naga ya Aforika Borwa mara mmuso o a tseba gore ba gona go ba kaone ka gore ba kgona go kengwadisa and le mmuso o kgona go tseba gore ba šoma kae ebile mmuso o kgona go tseba gore ba kry-a letseno le le kaka mo e leng gore e kgona go contributa ka ra ikonomi lebaka le rengwe la bobedi ke gore ba bangwe ba bone ba na le dikgwebo e ka ba dikgwebo tse dinnyane tse e leng gore ke tse dintsi re ka ba re gopola gore dikgwebo tse dinnyane e ba tse dintsi gore re di tlhola tšhelete e ntsi jale dikgwebo tse ba beng le tsona mmuso ebile ga o tsebele gore go na le letseno le e leng gore ba le kry-a ka dikgwebo tsa bone e ka ba e leng gore re a bona batho ba bantsi ba e lwela e re lebeletse letsatsi le letsatsi taba ya di-sponsor shop ga go tsebege gore go na le di-sponsor shop tse kae ka mo nageng ya Aforika Borwa ga go tsebege gore di a contributa go tax ya Aforika Borwa ga go tsebege gore di a contributa go tlhole mešomo ka re ba bangwe ba bone ebile wes motho o na le kgwebo e nnyane e leng gore e thwala batho ba lesomo o tlile ka naga ya Aforika Borwa ga ana dipampiri ebile o tlhetse batho ba e leng gore ga bana dipampiri ka moka le gona bona gore bothata ba gona e ba bo botelele kudu-kudu ba e leng gore naga ya Aforika Borwa e tshwanetse gore e die gore mafelelong e borarabolole and-e re ka ba re gopola re tabe nngwe e leng gore ya tlholego e leng gore e gapeleditse gore badudi ba Aforika Borwa ba nape ba ye mebileng go antama letsatsi lela la debate ke lebaka la tlholego ya mešomo gore ikonomi se re bona e a šoma batho ba gare ba bereka letsatsi ka letsatsi mara a e tlholele batho ba Aforika Borwa mešomo mola ile gore dikgwebo tse ge di investa ka mona ge Afrika Borwa di tsene gore di tlholele batho ba Afrika Borwa mešomo, di tlholele dikgwebo tse dinnyane tsa ka mo Afrika Borwa mešomo le gore dikgwebo tse di kgone go operata ka ra ikonomi. Ke mabaka a e leng gore re kgona go bona mafelelong a e leng gore a tsamaisana le bothata bona bo re bolelang ka
1: bone. Mosekaseko tsa ekonomi tate Stephen Mantsho le ka mosotlhe tlhoambotse mafelelo a beke shia a re ipsheneng ka ona mafelelo a beke a e le gore a tla ba tsenelela ka go tonya. Re le bogate tate Mantsho.
0: Thobela.
1: Are. Go hwena hwena go hwena hwena ka lesizwing. O ndi ba bona ba hwena hwena ka lesizwing. Eh. Le bolelang ka lesizwing. Eh, ke monna le mosadi. Ba re ba re mamene we. Are dele.
2: Di male bonne.
1: Eh, di o re ba be di fela. All right.

0: five o tsamaya ka phase five o kopana le badiši ba bantši ba fetiša dikgomo ba fodiša dikgomo ba sepela gore go le gabotse ba bangwe ke basadi tlhabiro ba bangwe ke basadi ba tshwana le nna le kgajokele ba dišitše dikgomo ba dišitše leruo ke mo go botse motho a o diša leruo ke mo rata jang le ge ke feta ka mmontoro ka re nka ema ka modumediša sefatanaga ka ema ka modumediša ka rena le kae letshoga gabotse di dia jang di gabotse ke kwa bose tšhaba batho ba maruo o kitima le tee le naga ye ee a kitima le tee le naga le dikgomo tša gona o khumana di diriša batho dikotsi mara ipe mara motho ko motseng a latlhile polelo a re ke ne le dikgomo nnana ke na le dikgomo mara di kae pele badiši ba botlhokwa magagešo jale ka fa se mabaka a leng gona re nyaka go kwa lena gore na e ka ba le gona dijaba di sepela jang kudu-kudu motlho mongwe re reete nna go fitlha gone jwa leke nyaka re reetse reta badiši ba ka kua lesotho ka kua ba ba leng gona dinaga mabapi metseng ya gabo rena dinaga magaeng tlhabiro wa rereša batho ba lesotho ge ba o tlhokomeletse leruo la gago le a tswala la mathomo ke nana re ke re nyakang leruo la gago le tlhokomelegile ke modiši o e leng gore o tlo tlogela tse dingwe nageng a bo ya tla ka gae a tlo tlhola e lwalang a fitlha rena e kae kere ke mpea ke itlhe ke e tlhole wa e bone a bo ya itlele majwang a efe majwang a efe dilo tse ka moka ga tsona re e batla gore e je
1: bale ya re ko ema ikutlwa lena nomoro ke 0600002452
0: 0600002452 re tšamoseletse oswena mošate re a locha a re locheng yo re lochetse thobela fm re a locha
2: gona taba ya badiši a se gore ke badiši ba go botega eno e le batho ba re ba e patlela tšhelete and re ba riwa bokose a ba batle go ba patela basic salary akere motho mme 2000 o dula ko motseng wa gago ka bo ka frogo o tsamaisa dikgomo ko madišono o ya le tsone ee so re tsaya advantage ka bona then ra ba reta re re ke badiši ba go bota ga ba botega ba lapile batho ba ba kwa tlala
1: a batho
2: e jalo
0: le a diša papa
2: a re diši ra ba bona re dula le bona
0: le le leruo
2: e na le lone
0: le dišetša ke mang
2: nna ke hirile motho wa mo strad forika mona
0: le lena le a moropa-ropa le a
2: mojabeeno ke mopatela e feleletše but go na le ba bangwe re ba nang le ruo then bona ba kgetlhile go hira batho ba tswa ko lesotho kwa and reason ke gore motho ba tla mo itšhela ko big room motho o robala fatshe motho o mne 2000 ka kgwedi and then gore ke bošadi ga botse then re ba reta re kwa diši ba go bota ga ba botega is better o workinge le ona at least 3500 ba e fumana after o yo robala lapeng la gae le mosadi wa gae ko wa lesotho o ile mosadi kwa lesotho kwa o fetse go kry-a 2000 mo South Africa mona re ba reta re ba botegele ga ba botega re ba pala ka bone
1: go ra gore ba bangwe ba rena ba maaforika borwa re ka ba re ba šomiša gampe ba bangwe re akaretša ke re re ka se tsebe gore na
2: no e jala a gona motho wa mosouth africa ka gona lata motho wa kolosota a re a modišidie dikgomo a re ba tlotsa advantage re lo dira jalo le ka mo motseno mo gare ba dira ko dikišeng ba bareka ko dikišeng re ba dira jalo batho ba gare a batso ba tlaga re bolele nnetele le mosouth africa
1: Hey,
0: I'm going to go to the house. Lula fa se la bolela o di ga joang a ke re una go nkhumana di shama mashaka le mathlano
1: ke nnete
0: ena mbile minimum wage uwe o gona go go idira ka mashaka uwa mathlano a e bope ka mashaka mathlano ka baka la botho ba ga ge ba go nya ka mushomo a ka no re ka ga mathlebiane mpheng bokaka ka ga mnyamane mpheng bokaka ka ga mashampheng bokaka ka ga mashile mpheng bokaka ka ga sibapu mpheng bokaka dimela mbarui Ralo cha mushate tole
3: ha ro le tsene
0: ga ona le ne
3: o ona le go lela le le bu mo mo go tsane mo e ne re bula rena le go go bana
0: eh
3: e bo tlhoko go go go go ba ke se ya khale ya ro tsere mo tsela ra ra go re le re mo tla itse go ye kgolo
1: ba kae ba ba sepetse malebo
3: Kiri wa sisi, iwa tuwa kuru rizia ya rapeleja, wa tuwa rawa wa nairiki ya ngayi.
0: Kiko obo na uwe kita itajwa?
3: Kiri wa jena mbige, siwa uwe kiri machi wa chwile wa tuwa mbige, ya jena Anar gara so, na jina kubulela, kimi nga awa
0: nisheta. Mele ruo li globa le botata.
1: Bamo ga iba kai.
3: Bakala wa mudu wa jeba ya kwe, wa jeba kala, kure babo ya lo hata, kure basa kuri lo hata. Aba,
0: tala kimi bito ababo ni buzu, zuwa ribo,
3: Aba, tala.
0: I'm not going to be able to do it. I want to go to the house. Di khomotse ke ditlogela mo ge pula ena ke ditlogela mo di tloela ngona tlhabirwa a tlo ditlogela mo ditlosela dira thake magadima o tloela di khomo mo eleng re wa tseba re tlo di khumana gona hei se kamana wa bona le diruo e tloga e ikgethile e le ruri ge di khomo pula a kere pula ge ena a di tsene ka le shakeng ka bakala muteng mutedi o la o pharola dingathana tsa di khomo ba le sa tsebeng le ruri Eh, o senya di o senya di gwatla. Mara go sa di sheje ke batho ba go tswa bana, bana ba le bo ka nna ba go tla ba setsiwe.
1: Ya.
0: Di le di ntshika go. Ka ba le metse se re ke ma sema mara rung go tswa go iriela ya le sume ke nako ya re go di tlhagolo tsa ditaba ga biale.

0: JCM siena re come into my life re ba me tsotsi re ke le sime senya ne fela ngwe go ne re yela area ga botsi ke ba sompedi teng ngwe go re yela area le so meti ka re le boga ba le re khatile go theletsa thobela FM ka bona rena tsa tukulo go tlhabira re tshile mo yona ka mogwane o la gere re tloga re tshile ka nnete magagesho go upia nnete malapa a manchi a la sara re yo ka hore batho ba ba di shetsa ba ile ngore ba ba khatile nkurukuru taba ya go disha ke batho ba go tswa ka kwa Lesotho mo ga ira ba bona ba gona re ba go aba gona ipia mara ba go tswa ka kwa na ka nya Lesotho ba itiretse folagana ba itiretse mara ka re ka nnete batho ba ntshi re ba lla ka lihlo le tee go njwa le ba rena ba kae a di lokedilo tsa bona
1: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Kamoraleng mo go sedibeng. Re felegetse ka moraleng wa gago gomme re eletsane. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: Malepolašia ue
3: oa kwele
0: kadolari
3: ya wa tseba keke nna re kwa bosetlhe banna a ora leboga pele re tsene ka moraleng bathese re no ya mola medirong mola nke re no bolela ka taba ya mola medirong mola batho ba ile gore ba itsholela ba tlatsa poroto go bona plate na batho e bolela ntaba ye e bolela ng taba ye eh e bile wa hotsa motho ntse a re ga le gona mola mothaladimo wa go ya go khwetsa dijo a gagana le mosuba ba sugiti gona kona ara o ke tsang o ke tsang na o go pipelela poroto go ba plate
0: bathong
3: mo bathong go bolela eng e wena o ile modirong o le mogatsago shu plate and see iri he
0: e sabisha khala se ntiragalo e jwale ya go khumana mohlomong o motho ke molekani wa gago le balekani o ba ke ngwana ga go ba ko mongwa geno a re ga tshola mo ba bathong re go plo rra mathomo gere ya midirong ya batho re go gare le kagai a pipeletse
3: banna we
0: e ka pele gore mohlomongwe o bogadilo tsela go ba mohlomongwe o tlhalosa taba gore kagai ga ke khore go ba mohlomongwe o tlhalosa gore ke ba ke itsela nna motho wa modimo e tlhabisha dikgala ke ntwe re ka reng e tlhabisha dikgala
3: aa nomoro si ke 086 00 0 2 4 5 2 086 00 0 2 4 5 2
0: ke molo re le tsa gona ntle le go senya nako tlhabira re ba tshia re mo mošate thobela FM re alo tsha
4: le kae Breadwin le Thomas
3: re bona re le dama
0: e se ga di
4: o ka re le a mong kana batho ba ke tsamaya le bona gore ba re se ke tswe nna go ena o
0: wa
4: ntare nna ke nna go re ke le o ke se o ba kana mo ka ba ke le gona re o ja ke ke ke re use ke tsama gore ke tlo di fetsa ba bona ba le ba go tsa di mopeletse ba sorry ena sura ba ka magai ba ja a go bana ka uno tsinye ka batho na go mo a tlo ba di bona motalo ka mo metseng ya batho ene wa go ja wena bread o memile batho ba bantsi o ne o le o kere bila tle le motho o sa mo memang a ri la ri e froje
3: gona gore sesegedi bontsi ba bona ga banke ba di fetsa
4: a ba di fetse la mara wa go di fetsa kere wa go di fetsa na ke ne bothata kudu le ena ora re ke ka mokgwa ena jang ka gona mara bontsi ba bona bana ba go di a dimopelele o ka se rise wa ke a stampa wa ke a bogobe
3: bana
5: la bona ke ba dilo tse kae
0: Wa jana ma khoro wa jana ma khoro wa jana tlhapi. Go ja batho ba itjela e motho ba bang re ne le ditjelo re a fetsa mara go tla ja plate mo pelelo a o tlhabisi gala na na o bona o ka re o bolela eng ka wena o bona o ka re o bolela eng ka leloko la geno le o le bonang la mathomo tshe re bolela le ba re tlile ka maga e misong sa mathomo mo mo dirong uwe a se wena o nnoshi o ne le batho ba bang ibile o sa tlo a o tlo robala ka motho sepela o tlo ya gae o ne le dijo ka gae bana go tla ja Polaiti mopelele. A o thabisi gala re botsisa yana. Mo sha to thabele fam.
6: Le kae?
0: Re bona le kae man Flora.
3: Re teng me.
6: O bui ma wanaka.
0: Eh.
6: O bui ma pila o ke o kere lo re motho a di fetse di tletse. O se o di tletse mo di tletse di thabisa khala and ba o thabisa khala wa ntsa ma ile le bo.
0: Mane mpotse mo mmane ga di feditse le gona e le mmopele le mogologolo ya o ja ke batho ba bararo a e tlhabisi gala
6: a le ne ke mse khala ka ba mmopele le le ka ba kre le ke batho o mongwe ba bang a thetse o mongwe a thetse o mongwe a itse o buile o ha ke tlhabisa ka o ka re motho a go pelle ke ana go le motho a re motho o tsere sam o tsere re o tsere ke papa ke mabele a o mo bile ke le machaitsa na o ba ba Ah, no,
0: look at the same way that you are.
6: I don't know. Abate le jelly atse custard atse di fruits ha di fetse ke mo kwa wa rona batho ba bantsi mara ke mo kwa rona batho ba bantsi re tloa di tsebe yalo le mashong go yalo ni di phajeng ga kra mothatse tsa tsa mo ma ba ba go ntse di kutse a tsetse fela a tla di a di ja di na thata di be mo tsa street a ke ba thata re go fana le ona mara re tla re ke bophelo ba rena
3: ao bana we
6: a ke le uile ke ntate a role mohle mo bona mo polokwane
0: re le boga mutsi a re bona re le kwile re le boga mo sa tshebela FM re lo tsha
7: sisi bread le maina ka Thomas
3: a re maine
7: le kai
3: ri te re gona
7: rona le bolela le Thomas phala mashuka mo mshade ka densika
3: ka ge re lamogetse maine
7: ai ke tsenyo lo kra le me abaru ai ene ka bona mo mebere go ne mo tla bona me o gore tla bona me tlhola gore motho o tsa anya go o bile mo lona ka kra ba re wa ke tshefa ka bo wena a o tshilelwe ke motho a ona plek a feta gona ba re ka mokeng o a tsena a ba re ka mokeng o a tsena ene ba tshwana ka ba lebella a ba di fetse di tswe ke se bread a di fe le gore o no ba tlhaka tlhakano fela gore a fetse mola le ba gore nyoko kra mo na ri tshona motho le mo kana dan o re o tswe a tsa sorre le tsaka mo ka tsona re le mo re le mo mebere go o na le nngwe yo go bona gore ye yona ke tshi ke no fetse mara o nya ka o bona wena gore ele ka mara plate ya gore ele motho mo mo mo bukana kana kana na o tle le nna mere go no mo bana le ka o tle nna ke mi ka o tle wena ke emela go le tsaitse
8: oh eh
7: or mas ka bona ga rutile le nna ai no eh ke re go na le tlhabisa batho
8: all right
0: a re ya ga na mo u
7: yeah ai ya sabisa se bread
0: e la jump o papa motho o ka ga ya khori go ba o seketsa tsa ka ga e ga gabo go ba go diegeng go ba go diegeng ka moya motho mo jwale
7: go bua se bread go bua di jo a so ra eng go bua gore o nyaka gore me botla a ja jela le ka o tsana jela le ka o tsanula a li bonile le ka mokgwa
8: a bathong
0: re lokwele
7: ena o khona gale ya o khona go di bua se bread
8: re lokwele
0: re lokwele a khona le khona le wa itikeng a khona le mushato thobela FM ra locha
9: mokhanselara wa ga le miara wa ka di mokhanselara ka 87
0: mokhanseleri
9: lena nna e leng ke le botse nna ke nya ka re botse nna e tsamisha ditong wa tsara mothudi a nga a tshola
0: eh
9: gore plaitela o e bopelela o e bopelela gore o e nyadite e se tshwetse me o ija kere o e nyadite jale o e kalela ke mpa ya gae a ntha ijaijaija mpa ya mokalela o thoma o kwa gore a jala ona a ke sa di gona jale ntsa o tena o e di kgothola go na le batho ba bangwe ba sa tlotang moraonyana latanyana o kere ba thaela ke dijo dijo ditile ditsetse kwa tatining kwa sekoting jale batho nke ba lekanetse o a lekanetse o e tswara so gore bo re ana molato ke morerong o tla e kgorisetsa kwa gae jale motho kore a je ke mma motho a ke di bona a ke di bona o tla e kgorisetsa
0: gae o kgorisetsa gae ga gago
9: ee motho a e kgorisetsa kwa ene ngwana wa mogabatsi
0: Eh ntle le senkeng tsena le senkeng le senkeng le senkeng ga nna makhura ke topi topi topi topi wa fola le wa wa kitswa ru kitlela ba se di ba o tseba ba ge monna ona tshwile ile ba neng a o re ba tla bo ya polokong a shala ba pitse ka pela pela a re monno la nka sere o tshwe ile ana kwale ka re ba nna ba tse ba ra u jiwe kwale ba gore eh anya uto uyo ngatha abedi a ka tloga
8: shiela ba bang. Hey. Nara. Bale, ke butse ke nna. Ke ba sa di ba ba ka ba ile gore ba ile ba fapana le bangwe. Eh ge ba le molame di rong o ba solela mola. Wa go tsa ntate mashabi fetwe. Ara wa wa. Eh wana mamunyamane. Wa tlo wa nkokopa. Ya ba se khupi.
0: Ore ke mone beleje.
8: Are are eh msadiola. Atimane ye.
0: Me no a ona. Mara o nyaka na majika mga go ya botlhata wa nyaka. Na ma wa nyaka mala batho ba mbini.
8: Ha o batho.
0: Hey, tandi zo wa zo a ya ri goma ra rata ka lo tsheleditse.

0: Bandi Zwamazwai ma eh ingoma ingoma ingoma yo re a leboga ba lene le rena re a leboga napi e banna re be re le karapa la mogala ka tlo ga ba le karapa la mogala o re je di je mogala eh are re di je bana bang
1: re leboga napi
0: napi re a leboga re a leboga re
1: tate di gabane rampe di
0: bana ha re mone ma
1: eh mogala jo bana napi
0: That daddy slim feet.
1: But now we.
0: Yeah. Ah. I'm very
1: sweet. Such a happy watch here, but not what happens camera look at.
0: Happy. Mama she mse tsikotse fela ngo ya gona e riela e riale so metri go me netinyana ke gore kore ya go gona re gaswe o fitla magagetsho re tsena ka lorong ya rena ya bobedi ya lena la rena la sidibeng ke re boela ka kwa tla ba re ya go taba tsa rena tsa manyala dumelang bo missisi batho ba manyala ngwa go a marega ke a mantshinya lena le sira majaji ya le brutho le lekwele Ela ya gore o ka se chatse o ka se ipsino se ka se chatse o ka se chatse ka juka ka marega ae ke maka le dira la nako e le ya tutela le borutho e no ba fela ka letšatši ke la ga modimo ke le kopana ge makoti wa gona se ya tswe nako e o ra ra le ka se ipsine o swantse ka nako e o bese tša tswene
1: aga
0: gore le kgone go ipsine
1: ebe le gona fa re tlo o botšišara re botšiša lena dingwetši gore goreng bogadi o ka re ga go dulege ke eng sa go kokona um sa go dira gore le se ka dudišega ka bogadi potšišo ke yona eo
0: Mamkhabura ke no go re go phuti ke modisi o mogolo re ro kwa ditshaba tsa iri ya le sumeteng
1: phuti

0: ke o tsena ke mathomo thomo thomo
1: ala ala ala ala la mogetse re la mogetse pa
2: tate
1: sirumula
0: ya bona ke o ka re o nyala o khamala o sula ba tswadi go di shati le ipale le fela ba ke ba di mo go di tsama na bile go di tsama
1: nke le bušitse ntlha lena le reng re kwale
0: ekama kere ga o kare o le monna o le lotswana o nyala kere e le gore ga ona batswana ee kgona gore re bodisa ke metswanne ya lapa
1: ee maloko a lapa ke bona ba tlo go godisa
0: e ba bothate bo bogolo kare ta kumala gore ntho ngwe lengwe ka mogata e mosadi a re a tshwara ware gape kete tsa bomma kete tsa mmoomma le bopapa ga re bidia se bona gape ke tsa
1: ngwanesowantshwara
0: ke
1: o dingwete di lapisa ke yona ena ntho eneneng
0: ditsamaisa tsona
1: aga aga re lekoele
2: tate serumula ralo tshamoša tshabele fm
3: wa ka nna lerato le tshedišano a di sa le gona lerato a le sego ee ke mo bona o ka re ngwetsi di tšhaba gore o dula ka mo a ba nyako go laola cause ka sepedi ba re kgomo go tlhabana tsa šhaka le teng ditshela di ke di tlhokega mara re a dula fase ra dikoledišana ee ke senya ke ria
1: aga re le kwele
2: ba sadiwe dingwe tse ke rena o ga nne le ngwe tse ya mona
1: a wa ke rena ba khonyana
2: re ska ba ra ba senya ra se tsene ba sadi ba nna ba sheje ba re boleletse la go papa wa se tlhale ja papa sa jo le tore o re lerato a le sa le gona bola ke tsena lerato le tsena ba ngana mo tabeng jana je
1: ba re lena le kgadi la pisha
2: kere basadi ba seka ya lephona taba e banna re a lekwa e dio ba goreng kere re na le moya o senya ko go leganetsa gore le tseneng epia mara ke ka re basadi ke bona ba e leng gore ba palelwa ko o dula ka kua bogadi ee banna gantšhi a bane bothata ba le ka dula gana ka mola mara basadi ke bona ba palelwang go diegaeng bothata ke eng mošate thobela kgemra lotšha
1: re gona le kae
4: rona lerato a le sa le gona batswadi lerato a le sa le gona ke a eamogela le natabekiša le yona kobane ke kgona go bona ka ntse tse di itseng tse di tlhagang ka
2: e le re lerato a le sa le gona go mang
4: go moetla kere mo go bathong magareng ga batho ba babedi e leng monna le mosadi
1: aui ee bele o ka moiša a ka tla ka bogadi lerato lesego go a kgonagana
4: a ka tla ka bogadi yes a nyaka go bontsha gore yena o ikana go dira le lena lena le le mogala jwa gage la se ipontshe go bontsha gore le nyaka go dira le ena
1: banna
4: o tshwana le yena nako nngwe la montšha gore ke nyaka go tlhokomela ke nyaka go fa lerato yena palwa ko go tlhokomela
2: pelere leboga nako ya gago ngwana bomma magešo mo re bolela ka batho ba nyalana bantši mo nakong ya gone jale ba bangwe ba nyalana go sassa ba matlo nyalana ka lamorena mara e re lemogileng re itopileng ke gore a ba senyaka go dula ka bogadi a ba dule ka bogadi ee a ba dule ka bogadi motho mongwe kile a bolela re ba bogadi ba nyaka gore le o ile o ba bona o tsene le kgono le go sa sanako je ebeng wa
1: tlogake
2: yona 24 hours yao swantse o tloga
1: jalelekokonelwa ke eng
2: bothata ke eng ka bogadi botse bogadi go rileng nnete a o dulege ba le dutseng ka bogadi re botseng ga o dulege na ba e le gore le le la dula la sepela re botseng go be o diega eng ba e leng gore le ka bogadi le tseba tsa bogadi re botseng batho ba basadi le kgomotsekudu le nkgomoletse taba ye ka tlhalosa ke rena bokaone nna ka reng kebekesebangkebekesebangkebeke le botse mošate thobela fm re a lotšha
5: mokantsha le

0: so ye masmebedi ne fela ngwe gona e riela e riale so mepedi o me re ga re tlhela ke re malome ya bana
1: re ga re tlhela ga di
0: le malome ya bana ha ye
1: bona we
0: ha ye le malome ya bana malome ya bana malome malome ya bana
1: bele
0: re wa shaetse
1: re ga re tlhela
0: re ga re tlhela budi o tlhela tshwana mo shatira lo cha le kai
2: rona le kai
0: rona
2: le bona le jo no tana khata mo pogomo
1: re tate khata
2: mo kanselara wa itse na gore ntwe ya nngwe tsure nga le yonka mo hae ne motho tswa kwa bona le mereba a ke me a na le mereba kwa se mogone ene yenwe na mo kanselara o a butia ka bo beri ka mo gae o nyetse se siae
0: she
2: a butia mo kansela se sia ka o nye se bua butia ka o nye se sia mo kansela re
0: ke re bana ba motho ba nyalane a wa ke a lekwa
2: a butia ka o nye se ke mo la mo aga motho wa botse botse ba kan age of 12 years kan nine was 1968 ke gopola gore ntwe tsenya ga mo gae he o la o fa batswa di chelete ne re ba sokodi o fa batswa di chelete ke moka go dlotse ya mosadi ba sa ikhumana ka mogola
1: oh
2: 1968 abuti ya ka ba thoma o ya dimistene ya masipala a be a tla go fa batswa di chelete ke hopola ata ka mo hae ke be ke lo monyane mara maula a bitsa abuti ya ra tswa re ke ngwana ka ke thele di ba re ke hopela re tswa mo mothao ntseng le ngwe ka ba lengwalo e ka ba eng e ka ba shortpane ya moratho wa kenya go e bona e tali e tswa mo mosading a re ba re le ke lengwalo le tswa ka mola mosadi e bile ya bogotse bophelo ka moka bile ba tsile le fatso batho ba go bolang ka bona so motho o mongwe ntseng e tsenyang yana o ya hore re tlwaetse go fa batswadi tšhelete ene ke ka mabaka ka o tlhoka a rena mara e o tsamo ke mo tsadi ka mogae ga ba tlwae khumana tsiri ka mogwanong
1: au tate gatla oe
2: e
1: re le kwele
2: a tla ba hore ona la ona rato le hona mara yo mongwe o thai a le violent kwa habo a gere hore ka mo hae ba tsona le ba bang ba lukile mara he motho ka nore fitla ka mo hae wa no ra ngwana ka mogodile ka tswa mark was 1960 a re ngwana ka go bela o tswa mo motho le ngwalo le lengwe le lengwe le lengwe bo ro go ya go bana wa ene re ko 1 cent e tshe mo mosadi mo tlo tla mo tsadi botse ene ke nne tikile ba tswa le fase ka moka le mmase le ditweng nga ya bona
0: ke re le kwele pa
1: ga re le kwele
2: bo lukile ke go tsoga le bo
0: sarking
1: hey
0: re tshwela family le botlhoka ka moka mara go ne le batho ba bangwe ba boletse o khona go kwa hore thuto e ka tswa go di mogapolelwe
1: hey
0: ke re laikwa ya
1: a pere le di gaitete ena bile ke motlishitse ka re di gaitete tsela tsa ka be ke tlhokomela bana ha
0: are mo
1: na mile ba mo lebelela
3: Tumelo ya loan ya Kempfin e pakisha o feta pesi ya go tloga Cape Town e lebile Pitori. Ga se la kwa rena. Re tshopola ga nyane seo morodi ya sengwadilego.
4: Go bile bonolo kudu. Ke ile lebenkeleng la PEP. Bashomana le dipampiri jaaka. Ka amogela SMS lona tšatši leo. Mme tšatši le latelago ke re tšhelete e tsena ka akhaontong ya ka.
3: Apply online o bone gore ke ka lebaka line di-custom tša go feta 10,000 di re file 4.7 go Google rating. Kempfin ke moo wa semolao wa mokitlana go na le dipeelano. Plan smart. Think Kempfin.
5: Ditaba tse di botsetse di bose di thoma mo Hyperland. Khotsa 400 grams Nespresso sachet ka $44.99. Eversoft tissue tse 18 $49.99. 350 ml Top Society body lotion $9.99. 2 liter Excella cooking oil $65.99. 1 kg Heartland porridge reka tse pedi ka R15 fela. Re polokwane gausi le City Center Taxi Rank, Mokopane Plaza le lephalele Marula Mile. Hyperland, the best price guaranteed in your land.
6: Na opela air fryer yo opela go lebelela websiteing le lounge suite yona yo o rile go lebelela fela ka rintjola ka itja birthday ya OK furniture ke o di eleletja go go direka pele o ka di khwetja e khumana le 541 liter titanium silver finish side by side freezer fridge ya Hisense ke go ba le water dispenser ka 11499 le espresso double base set ya Eggblow ga pele ke 4999 birthday ya rena ya go khatlisha o pelo ba ga go bobotse di khotjela go fitla ka di 5 tsa July go latela mabaka di pielano
7: FM. Mushate, what's the matter with Tavisho?
1: Arrankeke, arrankeke. re le boga tlhaba tletse re le boga tletse re na re le boga motlhokomedi wa CD ba se sa metsi ya mogako ke parapara ke mogaja wa matlabe ya le morodi ya tau ke yana motjoletse re le boga re tshutela taba kgolo mo kone go rogile ga mole o ratile wa ke kana bele ka motjoletse re se pela gadi
0: eh
1: sa bua se molaong
0: o thamaneng
1: ye o thobale ho
0: o mitla
1: o ka sonta re to bona ka sonta
0: le dikwela ke re o a se nna ke tlhabile
1: e le re bona le re tseba mo re yao sa u se molao
0: le se ba boi re se ra bela ene
1: a eh
0: re tseba ba mo ka ra sa uwe
1: tsaga matswalo le tlabela tswara ke di heart attack re le boga tlhaba tsheletse le boga go theletswa ga lena go thoma ka re sena no futle ga re le ya le somepedi go dira se se lebetse tshwantse tlo ya matlhakong re le kgile mabane be ile la pedi le gona ke la tharo ke gona
4: re
1: ile
4: ne tsire re le ge re o kwa ratla re re nyeka go theletsa mahlakong e tla o theletse ga o le wa bokete tse nne magolo a mabedi le some senyane ga o le go bia ka ntshwa ke KZ ke tla sengwe mahlangu ra engwalelo a ke rathabeng mai ke modiba ba tsweletse metšhining Tandi Poshoko, le Tumudi Motsofane, motšweletše le mohlagiša moyeng, molebogele bja Lady Madira, motšweletše mogolo ke Isaac Selo Mashila, ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolo a mabedi le lesomesenyane 4219.

0: Brabiza.
1: Sho.
0: Sho, re ka nnete ke a leboga ge le khonne go botsa security la gore ge ke di o fitla fela ba mpulele.
1: Ne.
0: Ke pe majaji ba sa ntshoko tsa ke di o tsana fela.
1: Ya ne.
0: Eya.
1: Ne se re le lungwanaka ne. Ba sa ntse go bulela go fitla.
0: Ke thabela go kwa mantjwa o. Ko ri bile le ntira gore ke lebogele go fitla.
1: And you know are man ga. E di we ke nyaka re phile ga yona ka mkana ga re. Ke ka la pa di bua bona.
0: Wa tsiba go bulela nnete nna. Ke thabela go ya le ka mogore phelang ka gona. Bielo ka family.
1: Ya, that's right. Bona mantjone. A ke nyaka ke ntlongwe sele re go tlhabela. Next.
0: Wow. What's back ya bona bielo gore o tloga o le the best stepdad ever mo go nna Brabiza. I'm very happy.
1: And Thabisa mantjone wa gago. Yeah, just bad play.
0: Hai la bona sa go nthabisa le go feta go re always ge ke bolela le lena. Le no dula le bolela mantjwe a mabotse. A mabotse fela.
1: Ya ne. Ke sa nwa.
0: Jo ai go bolela nnete a se katla go dula Brabiza ke be ke no re ke fete ke le bona go sana le mo ke kitimelang gona.
1: Oh man. What's a mabang mo la ke be ke na gana go re dire se seng sa go jana.
0: Le ska tsinyera ke tlo ja tsa tsile lengwe ke gae ke tlo ja tsile lengwe ka hore ke nya ka go phetha mabakanyana ka speedinyana.
1: All right.
0: A go le taba
1: okay
0: ke tla le bona go lokila ka
1: ke se ba e ba dumedi she taba je ga
0: ba sa dumela
1: chap chap best step dead ever my foot not pataka go pana izo. Ah, estás mucho feliz.

0: ni wa rarasha ku hona munithu ku hona
1: pele hona letse tshe go mo mokokotlo dulo go sele le moloko mashamaite go taba golo ye ke nako ya gore o khwetse tshedimosho o rutere o tsebe tsa madireng le go gatha tema e ri ya le somopedi go fitlhaka e ri ya pele ka Dr. Moloko Mashamaite moshupologo go fitlhela botlhano gore o kgone go sepela le mabaka o go gate ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Moloko Mashamaite
2: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re kitima le yona re tshware ka mosela gore se ka baya re timelela re ya le dumediša mosela reng wa lekono wa segalela magagešo
1: mo thobele fm mošupologo go fitlhela botlhano
3: se fetwe ke ditaba tša tabakgolo le Dr. Moloko Mashamaite mošupologo go fitlhela botlhano iri ya lesomepedi go fitlhaka iri ya pele mo go thobele fm
4: go tloga go tša dipolotiki go ya go tša ikonomi le maphelo re go hlathollela tšona ka botlalo
5: major general Richard Sibiri o ragile mošomong
4: go tabakgolo ya thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
0: ee aowa ke nnete magagešeo madumešiago ra le dumediša gotlhegotlhe mo le ka bale le gona tšatšing la lekono ke la botlhano magešo tšatšing la tharo kgweding ya mosagama ke moo re leng gona magagešo tšatšing la lekono re leboga kantoro ya kgašo ya ditaba re leboga gape le bao ba tlile go pele ga rena ba sedibeng re leboga le ba lenaneo la rena la ditla le meso ga mmogo le mananeo a mesong ya lekgono ka makhubi a banna re re dumelang batheletši ba rena mo le leng gona ka dikoloing ka magae mešomong ya lena mo le leng gona re ya le dumediša bobedi le dumediša ke nna Dr. Moloko Mashamaite ke na le o ratile ke kata banna mamotlha o na le moyeng moyeng wa ona o tswile o tšhabile ke bona eme le molaodi ka mola ke ra wa go lokile re ya leboga bothetse thobela fm ya lekgotlakgatšho la aforika borwa go tswela pele magagešo ditaba ketse magagešong pele ga ge re tlo ra goa ka lenaneo la rena maitekelo a go sepetša goba go bušetša bafaladi dinageng tša gabo bona a santse a tswela pele ditikologong tše dingwe tša naga go yetša ka kua cape town durban le mona province ya rena ya limpopo moo ebilego go thomile kampa ye nngwe gape ka ntlenyana ga mosina moo go netefatšago gore ba bangwe ba nne ba dutse fao ge ba e sa emetše gore ba lekolwe gore ba kgone go bušetša dinageng tša gabo bona ka tshwanelo bontši bja bafaladi ke ba go tswa ka nageng ya malawi zimbabwe le ka mozambique bontši bopalelwa ke go araba putšo ya gone gore na ba tlile bjang ka mono aforika borwa ka ge bjalo ba swala dinaga tša gabo bona gore ga di dire moo go lekanego go leka go ba thuša le go ba bušetša magaeng a bona moo ba tšwago botheletše tla re lekgono motlatša presidente paul mašatile a kha a etetse kampane ya go tsweletša difatanaga tša mokhuta wa cherry yeo e butšwego ka kua roslyn ka ntlenyana ga pretoria kampane ye ke ye nngwe yeo go bonalago e tlile ka kemollo ya tsweletšo ya difatanaga le tlholo ya mešomo ka lefapheng la tsweletšo moo ba bangwe ba batho ba šetšego ba kgweditse mešomo ya go ya o ile gona kampaneng yeo botlatša presidente o tla felesetšwa ke tonakgolo ya gauteng banyasa le sofi ye ke ye nngwe ya dikhampane tšeo di bonalago di šoma ga botse go leka go emeletša ikonomi ya rena ya aforika borwa le tlholo ya mešomo ka lefapheng la tsweletšo ya difatanaga tša mokhuta wa go tswa ka nageng ya china mokgatlo wa african national congress o šireleditše go tshwalwa ga tona ye ntshwa ya kgoro ya tlhabolo ya leago mme daina pule yo nkile a dikile go a khomotsikulu nakong ye telele morago ga gore peleng a pharwe ka go palelwa ke go šoma ka tshwanelo ka ge leina la gagwe kua morago le ile la amantšhwa le go palelwa ke go šoma ka tshwanelo mongwaledipharaphara wa african national congress fikile mbalula o bontšhitše gore mme pule o fetile magatlo ka moka a go tlhatswa leina la gagwe le go lokiša diphoso tša kua morago tšeo di ilego tša direga mengwaga ye mmalwa ye e fetilego ka gona presidente ramaphosa a se a dira phoso go mo tshwaleng bjale ka tona ye ntsho ya kgoro ya tlhabollo ya leago e tla re le kgono tona ka kantorong ya presidente a tlhwa a ala tšeo kabinete e dikwanetšego go dikopano ka moka tšeo ba tswelago pele go di swara go mme kabinete le gore na e sepela ka sopo ma o fitala bakela ba le go gare o sa bolela magareng ga tjedingwe o bolela le ka tsela yeo president a fetotse go kabinete ya gawe ka gona maloba le gore maloko a shetse a tjere dikano tele dire amogetse ka manyame ditaba tsa mesong ya lekgono tsa gore batho ba bane ba tlhokagetse kotsing ya tsela yeo e diregile go mo tseleng ya lephefo ya N1 gautswi le mokopane e le go kotsi ya magareng ga sefatana se tsenyane le lori batlhankedi ba kgoro ya dinamelwa ka mono provenceng ba re go bonela kotsi yeo e diregile ka seripagare ka mo metsotso e 20 go ya go ira botshelela mesong ya lekgono gautswi le garage ya Sasol e le dibidiela Way Bridge nakong ya ge sefatanaga se senyane sa polo se thulanang le lori eo banna ba bararo go akaretsa le mosadi o tee ke bao ba tlhokofetsego ka go tswa gona sefatanageng seoe se senyane ba tlhokagaletse lefelong la kotsi mapodisa ba sa nyakišiša seo se ka bago se bakile kotsi eo empa ba ra ba phaele thoko kgonagalo ya go lapa magareng ga yo mongwe wa baotedi goba wa lori goba wa sefatanaga se sennyane komišene ya mpuise le matanka e tsene fase ka go leka go utulola dinnete tseo e di nyakago mo lekgono e tswetsego pele le go thieletsa botlhatse go tswa go baemedi ba semolao ba major general Ferris Khan bao komišene e bego e mo phara ka gore le yena a se kgona le ge a se a kgona go tla empa a le ka bookelong ke moka ba le ba moemetsego ba semolao ba tshwanetse go araba tse dingwe tsa dipuso tsa bothatanyana lena ya mafellowship go tswa go dinaga tse lesome tsa kontinente ya aforika tseo di bego di tsenetse dipapadi tsa sepiana sa lefase tsa FIFA tseo di tshwaretsego ka kua Mexico, Canada le United States of America tse tlhano tsa tsona di šetse di nametse sefofane le go boela gae e le go the Democratic Republic of Congo, Cote d'Ivoire goba Ivory Coast, Afrika Borwa, Tunisia, ga mmogo le Senegal yeo e bego e tloga e tshepiša kudu. Senegal ke setlhopha seo motho a ka rego diphadišanong tse dintši tsa go feta tsa bo AFCON le tse dingwe diphadišanong tse ka moka tsona setlhopha se sebe se bonala se na le maatla a magologologolo seo ka manyame ka metlha se ntšhwago ka tsela yeo motho o ka rego a na se thalefeditswena ga bjale dinaga tša kontinente ya aforika tšeo di šetšego ke naga ya Cape Verde, Algeria, Egepeta, Ghana ga mmogo le Morocco tšeo re sa tsebego gore na le tšona di tantšhiwa ntle na ka baka la gore bjale go lwela gore go tsene mola ditlhopheng tše lesome4 batheledi re ke egomeleng gona mole sa theledi ke thobela FM ya lekgotlagatšho la Aforika Borwa
3: ye ke nako ya gore o hwetše tshedimošo o rutege o tsebe tša madireng le go kgatha tema iri ya lesomepedi go fitlha ka iri ya pele ka Dr. Moloko Mašamaite mošupologo go fitlha la botlhano.

madume ga robe ba re shule ga tete le a robe le ga nyane re thomile beke mmo go rena le lena magagetsi bile she re kholofela gore re fetse mmo go re sana le lena magagetsi re a leboga re leboga tshotlhe ka moka tsona re na le kholofela gore tshotlhe di le sepela ga botse ke thakele botse ke re la botlhano ke le tjatsi le lengwe le o le kitimile go ka lebelo ka no se le tlhokomela empa le kitima ka lebelo go re papara ya ba ke se tshile le tlhapame ka baka la gore ke le tjatsi le o ba bantsi ba lukisha go ditaba tsa go sasa ba bangwe ba boloka meloko le metswalle ya bona ba bangwe ke meleko le tla go fapana fapana ba bangwe ba tsa maeto di tshe di bela ka tsho magagetsi Peke ye re tshwere ditaba tsa go fapana fapana magagetsi le lena le kgatile tema gomme o ratile yela ka modiri jwa lenaneo le o fela nkgopotsa gore o seke wa lebala go leboga bathiledi ba rena bao ba togago ba re ngwalela ba re watsa ba re leletsa mogala ba re boledisa tabe o re a e leboga bagešo tselang pele go dira jalo le ke ka nako e nngwe re palelwa ke go bala melaetsa lena ka moka re leboga thego bagešo a re itseye lefase le ga tee ebile re tswela pele go bala le melaetsa lena e lešhalang le ngwadile le ge lena leo le fedile le tseba ga botse magagešo gore ge e le ka male a botlhano awa ka nako e nngwe go sena se se re gapeletsago gore re setšhale morago ka lebelonyana re fa lena nako e gore le ntšhe sa mafatlheng a lena kudu-kudu ka taba tseo le bone go di dirile ditaba mo bekeng tša tanya šedi tša ba mo melomong ya batho batho ba bolela ka tsona wa tsela ya ba semiphete ko fete ka ditaba re a dumela gore ba bangwe ba lena le kabe le le ratile go kgatha tsema mananeong a rena empa ka baka la re mamotlha re tlo buila megala e gore ntse le kgone go bolela ba bangwe le kane re busetsa morago go tse dingwe tse re boletseng ka tsona gomme re kane le gopotsa magagešo gore ka mosupologo re ile ra lebelela ka fao maphodisa a rena aforika borwa ba itukisetsago ka gona pele ga letšatši lela le legolo la mogwanto wa labobedi la masometharo kgwedi ya june ka labobedi e be e le la masometharo kgwedi ya june re ile ra fitlha mo e le gore aforika borwa bjalo e a emaemaema ka maoto mola diketekete tsa maaforika borwa di ile tsa ekgasetsa mebileng go gwanta ka maikemišetso a go nyaka gore mmušo o tse magato kgathanong le bafaladi bao ba nago ka mo nageng ya rena ba sena mangwalo a semmušo a maleba ao ba ka mo nage gomme re ile ra iša taba ye pele le mmoleledi wa santaco go tswa ke tirelo ya di-taxim ke mokara boledišana le bona re nyaka go kwa gorena bona ka gore ke bona ba rwalago batho le go ba iša mešomong ditaba tsa bona di sepela-sepela bjang magagešo ke bolela mo ka mme rebecca phala re mmoledišitse magagešo ra ba ra bolediša gape-gape le mmoleledi wa maphodisa a ka mo tikologong ya rena ya Limpopo ke bolela ka kennel

pedi ba tlokofale mola dikoma tsa go feta tshele some ile tsa tswalela go mmirile ra re gona mo tabeng ye ba bitsa mmoleledi wa khoro ya mmuso buso tirishana le merere ya magosi ka mona province ya rena Limpopo a mo spago mmidi ke moka ra sepetsana le yena taba ye le mmile le bogile magang se ka mo godi sepetseng ka gona re ntse ba papa tshe go ya mo na mmile ke bula mmegala le sa twa fatshe

0: FM mushati wa tsebo le boithabisho
1: ah yo la go nela ga no ikuka magage ja di kuke ya le gona re le yona moyeng o sa thiletse thobela FM le go tlagatshola Afrika Borwa
2: o theleditse tabagolo mo thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite
1: o theleditse le nna ke wa amogela lana nang la lokhono ko wena motheleditse wa rena wa mathoma thoma thoma dumela
3: eh wa mathoma thoma e be nna Moloko Mashamaite ngwana bo mongwe
1: nyana age re a le boga malolo
3: eh mokwane oe wa tlabe ke makanke ke ntse ngwe nna e ntšhaletseng ya ntsutseng pelong e ntšhaletseng yon wa bona batho ba bathotha ba sepelang kere mara ke taba ke mo Kempton Park Kempton Park ditšiširipa dikakapa dinapa ba re bona bana kwa ba yang motho o mongwe a re mo nee ke makaletse nakgane ba bona polelo e ba e kwa ya gore wa sepelwa na motho a re ate mo molaola manigeria ale e ya ntshosa ke tse nna ke nnetse o kakang
1: a se taba ya gore motho o mongwe ba ba reng re na re felo ke ba e le goreng mangwalo a male ba ba na le ona
3: ape mokone a ke tsebenne gore na mmono wa kake nko o temo kempton phaka mokone o tseele tšatšinyana le lengwe o tlo o bona gorena e ba re ba na le mangwalo ke ba bantšhi mokone ka moka bona ba na le mangwalo
1: Na le lena re tsebe gona ebjale
3: ke a re tsebe
1: o ka no khumana ba tshwere mangwalo rena re sa tsebe
3: a re tsebe ngwana a mongwanenyana jale ntse gore

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go letlakolo
1: magareng a tsona wa karetswa tsa gore ga bjalo le iketekete tsa bafaradi bao ba seo molaong ba fetišeditswe centereng se seswa seo se tlhomilwe go sa tshepidišo ya go thuša go busetsa bafaladi bao ba seo molaong morago dinageng tsa bona ka ntlenyana ga mosina ka Limpopo. Le go thatharamelao la Limpopo le re o fe wa mongwa le diwa le go thatharamelao o botlhokwa go sireletsa seriti sa dinyakišišo kgathanong naye. Maloko a kgaratlhelo movement a ka ntle a kgorotsa kwa magistrata wa Zeerust ka North West o nyaka gore o tsiwe magato kgatlhanong le mogonanelo a yo a katile go ngwana wa mengwaga ya tlasana ke Stanford Mahlota bala FM ditaba ka botlalo ke tsa iria pele.
0: Ka Mokibelo, Ricky Bakiba ka mmino le Mr. Fantastic. Go tloga ka ira bobedi go fitlhela ka ira botlhano.
2: Ra re bokgoba bodutu ra re botswe mo mothong ra re out! Bodutu e tswa mo mothong ka maina a mararo. Leina la monate, leina la modifo, leina la joy. Tswela fa mosate.
3: Fantastic le ka.
2: Ke monate wena.
3: Wa na le ke monate man.
2: O botjaga ma.
3: Ke
2: a ipoja. Ha ke se mo overdose kana go le naledi ba.
4: Ke nana re ke ngolovani fele beno ba taba hore na opela ka Grivan wa tsiba hore to opela ka
0: dikgeregele. Ye ke after party ya Tobel FM ka Mokibelo. Re ke ba kiba ka mino.
2: Yes.
5: Ke yo. Now the college ali

0: Shamaite o swaretse tona ka leleme la geno go taba golo Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
1: re tla pele magagesho ka morago ga dintlha tseo tsa ditaba re tla pele motheletsi shura o amogela motheletsi dumela
2: Dr. Moloko Mashamaite
1: ei motlhatlhi
2: le kae mokoni
1: rona ra lena motlhatlhi
2: rona mokoni mokoni ke gopela go tlhopa ya mawane ya rona mokoni ya gore na re ka thibela jwang gore o se ka tlhola go ba le dikoma tse e le gore a di molaong mokoni
1: aga tabe e ke tlhoma boroko ya re tshwenya le rena
2: galewale mokoni ke nagana gore re phela go first industrial mokoni mo e leng gore a kere re fa re ko bare ka dikolo ke tsa di-tcare go na le tse e le gore a di molaong ba re santse go na le nomboro re santse re di-check re bone gore na e di molaong gore a di molaong so ke nagana gore galewa le koma le yone o santse gore motho wa bantšha go dikoma ka ra ba fa mangwalo lengwalo lele bakgone sa batho gore checkang koma ee before e isa batho ntse e ka go tshodisang te mokodi a kere bana ba le ba ishake rena e le batswadi ba bangae ee jale ntse e ka go e tshodisa ke gore nna re se ka bara baisi matsatsia mokoni go na le ntse ngwe se ba re ke scan ba kgone go dira scan ba se be imolo gana mogotsing ba se be imolo ge motho ona ka o bona re ka nnete koma e tlo o tswamo o re fitlha mo le ka founu wa gago wa scanna ya ntšha ya re kgosi motlhala se o tlo ntšha koma gore le wena o isa ngwana o eng tseba gore ka nnete koma e gona mara kantse le gore le nna batswadi le setsa ba ra baisa dikoma ke ka go sa ke se go laodi se sefele mokgono
1: a kokwele ka mantswe a mangwe gore le thekenoloji e šome re kgone go bona gore batho majatsi ya ka moka ga ona wa senang le smartphone gomme difoune tse tsa rona re di šomiše go tseba gore na bana kome e ke kwang ba e bolela ka mo letlhakore le e molaong goba a oa na kokwele ke a leboa motlhatlhi o tshetse Thobela FM re amogela motheletsi dumela ra o amogela motheletsi lenaneo la lekgone Thobela ke batswaleletse ke sa bone le ke batswaleletse e reng ke ba bulele gape-gape magageso ke o na le se ke se gotlileng ka mo sa phosonyana ke moka sana sa tswalela ba le ba bangwe ka moka bona e fela ga ona molato madišo motheletsi shore ya le yena moyeng dumela
3: Thobela ntate Mashamaite
1: mina tau mina shoro mina diphoofolo
3: Dr. Mashamaite aboko
1: re bona ra lena
3: nna yaka podisonnyane se ke gopela go go e tseba baagišane ba ba rena ba ba ba thotha go ba ba isa go tlase letletlolo ka dilori ba ya gago bo bona ke nyako kwa gore a ge ba boa ba tlo boa gape ba lokisitse dipampiri mo ga gore nana a se mafase a mangwe a reile ntate Mashamaite go fologa flight o ile mafase a gole ba nyako go tsewa gore o tlo o tseya nako e kae mo o tlo o dirang nna re tlo kgono ba botsišana
1: botsetse gore ba botsa tsona ka metlha empa taba ke gore ba ka no raa ke sa boya empa a boya
3: a boa ntate Mashamaima and-e ga a boa a se report-e selo ga tlo senya mo a re tlo kgono tseba gore go sentse mang o reegileng tlo no bona go tlhakatlhakane batho ba tlhokofala batho ba utswetswa go setswele pele ba sa tshware motho
1: ya ke yone bothata yo re nang le yone yo e le gore ba re batho ba a ba ye magaeng a bone ba tsa ba re ge ba boya mo ba dire dikgopelo ka boswa re kgone go tseba rena ge re na le mathata batho ba re ba nyakela kae go direileng ka bona dilo di sepela bjang ka bona
3: ga go ka ba ka mogore ka leboga ntate Mashamaite ba re go tsa khutso ke a leboga o tlhoka bo
1: ke lebogile
4: YBF World Title ye e bitswa go World Kings Boxing Tournament ye e le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru ja bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Aforika le go bontsha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lepatlelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Malamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi The Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwete ya province Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela goba nkgwete ka provinceng
5: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tša rena
6: Thobela FM e keteka tata Madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela
7: The time for the healing of the wounds has come
6: Thobela FM e re direla ba go tlhoka direla bao ba phelago ka bogolofadi le botlhe bao ba imelwago mo dinakong tse boima tša ikonomi theletse Thobela FM go kwa ka ditaba tsa go amatata madiba le ka fao batho ba ka fetola go maphelo e le ga ba gopola tata. Thobela FM mošeta wa tsebo le boithabišo.
1: A re tlelengpele bagešo, a re tlelengpele, ke nyaka go di lekanete jalo gona magagešo. Ke nagana gore le ba bangwadilego ka moletlagoreng le la rena la Facebook re ba bone na ke di-shelter moremi aa e swang nakedi e swang monnagešo shelter ngwadile ka segagabo jale ke a leboga ore kgotsong Dr. Mashamaite le o ratile ka moo kekana ka moo tseo di tsantse go šedi o etela presidente ya maloba ya ntlo ya ka kua Bagupta kore ka mantswe a mangwe o bolela ka go etela ga president wa maloba Jacob Zuma ge a ba etetse bakgotsi ba gagwe ba le ba ga Gupta ka kua nageng ya India. A re ke nagana gore Zuma a ka boela setulong tsatsi le lengwe e re ka se tlhokomele o boya-boya gape le gape le taba ya match le match ke nagana gore ei o ka re wa ethega mogalebola re sa tsebego go lokile o mongwe shokile siba James Modisha a thobela Dr. Mashamaite le kgadi a ditoka moo re a leboga mokone nna yeo e tsantse go šedi ke ya kotsi ya bese ya go tswa ka kua nageng ya go tswa ka kua Peter Maritzburg ya go ya Malawi mootedi o tlhokofetse gomme ba lesometee ba kgwetsa dikgobalo pelenyana ga molwane wa Bait Bridge yo a le tlhomphago ke nna kore ka mantswe a mangwe gore tabanela e namehile ya goga šedi le ena motho a lekile go otela go tloga ka kua province ya KwaZulu Natal ba nna ta a dio tlhola kotsi kalo-kalo-kalo ya batho ya motho a o tlhokofala ga mmogo le banamedi ba bangwe ba bagobetse ba setse a fetile mane gape botsebotse o setse o lebile Bait Bridge ra gore o tsena ka Zimbabwe wana masubelela wa leba gageno ka Malawi.
8: Tsenela papadi e botse o boloke mašheleng go swana le molatedi o tlhwatlhwa ka Spa go reka didiriswa tsa go swana le 2 liter Coca-Cola regular fela reka tse pedi ka R47 o boloke R11 le 80 gram Cadbury chocolate slabs ka ntle le bubbly reka tse pedi ka R36 o boloke R14 fela dintswela ka di gona mabenkeleng a Spa le di-Spa Spa tse e kgethegileng go managa le Limpopo o thoma ka di-22 June go fitlha ka di-7 July 2026 le setoko sa le gona.
6: Malimi au fapana fapana sechaba lena yeti toro eta tamadiba itshola pele go ba mushumo wa rena Thobela FM ikiteka go di eta tamadiba Thobela FM moshato wa tsebo le boithabisho
1: ba ba nkhopotsa ka mogoko she ya we are the world SA United States of America for Africa gore ka mantjwa mang ke na go hela le mo president wa bona ya satse ba hore na dinaga tshingwe tsa lefase di emika sopo ma mana le ba re ba ma Africa o a thola go a sna on le just na go le ya malirile are tlhameng go sha shere tere re ge di tsena tsa yona di tsena re fe batho ba le ba Africa ba le a ta e botse bana go lokile nka re bone selo wa slisha thobela Dr. Mashamaite taba ya match and match ka mo with bank nnete di petogo di gona tropo e clean le ge metse ye mengwe ma foreigner a la tsuje ka mollo a o bana metse ye mengwe ya ma foreigner e la tsuje ka mollo ke a leboga salute match and match o rialo ke yena Wesley Mashilwane ka kua with bank ga gabo ke mola ga Marushane mola o mošuka a ja o Zion le mpatang Zion a rialo a thobela Dr. Mashamaite tseo di tsantse go šedi o ya ka nna ke megwanto ya kgathanong le bafaladi ba go tlhoka mangwalo le mašheleng a mantsikulu a mmušo o a šomisitšego go tlhokomela gore tsatsi le oe le sepele ka mokgwa o le sepetseng ka gona ke ngwala ke le mo Zandspruit hane deo ga gešo ke mola sena ba rwana mola ke nna a jao Zion le mpatlang a Zion o mošo ke mabuši Goodwill tše a thobela nke ke bone ngwadile ga seisemane ke efetile Cladis a thobela ba ga Mashamaite le o ratile ke kana ka moo kgadi ya ditlou tsa o tswa kua moletlane mokone oe se se nkgogile go šedi ke match and match yeo re bereketsego ka mo nageng ya rena ke nagana gore e lekile mane batho ba o bo sena le o motho wa ka emelela a rena ke a tloga ke a gae go ka bona dibese tse di kgonneng go iša batho magae a bona le ge re sa tsebe gore bo feleletsa ba boya difemeng le mabenkeleng le dintlong domestic ganyane ganyane re a bona mešomo e ta ba ya ba gona ra kgona go tsena ke moka le rena ra kgona go phuthela se sengwenyana ka morabeng ke ngwala ke le mo Thembisa monneng ke ngwala ke le mo Serengeti Estate gautsi le Thembisa ga le shuke mo la kgobo kwane go la Denelton re le bo ho mo shuke mo ga le gwa tla a tlhobela go tsong Dr Moloko mashamaitele o ratile ke kana ga mo uwe magishu taba ya go sepela ga bafalali ke bona gore ke yone tsereng shebi kgolo ka monna ge nna ga ile ya tshikinya go senene ibile re na le kholofele ya gore ka gore ba le ba match and match ba le ge mmusho sa arabe ka pele re ta kgona go bona gore la bonele lengwe le lengwe re ta dira mekwanto e mebjalo go fitela mmusho re tsheletsa ke kgona le bona ba bona o mongwe maa bane mpodije taba e ngwe a re wa tsare ke mashamaite mmusho wa rena ka gore lelena le o rokwa ka letlalo e baka di gore a re tsena ka bafaladi mo ke moka ra re bafaladi ba a ba sepele ka moka a bona go se go bjalo a re vote a re ta bona bafaladi ka moka ba ta ba sepetse kana mme le gare a bo iwa ene le ka bothata ile ba taba ya gore mongwe le mongwe aye a o vota ga gabo aye a ngwadise ga gabo ge le re wa boya o boya ka mošomo a tla boya a šome le rena gabotse re mo tseba gore nna ke mang motho o o mongwe shoke Judas Khumotso Makwala a re kgotsong o ka re taba ya go busetsa ba le dinageng tja gabo bona o ka re ke yona ke bone o ka re e gogile šedi ebile o ka re ge nka setlhoe re ka setlhoe o kare e tla re berekela ya o kare tla re berekela ke duma gore e tswele pele go fithela ba sepela ka moka a bona ga bakala re fithela bakela bjale le bona ba le mogile gore bana ape re berile ba bantse ba itibeletse ba bona gore ei flomo re berile ba bantse kudu ke nna Julius Khumo Khumotso Makwala Boyen Matsela Pata bophelo ke ntwa ba gesa re lweleng go phela o mo sho ke Ramaisela kwa Marthobela Dr Mashamaitele o ratile ka mowe tseo di tlantse go shedi go ya ka nna ke Jacob Zuma ge a etela ba ga Guptas le go raga o lo go ragelwa ka nte ka setlhopha sa bafana bafana maabane ba buile mone gae re a leboga ka mokgwa ba buileng ka gona taba ene ya mopresident wa go ya ka kua nageng ya India go ya go bona bakgotsi ba gago ba le ba ga Gupta e ditabeng ka gore ke kolele ka kua kantorong ela ya kgoro ya boditšhabatšhaba ya bo Ronald Lamola ba re ba nyako tseba gore na banna ga botse monne o sepetsibjang ka baka la gore ka gore o ba lokisitša ditsela ko o mongwe wa batlhankedi bagolwane ba bona ka kua kantorong e ma re e bone o mongwe shoke tšhutišang Oshman Motlhala a tlhobela Dr Mashamaite le setse o ratile ka mowe ye tlantse šedi o ya ka nna mokoni ke taba ya match and match yeo o ka re e kgonne go romela molaetsa go bafalale gore ba tsebe gore ba tshwanetse go boela kalana bja bona le go tshepiša mmuso gore ba tla re re tla re ge re wanta ra wanta ga botse le ge e le gore go na le ditikologo tse e le gore di ka noma di itemogetse go senyega ga nnyane le go utswa tja ga mabenkele kae kaennyana e fela maphodisa ba babeile leitho ba bona gore na di tshepela ka sopo mam botsišang tšhilwane botsi a re a tlhobela Dr Mashamaite le wena o ratile ka kana ka moo yeo e tlantseng šedi ke taba ya gore na ditharollo ke dife tseo di ka dirwago gore go fedišwe dikoma tseo di sego molaong ke nagana go tlabe yo ge le be le tshwere maabane be tloga e le pelo yaka ke nyaka go kwa gorena ga botse ba le ba kgoro ba tla re eng re a leboga segwate papago three flames rato a re tlhobela ka mokgašong le bathiletse ka moka taba ya General Khan ya gore a romeletse di-lawyera tša gagwe pele ga komišene ya matlanka le kgonong bafana bafana ge ba gorogile ba feleleditse ba phetse ga botse re a leboga re motlotlo ka bona le ge e le gore ba buile fela le bona ba tla bona dipapadi tse ba di lebeletse thelebišeneng ba e sa le ga kua re a leboga o mongwe šong ke Alex Lesiba Lesiba e re ke feta ya gago monna o šeng wadile ka maleme a maphaga Ruben Mabotsa šo a tlhobela Dr Mashamaitele le o ratile ke bone le yena maabane Ruben a ngwadile ka Sismane a ke a Sismane se ke tshwanela ke taba ya gore a le sebee ka mokgwa se tshwanetse e sodile ka gona ele ke tshwanela ko tshwarela ka mo ketlile ka o potolola ka moleka ei re bone Ruben Mabotsa a tlhobela Dr Mashamaitele ke ditlantseng šedi ke tša batswa ka ntle bao ba lego ka mono Aforika Borwa bjalo ba e gare ba boela magae a bona wa tseba le ge e le gore go na le titelego ba ba šaletsego ba sa palelwa ke go sepela ke ngwala ke le mo Mamelodi East go la Lusaka gae ke moletsi ga Mabotsa dithabeng go le mola Mamelodi mola o lebeletse ane mola a o bolelang Lusaka le uwe o tla bona kwa thabeng kwa ke me kuke me ntintsi mo batho ba ba lutla dinegeng di shile ba dilang gona e ke le gare ke sepelana ga mala mamelo di ka bona di trata tse dingwe tse dingwe di fofa o dumela me rula e tsa mothagase tse dingwe di tsana ga di fofa mo fatso ba nna we nna ga ne flo mo go direga eng ba ra go ba e gogetse mothagase
9: ga gona supermarket ya uchipile go phala you save seo se ra gore o gotse ditseketso tse digolo le tsweletsweng tsa gago tsa mamoratwa di tlhokwa tse di ka tšatši le tse dingwe tse dintsi gotsa 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99 le 10 kg ya rice ya Speckle goba Golden Delight ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 tša tharo dintšholakae tse di gotsela go fitlha ka di 12 tša July 2026 o se tlhaelwe ke dintšholakae tse kaone-kaone le tse dingwe tse dintsi ga you save fela mo dijo tse di bosedi di tšago ganyenyane ka metlha
1: o mošo ngwadile magagešo gore ke nyaka o tšeaa ke allen ke a bona go riala rena ke se se tanteng šedi ke taba ya moporesidente wa rena Cyril Ramaphosa ge a thwala mmeta ena pule gape-gape nna ke bona e se sephetho sa maleba allen mabotsa go tswa ka mo katlegong tsholo section gagešo ke mola moledi ditšhabeng o mošo ke sam malapana re kgotsong dr mašamaete ka moue re o ratile nna ke gogile šedi ke taba bafana bafana ke re ba šomile banna bale go fitlhela go tse 32 a sethaka moraloko ba re ba šomile ga botse nako e tlang ba tla šoma go feta fa a se bona ba ete dinaga tse dingwe di sepetse ebile di sepetse pele ga bona ke ngwala ke le mo Rustenburg ga gešo ke gamametša mabinsby ka botšhabelo o mošo o ngwadile mo a re ke nna matshwenyego jo mabota banna jo e bana jo o sa le gona mane re a leboa jo are mengwa megwanto ya motalana ga ya la masome tsa rgodi ya June re leboga bontsi e bile ya khutso le gore tie e phala morogo ba kwele gona mo gore bana flomo ga se a bolena e itukisetse go boela gae ge le boela tele boe gape mogaga sholena moroka o ngwalile mo ke Lipson Mphatlela a thobela Dr. Mashamaete le o ratile ka mo we ye o etlantse go shedi ke ya mengwa ga e masome tharo ke ke ya mengwa megwanto ya la masome tharo ya March and March ke nore ke no tshwanya ke bao motho mongwe ba bego ba leka go senya dithoto go bo balebeledi bo wa bona gore batho ba ka moka bona ba ikemišeditse gore ntho engwe le ngwe e senyege le ge e le gore ba le ka fase ga spotlight sa maphodisa Daniel Solo wa re kgotsong Dr. Mashamaete le o ratile ka kana ga mo nna ke tsantse šedi ke taba ya go bonwa molato ga Kat Matlala ebile le kgorotsheko e nyaka go mofa lesomepedi la mengwaga kgolegong le go feta ke na Daniel Soloa ka botšhabelo se ke la lebala gore wo morwa Matlala o nyaka gore e be ena tlhatse ya mmušo gomme tseo ka moka tsona di kata tša letlafatša le ditaba tša tsheko ya gagwe gabotse le sa gopola gore o tla boya gape ka labobedi gore a tla kgone o tswela pele ka kgoro ya tsheko mogadi mareašo a re thobela kgotsong Dr. Mashamaete le o ratile ka mo mengwaga ke megwanto ya kgatlhanong le baludi ba dinaga lešele ke be ke makatswa ke gorena ka baka laeng ba bangwe ba ba badutse mafelong a mangwe ebile ba sena le tsaba kwa re tabe a e ba ame wa tseba ba iketile badudi thenkge go sena molato
10: re gopola mogale go letlatlha madiba Nelson Mandela.
11: Asti Bonanga Bonangu Mandela.
10: Tobele feme go tlotleletsa go dira ka go loka. Go abelana ka dijo go ba go tlhoka. Go thusa bao ba phela go ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobele feme. Mošato wa tsebo le boithabišo.

0: kile go magoshi ra phatlhelo wa tshaba sa babero ba ra phatlhelo so go se se thobela FM re wola wola kwena maetla pele wa rena
1: #ThobelaFM66
2: go bolela maetla pele ba rena ba se jose wa ke le pele le mirire e ile dula ga botse wa tswa wa itshina wa tlhagalela taba ya gore baetapele ba rena ba rekwa mane baetapele ba rena ba rekwa wa tseba keng baetapele ba rena ke ba bantsi magageso go na le baetapele ka dipolotiking go na le baetapele ba rena ba setse ko magosi a rena mantona a rena go na le baetapele ba dikereke ke dibishopo tsa rena ka batlotsi ba rena batho ba ue ba re thieletsa kudu re a leboga tswelang pele go re thieletsa bageso tswelang pele go re thieletsa
1: Mozambique Zimbabwe le wena Botswana Tswela pele go re theletša ka www.tobelfm.co.za ga mmogo le ka app ya SABC. Ge ditaba di sa fiša, tabakgolo ya di sekaseka, re go tlišetša tšona di sa tukamollo. Tobel FM, mošata wa tseba le boithabišo.
2: Age morago ga go bala melaetsa lena magagetso ke ilekeilekeilekeile ke na le kolofelo ya gore le motsweletsi wa kgotsofala go sene ene gore a mamotlha ona o e kgarameditsenyana ka gore ke bona melaetsa e mo e le lekgolo masomešupa-supa ei ke bola ke ga ba gona tsatli lengwe re ka se e bale ka mokana radio e bala ka moka o e bala ka moka ba ra a wona nka le sa bolemogala re tswela pele motsweletsi dumela re bona le kaepa
3: Ntate ma shamaiti go lela ke le polelo e telele re ga re rongwala lengwalo re lengwalela molaotshe nako ya rena ke nnyane o tlogela batho ba bajwa ka dipoleto lenaneo la gago le botlhokwa nako ya rena ke nnyane re nagana go le iša bosego juele ke kana ka mo moletlang mawaneng
2: ae mabolepu ke okwele mabolepu awa ke okwele emela lengwalo le boe o theletse thobela FM ya lekgotla kgatswa la Aforika Borwa motheletse mongwe sedumela
4: Maraka kwa ntle ka kwa di ka mogadi di le tsa gona a re bo tsika le bala ba bona na bala a ma tsatsa se ya mola bona ba hlaselo ka kwa
2: o ka dina ke ntse a bo bona
4: ba hlasela se tshe kwa hlasela mo mo mokela mo le tshilo la go jena ba re go ena ba re krikampa mo tsantse ba ntle mo tsara ga ka ntle se la mo krikampa ba na pile ba o mo mo se ba mo South Africa shu ya na mo Nampile ba malata ba re krikam mukantle e mutsala se wa tsatsela wa tsatsa shabule o sha sha a ile le tsatsela mutso
2: mbombuje ke le na le sepela ka mogae Afrika Borwa le lebeletse batho ba sepela le sa batsebe le batseba gore ga ntshinyana batho ba le gona o bona re o a soa mo o kwa mo
4: ya bona ra ba bona na ba bona na bala ke le ba nya ka ditoko mane tse u wale yen tsentseng ke ona ona pile go tla go tira ga lwa ka moki gore tawa go nna tira ga lwa ka mona pile le ka kweshe tile e le ona ka kwa ka tira ga lwa ka mo tsatsela ka mo le bana ba gore na go go ba tsatsela
2: go lokile monna ka tshiki ke kwela tabe o ke a leboga ke leboga gudu go gona tsena lana no la rena motshile jo mo go shudumela motshile tawa amogela
5: tsabela malume mase maike
2: re lo tshike re lo tshibuti
5: le ga ema
2: re bona ra lena
5: a wa rona
2: are
5: a wa ye tantse se di monna mo mashama itse ke yone ya batho ba ba kontle
2: eh
5: a wa ba boela morao mo mashama itse go no tla ne so
2: le gone go khumana meshomo le nana gore ge ba sepitse ka moka go bile o sana le o motho wa bona ga mo le ka khwetsa meshomo lena
5: bo se mo mashama itse meshomo ke ni tshilo wa hore ba ba ba ba bona aba le go o nya ka mare yone ke ni tshimo mo mashama itse
2: ke simola mongata le ka bra ke pane kwa e ke na po o ke a leboga o tsoka kwa mo go phonga kwa ka mo go phonga le mashaba ya leboga re le bogile monna a re sho o tshile tshebela FM ya le go tla gatswa la Afrika Borwa ba re batho ba ge ba ka sepela tate mo ka bona mona re khumana meshoba ke tsebore ke netuna dumela mo tshile tsela o amogela
6: ke tloga tsa mohlala ya mmalo lo mona ke tsebore ba tsha go ile go re ka mo ke mo ke pa ke go ke kwa ke chemical park ba ba tshwa fetse tshina ka bomo
2: ba se ba diang
6: ha le fetse bo le ka mola se la se le chemical park ka mogolo ba se la batho ba la ka mola se ha ho na malo o go dikseng o tla ka le chemical solar Nigeria square o ya go Nigeria square se tlo go Nigeria square
2: go ka mogo e leng ba bantsi ka gona e ra gore bjalo ba naga e sentse bitsa go bona o ne o tshwana le mola bo Hillbrow mola ba se ba tsaba gore ke mo o dilang batho ba o tswa ka ntle
6: ke ke ne ke tlo se bona fela ba se tlo bona Nigeria Square ke ma thata ka re le se re go le re tshwara ka tsona tsa mo president o molora a go ya ka kwa naga ya ya India man ke tlo se makatsa ka go tloka gore ba isana ra sa tswa re ya ka mo South Africa ka
2: ke tere bona ba kgone ba ngwa ka kwa go ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
7: ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
7: ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Majai o be le mogala fa o mogoshu dumela mo tshele di tlobela tobe
8: na ka ba shama it
2: a re lo tshe mruti
8: ka tshebi zo ntira ka koro re mo ko ni yo go ge tshe go shedi ke ko tsira ba se ya go lo o ya go ba tshwa lo ba ma tsa ba tshwa le se metsila ba nna a re a la shi tshe ba tshwa ma so me shupa tharo
2: motseleng ya rona ya lephefo ya N1 ge se fanaga se senyane se thulanang le lori wa bona gore mo tseleng ke mathata makakang
8: ke mathata fela baotleding ke gwantšhe matlho dinameng gore ge ke roe le batho ba masome a supa tharo maphelo abo ke tshwantse ke otlele ka tlhokomelo kotsi ke kotsi fela
2: re lebogile kudu moruti a re gomele gona mo ka pelanyana gore se ka tla ra wela ka kua re ga lenaneo la moruti Ronnie Lesudi ke na tlo ba tšweletša lenaneo la e ba le nna ke mmonosi ya le gona re a leboga lesudi le a rano motho wa bo sethako sephadi mathabeng o tla le mankhuku baby ratla kudu wena mankhuku baby ke mowaša ee motho wa bore e boragolo molatša wa bona maabane o dia jajale nka ka re le ba bolaiša molatša wa maabane na lena a re ndi o tšheletša kgašo ya ditaba tša iri ya lesometharo ka steni show ke na le kholofelo ya gore bjale wona o dutse gabotse.

0: ga go se sona o le mahlo a di bone o mmagonte gomme ke setsaka sa kgogo sa gauta se phuregago ditsekatšhepedi tša zinger wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha
1: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonthe ebile se latswega hwetša dunked packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phuregago ditseka tše pedi tša dunked zinger wings le di-chips bjale ke morowoge
2: ke original bucket for one kgatlhanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetša tshedimošo ka botlalo
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5000 rands ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
4: Ackerman Super Sale ifihlile. Ke a boeletsa. Ackerman Super Sale ifihlile. Re fokotsa ditheko go fihla go 50%. Eh, 50% go diphatla tsa gago tsa mmamoratwa ka lebenkeleng go ba online. Ge stoko sa le gona, ga Ackerman's fela.
5: Ah, a fantwe isa shuba.
6: Sitishi se. Ke kono kono go tsa leleme la letswele.
7: Ba
6: pe yiri ba bina no gore ba mo tsakere ba mo tsaka marole. Thobele FM. Mo shetho botsa le boithabiso.

go away go tsho go tie guess ya ha ke ka mogolong rena le wena mo mising o sompedi tsela re tshela go irele ya pele re tamishana ka gona le tshetseng le khone le tshetseng le la bohlano go iba le nna ya Thobela FM re le moshate wa tsebolo boithabiso mafelo be ka leng re atletse ka ditiragalo yo ba re ditsela di lebile tepen ya tepen wena ge le gore ya tepen moaparo wa gago tsotlhe tse e leng gore tla bo di dira o re theketlhe wena nna re nyaka go bona gore bona o ipshina kang tepen le dipere tse e leng gore motlho mongwe tla bo di lebeletse go kidima tsona tse e leng gore tla bo di thupa sefoka re theke re bone gore kabe le gore go diragalang ye e leng gore re tswa go yona gona bjale supporty ya gas se e leng gore re lebeletse gore ka mo Aforika Borwa kwa morago mo e leng gore wa gopola gore bo ko bo ezima e so ganagalagagana be ke mo e leng gore ba be ba tseneletse kudu go selekane le selo ba ile ba kopane kua val triangle gona ke kwate val technology mo e leng gore kanete ba be ba le gona go ya le ka dithuto nna e ka bele gore wena o kweleng tse e leng gore ba go file tsone tse tharo tse e leng gore di go gopoditse mo e leng gore wena di go gopoditse gona ba re ba nna masogana gana be ba kae gona bele ba dira eng party 101 o e kwele go away ya ba e leng gore re fetsa ka yona ke mosepedisupa re tswela go irele ya pele dumelatlhe wena Thobela re ya lotšha re na re lebeletse ntlo ya bomasometshelatshela house number 66 nai ka bela gore tla bo le gona ga moloi ka privy a bona rena re ya mo a gone o a shalang rena bela ka Thobela FM re ya mo lo wena botsa bagashane ba ga gore bo nang le ska shala a re nga moloi ka bakala gore sepo sa mohlakong sehlabe se le gona bagashane ba Thobela FM ba tla ba le gona le wena ka bakala gore Thobela FM ke Thobela FM ka wena o tle o be gona bo ipsinele rena dumela wa ka motjoletsi ke ntate morutile sudi

0: Thobel FM moshato wa tsebo le boithabisho
1: a nete ye ke yone Thobel FM ke moshato wa tsebo le boithabisho metseng ya mosime pidipidi fela re ke la go irela ya bobedi go iba le nna ya Thobel FM re ke nape ke go botse ke la bahlano ka gare ga tsingwe tsheleng re tle re di lebeletse ra tsebo re ga ile la bahlano gona le batho ba bang e bile ba e dirile sloide mona re tsebo re sentse gore re rate mishomo ya rena ka bakala gore ba bantsi ba enya ka ba bantsi ba e hloka ba bang ga ino betha iri ya pele yo ka la bahlano ke wena o lopa ke di beke setsunya ka go kitimela le khungunya ka go kitimela moketeng o nya ka go kitimela a re tsebaneng na o ile wa ikhotsa mo ileng gore ge e thoma e re iri ya pele ke matena o nya ka go tswa o yo ja ona po ye le ruri ka mantjo mangwe re ka senya keng go ebolela ke gore o tla bonya ka go tshaba moshumong mola o sene tsho sepele a wa mong moshumo wa metapelo ga gwa notla o tlele ka moshumo mong a re bana wa bona o ke kgopela gore o no ntirela ona pele ga ge o etjwa ka pakala gore ba o nya ka la mathom ka moshupologo o sene tsho go ba o le tafuleng ya molaodi mogolo ka moshupologo ke kgopela gore o no ntirela ona na wena setloi di saka go ile go no sepela ka re la bahlano ke la bahlano o ile wa ikhotsa le maemong a bialo go ba ona o ile wa feletsa o dirileng ka taba ya mohuto ka bakala gore moshomoshu ba o tlhoka wena o lebeletse gore o buritse mo gore a re bona ke a sepela
2: nagana fela o laleditse setlhopheng sa di Springbok ke mohlatlhi Rasi Erasmus o le mo snapeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben bo pela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e na go le snepe sa di Springbok o skene QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola bona le dipela dipampiri tše dintši di nyakwa ke mang e se go wena e se go Captain la sela kwa rena re tsopola ga nyane seo Christeline a se ngwadilego
3: mogomadi a nthušitšeng o ntlhalošeditše ka botlalo a nolofatša dilo tšohle tšhelete yaka ka e humana ka pejana go sena le dipampiri
2: Apply online o tshwana le maAforika Borwa a go feta 3 million a o re a thegilego ka ditakatso tša ona Capville ke moa bo semolao wo mokitlana go na le dipeelano Plan Smart Think Capville
0: le ke le tjaji le afa sebula
4: sontageng sona se go le ke le tjaji kopana le nna afa sebula ke ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema ophile kumye na o tlaba ari o se tshabe go latlagelwa
5: ge jaile jaile ge jaile ngwele shu amogela
4: Go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba abolela ka marega le nyalo
6: ge o tonya go fitile ka gare ga lenyalo re re ka bia
0: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fitla ga ina botsenela mo Thobel FM mo shato tsa mo le boithabisho

0: wa bana nna nna ke nyake go tama ke re dumelang dumelang dumelang go botsa ke tsebang gore ga ba nthatse muruti go santhatsa o nthatse ke ka lebaka lang ba le na ba ruti le re phelale le na bala gago ka bohlale o tlhale ba go phelale le na ba ke bo bojwa
1: a ke ya teng tsa bi
0: muruti matlhagane muruti mogopo muruti ba bang boma nya ga bang sa ba chabe muruti mudau
1: muruti
0: goma ke phela le lena ba ka botlhale byang ke tseba gore anya ke ke phela motho ke tsene ke reng ke fihle ka mo ke re hello muruti ai go sa nya ke muruti a unyai
1: go no mmotsisa
0: motho gona
1: eh
0: gore ke phele le yena jwa
1: eh o ratse no re wa tsiba gore ke ena le
0: nna nna ke nya nna ke ye ke dumang ka pelwa ka kamoka gore ge nka no tseba gore o le naba ke tlo dira gore o tsebe gore ke a tseba ye ya go phela ka botlhalasi yona man ere ke phele le wena go lukile ke re ge le gore motlhomong re shoma mmogo le naba laka nga se o tloshe mushumo o tlile mo ka talente bo feeling ke modimo nga se go tshele yona le ge o ka ba le naba laka wa nyaka go tshela nna talente bo nyaka gore ke tloge talente ya ka e ka sebe ya gago ya gago e ka sebe ya ka e fela a re phele re tseba gore a re ratane botlhale ke ba eng ka gare ga bonaba fediche skankaraba baruti ba nkarabile mo babeng
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo

0: 91.8 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabišo.
1: Aye ke yona Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabišo. Metseng e le sebe fela re kela go irele ya bobedi go e ba le nna ya Thobela FM. Ke ne ke gore tsena go 086 000 2452. Ba re rata mošomo wa gago mo leng gona gona le batho ba bangwe ba legolo ba e leng gore ba ka tla ba dira go feta ka mokgwa e leng gore wena o dira ka gona, ba šoma ka bokgware le bothaga go feta ka mokgwa o gopolang. E fela wena ge e betha iri ya pele ashi kore o nyaka go iponopakile diporogona tsa gago sepete o ditsotse ba gore o tshwanetse gore o tswe mošomong ka irele ya bone. Ge mongwe mošomo a e tla go ba molaodi wa gago a o fitlhe a fa mošomo a re nke gore pele ga go sepela o fetse o mangoko baby ra go gopelang go ebile ba go gopela ra go gopelang go fetse o pele ga go sepela re tlo o tlhoka mošomo ka mošupologe ge le tsatsi le tlhapa o tshwanetse go ba o le kwa godimodimodimodimodimo ba o nyaka mošomo o ka nako wena o tshepisitse bo lesudi re bonang bone ke a tswa batho ba ka isegale. Ai ke nore fela e nore ya wagi jo tsamatena ke ile ba ka sempone ba tla pompona ka mushupulo na u ile wa ikhotsa le ka gara ga maema mo huta wo gona u dirile eng ka ona 086 000 2452 re a locha tobe e ba le nna go thobela FM re a locha
2: o buse
1: yebo
2: ka tsamola kwa ga shay monna jo borolo ka mo mafetho matu
1: monna jo borolo wena o kwagala o bona o itle o ipaketse sa ruri peg
2: a go bula go ke tswa go le rotseng
1: tlanatso
2: monna ile ka loba mushumo ka bakala Good Friday
1: allo lena
2: mong mushumo re bana ke tlo le rola mo ka lebea Johannesburg Park Station ka mo tswane la bone ka bo 4 o'clock
1: yeah
2: go mo ka nna ka e be tbere ka night shift
1: mhm
2: I read laboraro dira I want detail eh ba tla nkhotsa pedi
1: eish
2: nna ka puta se ile go saka ka ya gae mapeto matsong banna
1: yo
2: ke di boa mo mushumo ra wa monna ke re le boile matsong ka re ya ra wa wela matsong weni wena u boela matsong we
1: eish
2: mangu go gile ka sehlefala
1: apa gone go rophadime mona o tla sehlefala go loba mushumo go bonolo
2: mara ka ithuta sengonyana le ga ni jwalo wa tsho re mo ke bereka go ntse mangu
1: eh
2: ke tsena ka 8 mara a ile thoma re kota to 6
1: yeah
2: nna ke mmere ko
1: yo
2: ke tsena ba di tika tika ga namola ke no di fufu ke ba ene ke ba eta ba tong kwetse
1: a o nyake go bona ga bedi
2: a ke nyake go hwala ma ke tsulana seswana
1: o tla tshaba le mogokolodi
2: o tlo tshaba le mogokolodi kokosi ka ke
1: ke go lebogile mona di rona ke shipa re kana go irile yo mere go ba le ne thobela fam o kwa le kholo le tswang pitseng le tlhalositse a rena pere kwa wena re ya lo cha thobela
3: go go tshele ke nna ke dumela tle
1: a dumela tle
3: tsana no kai
1: nna ke gona kai
3: a o tsona tshe
1: a re go wena o dirile
3: not a very Indian piragalena mari kwa murago mari one bolela nete piraga mudimo mari ko kungi le mari ko tshini tshe kala la la gore a se tumela na re na gore ge na go tshabile re tla re
1: okay fela mo shumona u dirile
3: e go dile o tshini kala la re ke tsaba gore mari ko everything ka tele mari ko le mfare a go tsa tsa dire e
1: Hey, ya, wape ka ntle le mushumo ka nete ba re le ba sa dire a tshaba.
3: Yo.
1: Wena o no tlenya wa ra re go die ke tla fetsa wa bo bona o feditse.
3: So, ke no ya ka le tlile ba re ka fa tsoga pressure o gona o shoma na, mara ya ba gore tshaile mmena.
1: Allo lena. Re a lo cha tobele.
4: Allo.
1: Hello le kai?
4: Gona le kai?
1: Re gona tle. Are ke go lena le dirile.
4: Eh?
1: Ke re are ke go lena le dirile ba thusi ba batsha ba meshumo.
4: Bona. Na ke dilo so.
1: Eh.
4: Ke go ke reka so ko lena motswana.
1: Okay.
4: Ya, mo tsaka ka a ke ne reka. A la pa rata ka le go. Ra le go.
1: Mm.
4: Ah. Motswala rai. Ya le go. Fan. Ke ya le go. Ah wa ba. Ka wa ka moratela ka moratela hai. Ja se kwane. Mm. Ka na pele ke di tsatsile.
1: Eben oh motswala e be le mong moshomo.
4: Eh
1: ba go nyaka go ya lekhung e be le mang e be le wena o nyaka go ya lekhung motswala gana.
4: Ya ke ke nna ke re ke ke ya lekhung. Wa bon?
1: Ya.
4: Ya. Ya le sa tsi ai an dikolo la mana ai a le ana be a le a ke ke jile.
1: Ke bolela le mang ke Birman?
4: E kan. Eh?
1: Ke bolela le mang ke Birman?
5: Wow, yeah, but I'm going to go to the house.

0: breaks rata ngwaneng muruti ngile ka botswa re ka rata
1: asanka wa mpotsa
0: ka rata muruti le sudi
1: ke a leboga ngwanesho le nna ke a rata
0: ha tsere ke ba tshoba ga ba badumang go botswa ke nna re ka barata ke go rata ra dira di muruti e re ke go stand puti wa mahlaro botswa re tsa ira bobedi di fetogile ka sepego safe

0: ka mokibelo re ikibakiba ka mmino le Mr. Fantastic go tloga ka ira bobedi go fitlhela ka ira botlhano
1: a ra re bokoba bodutu ra re botswe mo mothong ra re out bodutu e tswa mo mothong ka maina a mararo a leina la monate leina la modifo a leina la joy Tola FM Shate.
2: Kwanza kuni mekani.
1: Kuma na atiwe na.
2: Wala na meke muna tima.
1: Obo jaga ma.
2: Kya ipoja.
1: Akise mbo oba dozi ingolovani jaba kana kwa lena leizwa.
3: Kina na riki ingolovani feleve nova. Taba oru na upela kikriba na watu ba kura tu upela kaya dihere.
0: Hashtag yeki after party ya Tobel FM. Kamu kibelo. Riki baki baka mino.
1: Fantastic. Yes.
4: Okay. Kyo.
0: Kyo. Kyo. Kyo. Kyo. Kyo. Kyo. Kyo. Kyo. Kyo. Kyo. Kyo. Kyo.

0: dipapadi ka khonimajiba dikhwetefa disafisha
1: ke lebo ba support wa gamatlo le tlantse ka sepaga go tsho iri ya boraro bona dipigo e tsha gore motlhatlhi o a tswang mo latseleteng sa Mopane province ya Limpopo re mo le mudaka a ka thwala go ba motlhatlhi wa South Africa bo sa matsogana a ka fa sa mengwa ga ye masupedi thaba go di papatsa tsana sa le fase Konkalo Ramos o nushitse no ya phenyo mtsungwa masume senyane ne go thusha Portugal go fenya Croatia ka dinotse pedi go yeteng go dipapadi tsa rugby setlhopha sa Aforika Borwa sa matshwana ka fa sa mengwa e masome a mabedi se thupile kgatlhano le Georgia re fetsebe ka seripagare go tso iri ya boraro
0: dipapadi ka khonimajiba thobele fm mošhata wa tsebone boithabišo
2: nai ka ba o šetse o bone TV license WhatsApp le ya go bona o šetšana le dipošeletso o phelela drama o rata dipušeletso tsa dipapadi tsa SABC Plus bjele ge go lefela TV license ya gago go sepelelana le seo eno re hi mo WhatsApp go 077-6069-060 o bone gore o kolota bokae o lefe gomme o dire matengwa a debit order gona moo ka nako e tee ga gona go ema laineng goba go swaraganyane ke boiketlo fela bjo nkabe go bobile gona ga e sale gobane screen se sengwe le se sengwe mo Aforika Borwa ke sefaleno gomme sa gago se tswa pele o sa letile eng romela hi mo WhatsApp go 077-6069-060 o hwetse TV license ya gago e le madula a bapile hashtag your screen your story
3: ga go se sona o le mahlo a di bona o mmagonte gomme ke setsaka sa gogo sa gauta se phure gagwe ditseka tshepedi tše Zinger Wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha
2: ee fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetša dunt packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tshepedi tša dunt Zinger Wings le di-chips bjale ke moro wo ge
4: ke original bucket for one khatlanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
5: Zokosane ka mhlanga funeral services e keteka mengwaga ye lesome gomme e fa motheletši o tee wa mahlatse mašheleng gomme motho yo e ka ba wena mogala o tee fela putšo ye tee go fitlha go diranta tše dikete tše tshela 6,000 rand e le go mašheleng ao a tlo go thopša diranta tše sekete o ka ekgweletša tšona ka go araba putšišo gabotse le koketšo ya diranta tše dikete tše 5 tša tlaleletšo ge e le gore o na le policy ya Zokosane ka mhlanga e no o dula o theleditše gomme o itukiše ge re tsebagatša ka mphiwa fela wo gomme morago ga fao re bula megala le semetseng mogala o tee fela o ka fetola bophelo bja gago ka ponyo ya leitlho e ba le re na la bohlano le ge nako e le metsotso e masome pedi go tswa iring ya bone gomme o ka ba motho pa sefoka
0: maleme a o fapana fapana setšhaba le na e tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena thobel fm e keteka kgwedi ya tata madiba thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo

0: live here, Diana Ross, Mutua Berry Gordy, Mabarbar Guru Michael Jackson, Ubanal Khatao Diana Ross, Fela Diana Ross, Arivil Muratuaka, Michael Jackson, Gimurata Yoloka Muratu, Marawa Murata, Kikafao Ibila Ila Dirakosha, Ibisha Dirty Diana. Ukile wa itebora gore o khomotse ga wa fetola ga wa bolela ga wa fahlela o ile wa ikhomolela go ba le dina go poela mo o kwang gore wa tswa keng ke hama ke se mo fa gore ke bolele ke mo ka wa ntsha sa mafahleng wa kwa khotso fetse morao ga seo. Okay. Mm-hmm. Fela le hona re tlobolela ka nako e o kileng wa bolela wa kgotsofala.
1: Okay.
0: Re bolela ka tšatši le o ileng wa seka bolela mme wa iteboga gore ga wa bolela.
1: Wa ikhumolela
0: rai nna ke nyako bolela selo. Tšatši le lengwe wa tla wa lemoga gore tšatši le ela wa tseba keng ke ithušitše ka go seka bolela. E ka ba e le kopano ya balapa yo mongwe le mongwe a ntšha sa mafatlheng. Me wena sa lefatlheng wa seswara e ka ba ile ka kopano ya mošomong ba ntšha tša mafatlheng wena sa lefatlheng wa seswara e ka ba mohlomongwe e be e le wena le molekane wa gago le be le bolela oa kwa gore o na le sa lefatlheng fela sa lefatlheng wa se ka se ntšha oa iteboga gore wa tseba keng ke le bogore ga ka bolela wa tseba engwe ebile e direga jang o boleletše motho ore wa tseba keng ke nyako bolela le wena tšatšile ka mokatlho wa go emetse le nyako bolela re or no go tswa mošomong ke nyako bolela le wena ga boa re bo nyako reng ore a re lese jaba wa iteboga gore wa tseba keng ke thušitše ka gore a re lese ka o seka bolela ka taba ele go ikhumolela yaba go go tswela mogola ke se re bolelago ka tsone
1: a re boleleng ka yona romelang maitemogolo a lena go 086 Simon @kumbuzombatale @polalosetsapa ke matlhakala rena Facebook le tlo šomiša 086 000 2452 ke nomana rena ya mogala le tlo kgathatema go yona 086 000 2452.
0: Okay, kamorago se re tlabe re ya go kwa gore na e ka ba Stanford matlhore swaretšeng re lebeletše tša dintlhakgolo tša ditaba
2: ka Mokibelo, Ricky Bakiba ka Mino, le Mr. Fantastic. O tloga ka ila bobedi go fitlhela ka ila botlhano.
3: Rarra bokuba bodutu ra re botswe mo mothong ra re out! Bodutu e tswa mo mothong ka maina a mararo. Alina la monate, alina la modifo, alina la joy. Tlhola fa mosate.
4: Fantastic, mme kae?
3: Ke monate wena.
4: Wa ne mme ke monate, mme.
3: O botsaka ma.
4: Ke
3: a ipoja. Ha ke tsebe bo overdose kana go le naledi.
5: Ke nana re ke engolovane pele beno ba taba hore na opela ka driver wa tsiba hore to opela ka di kgerege.
2: Hashtag ye ke after party ya Tobel FM. Ka Mokibelo, re ke ba ke ba ka mino.
3: Yes.
6: Ke yo. Ho sa tlo tsamo le boithabiso.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tee go letlhakore
1: o tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane batheletse ba thobela FM ke le tshwaretsetse o tswa ka studio 6 kabinete e dirile boipiletso go batho ba setlhabelo ka moka bao ba tlhathilwago ke komišene ya nnete le poelano bja gore ba dire dikgopelo tsa tefo ya phumola meogo ka go le lengwe modula setulo wa komiti ya palamente ya tshepediso ya go fološa presidente setulo makašulekana o re o tla tsebiša mošomo wa komišene morago wa go romelwa ga maina a bahlaolwa ka moka maemong a boetapele bja bohlatse mokgatlho wa kimollo Gift of the Givers Foundation o thomile wa ba thušo ya kimollo ya go etša dijo go bafaladi centereng sa ka mosina ka Limpopo sa tshepedišo ya go šetša bafaladi morago dinageng tša bona ke Stanford Mahlo o thobela FM tšhelo tše dingwe ka botlalo e reng ya bone Kondieva
2: dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di sa fiša
3: ke leboga Stanford Mahlo bathetsi batho bela FM madume ditaba tsa dipapadi ke tshe tša kgwele ya maoto yo kileng ya ba motlhatlhi wa setlhopha sa Marumo Gallants go tswa kwa leseleteng sa Mopane Raymond Mudaka go na le dipego tša gore a ka thwala bjale ka motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa masogana a ka fase ga mengwaga ye 23 bo go na le dipego go tswa kwa nageng ya Botswana gore morena raborobodi o le motlhatlhi wa setlhopha sa Joaneng Galaxy le ena a ka fiwa mošomo oo lebaka le legolo dipapa tsa di-olympici tša ngwaga wa 2020 ka kwa go la Los Angeles e segale di a thoma gomme dipapadi tse di tla ba gona ka tšatši la 14 kgwedi ya July go fitlha ka letšatši la 30 la kgwedi yona ya July 2028 re lebelela dipapadi tša sebana sa lefase mo naga ya Portugal ba fentšeng Croatia ka dinotshe pedi go yete Kankalo Ramos o nešitše nno motsotsong wa 44 o fenya naga ya Croatia gomme Cristiano Ronaldo le ena o itiretse rekoto gane mo papadi eo ka ge e le goreng o ile a kgona go nweša nno ya gagwe ya bolesomete morago ga o raloka dipapadi tše 20 tša sebjana sa lefase motlhatlhi wa setlhopha sa Ghana a e tswanageng ya Portugal ke ena Carlos Queiroz o re maitemogelo a gagwe a go tlhatlha dinaga tša go tshwana le bo Iran Egypt Portugal a tla mo thuša ge the Black Stars ba thulana le naga ya Colombia go dipapadi tša ditlhopha tše 32 tša mafelelo gomme re a go lebelela ka mola setlhopheng sa Aforika Borwa sa masogana ka fase ga mengwaga ye 20 mo setlhopha se šomileng ga botse se fentše Georgia ka dintlha tše 33 go tše 5 go bo le boima ka mo letlhakoreng la Georgia mo e le gore baraloki ba bararo ba bontšhwe dikarata tše serolwana tše 3 moraloki o motee a bontšhwa karata ye khwibidu motheletše wa thobela FM re dira se go fitlha ka tšatši la lesomesenyane kgwedi ya July re tswela pele ka maikutlo a o ikgetha ka ge le dipapa tša sebane sa lefase di kgatla mpana pele taba ya rena letšatši la lekgono keye re bone baraloki ba rena ba boa letšatši la maabane go tsaa nako kwa dipapading tša sebjana sa lefase botšhoki re bile le baraloki ba talente ye e le gore be re e rata re ba rata ba palelwa ke go fitlha kgole ka dipapadi tša bona goba ba tswelela le mo dipapading tša boditšhabatšhaba pele re nyako kwa wena gore na o gopola bomang baraloki ba le goreng ge bafanafana bantse ba raloka o fela e tla ka mo mogopolong wa gago gore hei enke ba le gona be re tlo ngwatha bofodile re feng bona baraloki ba na le talente e fela ka baka la maitshwaro a ba kgona go fitlha kgole ebile re a ba gopola re a ba rata eyane mo letlakeleng la rena la thobela FM yaka inbox o gatiše maikutlo a gago gomme ke tlo a raloka mo ireng yeo e latelang ke leboga
2: dibapadi ka kgone majiba thobela FM mošhata wa tsebone boithabišo

0: ye koshaka yams analisimi le kaili botman bare nyabonga ke malkel somitsinyane metsotso wa go iri ya bone go lena no la ntshirogele mo kileng wa iteboga gore o khumotse ga wa bolela selo o ikhumuletse sama are tseletse di gatshe challenge tseo di rometse go kwena ka bra go forta tere tsa megala go 086 000 2452 dumela
1: Madam Speaker, let's go.
2: Hello.
1: Nagile ga iteboga go se bolele ebile taba ja mošomo go na le phošonyane e re yake jeng mošomo mo magoa e ga fitlhanyaka dikarabo ke ikwa kare ke tshwanetse go bolela go nolofatša seemo e gane go se bolele mola go ile wa solva mathata ka itebogela seo go phala ge nke ke boletše ya gona go a thuša go gomola nako nngwe tanko
3: tobela madam speaker sekomposo mpatha le se sekone sekomposo nna mo kile kanya gore ke bolele mare ka e tshwara be le meeting wa swite and then mo re le mo meeting wa swite sekomposo wa ngangišana mola re ngangišana mola and then ke bona gore ka bogome tshwana ka gona sephetho se tlosetsa o na le gona gore be sephetho sa nnete o re be sa maka a nna ka e khomola sekomposo ba ngangišana ba fetse ba just sephetho ya ba sephetho sa maka sephetho se ba se rile sa ba sa costa swite ya le gore batho ba tshwere sephetho ba bakana mathata a e ka iteboga ka go khomola sekomposo Alen ma wucha kile ka moka tlonsolo se tshana ga mo tshana mo ke tshabikira mo shate.
4: Tamin mana na speaker ma ri prompeta de school. Ah hola ne tele na kile ka eta boga tsa tshile le ma. Ko re ke tshe ke kwatile mane ne ke re ke nyo ko ntsha sa mafahleng go bona ke potle ke be ga botse. Ma ri tshile la kile ka tshwara wa bona ka rai. No ta ba mo hutu ya nya ko re ntsha kwatile go sasa ke ile ka tswa ke iteboga. Ka ya potsa gore no man ke kile ka bolela nge kile ka khopisha batho ba bantsi gore ba ba se tshware ga botse. Ma ri ga ne wa lo ke kwa ke le ga botse ke ne mogone bona ka kwa ke iteboga gore no a ka bolela. Frederick Ramaphosa ga fane go tswa ka mogamolapo mo Maripateko extension 2 ga khoshe molapo mshato mogolo.
0: Yeah, Victoria Ngwasheng or bakile bangangishana kudu jena le bashumi mmogo ka yena. Are o ba ikwa o kare o nyaka go bolela ntlha yengwe. Ge ba le gare bangangishana o ba ikwa o kare o nyaka go bolela ntlha yengwe. Are ai batswa keng re ska ditsena ke no ikhomolela. Are o tlile ga tlo le moga ka morao a ga ile go gugula dintlha tsa ba go nyaka go di bolela. A lema gore dintlha tseo ka mokae be le tsamaka. Ge nka ba di boletse yona nako eo.
5: Yeah.
0: We to see you. Yeah, we to see you.
5: 086-000-2452. 086-000-2452. What's your name? Tobel.
6: Tobel,
0: what's your
6: name? Rona, I'm Joseph Manana.
0: Okay, Joe.
6: Malobanyana mo atikhale ke be ke le mo Thembisa Molo ke ke le mo Thembisa Molo ke o tshelela ntato mongwe motlhobo o mongwe a ke nya go bolela ka leina
0: gore eng se go bolela ka leina
6: o tshelela ntato mongwe wa muzulu
0: okay
6: re a fitla o re mo rena o re no ba ke motlhobo wa mapedi di mapedi ba
0: yeah
6: ba ke mapedi ba re two ke na le o mo wa go hae o tswana kwa moletsi
0: yeah
6: I pelo ga ba botlhoko because ke putsa gore ke tshwanetse ke bolele ke re mara wa e o ka bolela jwalo ei ya ba goreng a buthola o kwatile o tshwara ola o shapa ola ka tlapa o ke tsamayang le ena sekomposo ei ka ba ke re ya ke a iteboga gore ke seke ga bolela
0: o ba o rile ba re ke mapedi ena a bolela a nganga
6: ee o ke tsamayang le ena re ai man seka bolela gore ke rena mapedi wa re rogaka wa re nyefola o nyefola mokgobalela re ithata re le ka ona
0: mogong
6: jale ya ba gore nna ke a iteboga gore ge nkabe ke bolele motlhomongwe mpa maela nka be ile mone
0: and o betiwa go ntšha seriti Joe, thank you.
5: Joseph.
0: Yeah.
6: Hi, hello.
0: Nahana tlapa molong go ba eng selo sa mohutso.
5: Yeah.
0: Tsha. Yeah.
5: Eish.
0: O botswe le keledi nyana. Mm.
5: No ke o kishi.
0: O bo kwa bagekolo re motlogoele ke setlaela.
5: Hey. Re ba mogala go ntshirela. Oh wee. Okay. O mongwe sho. Tobe.
7: Hi boy.
5: Hi hi.
7: Hi, dear, I'm going to die.
5: Ah, come on, take a grand.
7: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
5: go se go le ba re dumela. O sa lona, hello.
0: Tu.
5: Ah wa bana. A tsene ga mna tso. Dumela, o sa lona ke re. Ah okay, no ba nya go re tamisha. Okay, a re tse o mongwe 0860002452. Wena o reng go re go bledishana re la tshobela.
6: Tshobela.
5: A re le kae?
6: Ke go pasa di tshuruge.
0: Tshobela le kae?
6: Le gona le kae?
5: Re gona go tshela. Ka
6: tsamela go nna di wa borolo ka mo mafefe matsung.
5: A re ba ga shaye.
6: Nna ke a iteboga batho ba modimo. Ka jile lengwe re ile ra re le meeting wa lelapa. Ka ba le gopolwa gore le kgone gona. Ke ile o bolela sa gore. Mara wa notla gopoleng wa gore ai le o gomola mana. Ene ka bona gore mola ke notla ka ntlha ela. Hei, nka be ke sentse setswalle mana. Ka gomola ya ba gore ke thusitse ka go gomola. Ene ka iteboga le nna.
5: That's right, yeah. Mr. Shai. Yeah, motho go noe khumulela samma.
0: Yeah, ra le bo ho. Khazamola a re tsheongwe gape. Re go rena e ka ba yena o re dumela.
5: Tobela. Okay.
0: Tobela.
5: O buga sho. Ke ntshirele tobela.
0: Okay.
5: Hello wi.
6: Le.
5: Ro ona le kae?
6: Oh.
5: Le na le reng?
6: Ke mo ratse ga mo ke tsang go bua.
5: Are.
6: Me di le ga ba le travel le lomba wana wa ga le le Maria ya na so. Ja le re di le ipa ya wana. Le ba ye be tswa ga motswana wa ona. Le la botlhano. Re a re na tsela e le la ga le tsela. Ke le di ba ya. Ja le ga roma go mo wa se tsere ga mo are in the library bonin kelele ke jere ke tolo a di fita go dire boni ka re ga di je ga tsala di chenchi yo ka tsena le tsa tse ka re tsa le chini ya mpa mo ma 1.6
5: yeah
6: e ke bit le mi chini le ga mkhonda ka re nka tsone
5: hello yeah
6: ji bye ka ga ntse tswe le ke tla tsika go bolela le tsika ke ke fitla go ntse mo tsali ba ra o mo tsong di le o ile complex di le mara le ke go ba le tsile ka re re mo le le a bo ya bo ya le ya taro ji le ga go nna ntse di le ba nna le ke ba le tsile ke re ei
0: a
6: o ke re le
0: okay, thank you. Re le boga re theka fa ho ke lo re tshitse jang ka tso bolela.
5: 1.6.
0: Re re bo re tshola pele dumela.
2: Welcome to the Mars Singer South Africa.
8: The Mars Singer South Africa. Ilile. Sipiri. Ilile swa.
9: Where are we go?
8: SABC 2. Ibang limpa pop. So easy. Setelo. Jay something. Let's kumba. Khaba le ka go akanya gore ke mari yo pele go mask.
10: Something about the energy yakhe.
8: Go bana go buloka sipiri. Momzanzi. A go bonolo. Lilikile. Setlase seswa sa The Mars Singer South Africa se tswama ka Mokibelo 4 July ka iri ya bosupa mathapama go SABC 2. SABC 2, you belong.
11: Tobel FM, mosheto wa

0: A Castagnovas, come on, let's something so way to bari Friday nights. Pela kafau ibil ko cha yamdu armazoro. Renali mla ichafa o ichwa o osokaina.
1: Okay.
0: Osokaina are oba sala le harbe lagawe. Kaba kalaore akuile ibile abone ibile lo basa tswa ore le magatela mabata le bata. Okay. Aragala gare a ba le hlala. A kwa le a bona le mohlomola pelo. Sengwe ka mo gare ga ga sa rwa tsebakeng, motjoro wa bapala, motjoro wa bapala.
1: Okay.
0: Fela ora no ra ere ke no khomola nyara ga nyane. A sekanya ka go bolela. Ke moka ka mora go nyana la re, a ibile le nna ke be ke sa go rate e le lona le morao le. Ya le na ibile le ke sa go rate o lukile. He wa ntlala ntlale. Ya ke tla tswela pele le mama mama. Ora leboa gore wa tsebakeng. Lintjwana le la ka mogare ga ga le be go le re go pela tshware bona o shokisha jwang bona tlhomola pelo jwang a re o le boga gore ga sanga le teleja
1: sho clocks we fukile ma thata yong
0: ya ne ke ke sa tswara batwana lo fela ba hlomogela motho pelo ge ba le gare ba mohlala ba re wa shokisha re tsa fela ke mohlala sha
1: baba
0: ne
1: ya
0: sten a re go re tsa iri ja bone di emi jwang

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakgolo.
1: Motheletše ka iri ya bohlano o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Melaetša ya WhatsApp magareng ga motlatšahlogo wa tša bohlodi Major General Theros Khan le rakgwebo Mohammed Mo Said e laetša kamono ya segwera sa go golana ka mašeleng. Tuna ka kantorong ya moporesidente Khumbudzo Ntshavheni o sola maitshwaro a kantoro ya botseta ya Malawi ka fao ba sepetšang merero ya tša bofaladi ka gona mo lebakeng le. Mosadi yo a belegeng leseana la gagwe mo centereng ya bafaladi ya Epping ka Cape Town, fao magologolo a badudi ba Zimbabwe le ba Malawi ba leng gona ka mo nageng ntle le mangwalo a boeti, o thušišwe go belega ka katlego. A re kopaneng ka iri ya bohlano go kwa tšhele tše dingwe ka botlalo.
2: Dipapadi ka Khone Madiba, dikgwetefa di sa fiša.
3: Leboga ditaba tša dipapadi ke tše ke ya go thoma ka tša kgwele ya maoto mo dipego di tlhalosang gabotse gore go na le taba gore Orlando Pirates ba nyaka go ngwadiša Radino Westropa sa sekhukhune Ronaldo Lina e fela tše le gore di a tswelela ke tša gore Melosi Buthelezi ba mpšhafaditše kontraka ya gagwe ka ngwaga o motee. Lina kontraka ya gagwe le babina noko o fitlhile bofelong, o tshwere rekgota gore setlha sa o feta o raleke dipapa tse masompedi tharo dino kgatlhano le ena ebile tse masompedi tee. Luka Modric ke mokapitene wa setlhopha sa ena Croatia o ya go itokolola ka morwa dipapadi tša sebena sa lefase morago ga gore o bakere ka morwa dipapadi tša boditšhabatšhaba mo e le goreng o tla tswela pele ka tše dingwe tša gagwe tša bophelo. O re o ralokile go lekane go tloga ka ngwaga 2000 le metso e tshela go fitlha gona bjale. O reke dipapadi tše 200 le metso mebedi nageng ya gabo a nweša dino tše 20 senyane. Go dipapadi tša rugby Sipho Sitho ke mokapteni wa setlhopha sa Aforika Borwa sa Maswana ka fatshe ga mengwaga ye 20. O ratile ka mokgolo goreng ba raloki mmogo ba ile ba etsotsoropa kgatlhano le Georgia mo ba fentseng Georgia ka dintlha tše 35 go tše 5 gomme ka labobedi ba ya go raloka le Wales. Motheletši wa Thobela FM re ya go boledišana le Mothiba Junior. Mothiba Junior ke wa setlhopha sa mapesa letsatsi la go sasa ka kua mabaleni a sešego. A ke tsore bo rala ka kwa groundno ba ka sešego setile mo tla re botsa mo e le goreng go tla ba tshwere dipapadi tša di-playoffs tše e le goreng ditlhopha tše di tla go šoma gabotse ba tla kgona go tswelela ba ya mola go dipapadi tša ABC Motsepe. Mothiba Junior re a o amogela go ntšhiregele ya Thobela FM.
4: Dumedisa ka mogwe mošate ke re kgotso e ben lena
3: age nko di o re botsa le rena ka lepatlelong la sešego ba mola ground B
4: re ba lokela ka kwa lepatlelong la sešego ka kua ka kua re ka ba re le ka kua gona go sasa.
3: Age o ka se tshepe enka o botsa gore letsatsi la lekgone ke kopane le Isaac Isaiah wa setlhapelo wa Star Side ara bona a ke nyaka go bolela le wena pele ga papadi ke tlo bolela le wena ka morago ga papadi a ke tse bo rena o tshwileng wa motšhaba setlhapelo wa Star Side
4: o boima sescone ya ke tshwere selo ke mošeditse go sasa bašomane ba ka ba redi ka se sebaka e re ke le tsebiše gore setlhopha sa mapesa ke setlhopha se e le mathomo se tsenela league se tswa ka mo mmadiga ka mogola dikgale wa bolela mo moye ke Mothiba Jacob e le team manager setlhopha sa mapesa under Mr. Mola ke yena president ya setlhopha sa mapesa se tswa ka mo mmadiga dikgale sescone ile ra ikemisetsa ka papadi ya go sasa kudukudu ra e ja serious Mr. Mola rena ba bašomane ba rena ka re ba tswetse go regela mabu a re ba bukele ka mo cricket club ra ba bukela ka mothetse tlapo go la Polokwane ba robala gana ka mo lefelotsoko ka mo Plain Street 44 ba robala godimo wa tshiti ba tsoga botse ba redi ba ikemiseditse sescone re ke go lemoshe gore kwa morago go tournament tsa magae o ile wa bolela kwa go tournament ya semisa o ile wa bolela ka lesogana la ga mogau la go kitima mo moyeng ke go gola botse botse sogana le gona ka bela ralo ka Radbeck ga mmogo le lebo ka kwa Radbeck mo morago ke ne le sogana la ga Silva wa ga Sithole o ne mošimane maloba ka mo 76 ke go bone sescone le gona a ke tse gore setlhopha sa mapesa se bone ge se kitimana re na le mošimane ba re ke kitima mo kitima
3: ore ke mogao bodiba
4: ABC tena go na re la mathomo thomo re tsenela yona league mara re ra re tshoge selo re gemise ditse re le ra re wa di playoffs la bobedi ka gore ga re tsena ka mo league go bile le Nedbank Cup so jo wa di playoffs ra ja ke tsopa sa Mandebele mara mo tla re re ya boela la sekolo so you don't make a show
3: o kwagetse gabotse diretwa ge di fetsa go
4: papala
3: eh direta mo ka tlo fetsa mo mokato ke mka ra thoma o direta ke
4: yes ke nne tsikolo
3: are mothetsa thobela FM ke yena Jacob wa ga mothiba wa tlhopa sa mapesa o tlo ba le papa tsa di playoffs seletsa Capricorn ka kwa le patlong la sisego e gatsena na ka kwa le tle ipsine ka monate wa kgwele ya maoto mochate
2: di papa di ka khone majipa thobela FM mochate wa tsebo le boithabiso.

0: Oye, amanza, amigo, wey, wey, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Kikosha, ya Kaylee Botman, anali yams, bari, utando, alpeli. Alpeli utando.
1: Hey, labo sanu leman.
0: Swere gale rato fele.
1: Ka L-O-V-E.
0: L-O-V-E love. Yeah, kinako, ya,
1: mokale,
0: waka, ya. Kodira nga ilikono.
1: Oh well, skambuzo la bahlano le lengwe le lengwe re fa ona motheletsi se baka sa gore o tlhompe o le o kiteka o tla reng ke mogalo wa gago e ka ba motho a ile a fetola bophelo ba gago ka karolo e a ile a ira lo ka bophelong ba gago betse wa legono wow ke molaetsa go tswa go shibu wa ga molomo mogeleng wa rena molaetsa wa gage o tla kwa gore ga botsebotse o keteka mang o tlhompha mang a rena pere ba amogele ka sepego sona seo ke tshepa gore ba gona mo mogaleng wa rena a rena pere ba amogele ba gona mo mogaleng a shibona medora molomo thobela mama dora
0: hello
1: Okay, mtlongwe re pele re

0: re na le molaetsa wa lena theletsang se
1: e re ke tse sebaka se ke dumediše batheletši ba gešo ba ba botse ba Thobela FM ke re re ya lotšha ke lotšhe le lena ka mo diphapošing tša Thobela FM ke re tameng ka leina ke nna Shibu Molomo nna mogale wa ka ke kgopela o kgetha motsadi wa obela ya nna ke mmotše mantšu ya gore e re ke go botše motsadi ya ka o ka de ba o dutše mo o dutšeng gona o ngongore ya gore a se re godiše gabotse o ngongore ya gore mohlomongwe tšaaka gešong ka be di tshwana le tša ka malapeng a mangwe e re ke go botše jwale ka lasbon ya gago gore go sassa e tlabe ke 10-35 years motswadi wa ka ke re o godišitše re go bone wena o emiša bophelo ba gago o direla rena mamotlha o gae o koko o dutše le bana ba Shibu Molomo o tletše le seterata Shibu Molomo o a šoma Shibu Molomo a šuo o achieva dilo tše dintšhi ke ka baka la gago ke ra e le gore bo o dutše o tetebelelela fase ore maybe se o dika bojotlhe o tshwana le batswadi ba bangwe ke re ngwana mma we mokgaetši we ngwana matšhila we pelo tša gago a di dudišege rena re a leboga re go bone o lwantwa re go bone o diaka bojotlhe ba gago re godile ba bangwe ba nyetšwe re godile ba bangwe ba na le metse ke re modimo wa kgotso a go dire ka go loka o re golele motlhomongwe o tlo o bone nna Shibu Molomo ke nyalwa a ke tsebe ke re motlhomongwe ngwa ngwa ngwa ke go rata rati ke sa khutse motswadi wa ka re ya leboa tše ka moka o re diretše go tsone modimo wa kgotso a fodiše pelo ya gago mo ka bo kole bohloko modimo wa kgotso a bee pelo ya gago gabotse a ithutufatše a itlatše ka ditšhegofatšo o a ratwa wena ngwa
2: lakeletsene
3: pelong
2: kona moletša re gore lo tshware tsona maikutlo a lena keng
3: ke ya leboga ke watse a ketse gore ke reng ke thabile go thaba
2: ke a
3: leboga ka nnete watse ba ke a leboga wena o kudisa bana botse itsatsi le mo tla iteboga
0: ka nnete
3: o kudisa bana botse ko iteboga itsebele mo ke a leboga
2: mama dora ko na mola tshore go rolo sware tsona re a leboga le be le letsatsi le le botse tsa bophelo di le atle
3: Thank you.
2: Ya ge ba lwana o na le mogale yo o karata go ka go ka mo gopola go ka bolela ka yena go ka mo fa mantšu a go tswa botengteng bja pelo ya gago o amogela go ka dira seo go tseba ma motlhongwe bekeng e tla go ka labotlhano e ka ba molaetša wa gago o beno gore re o fetišetša go mogale wa gago e ka ba mang kapa mang e ka ba morutiši wa gago moruti wa kereke ya geno modudi wa motsaneng wa geno rakgwebo wa motsaneng wa geno e ka ba moratiwa wa gago e ka ba papago e ka ba bommago e ka ba buti ya gago fela ke wena yo o tla tsebang gore se e se mo dirang gore e be mogale ke selo sa mohuta mang le rena rata go kwa seo ke ka e fa ebele gore ba ka romela gona melaetša yo
0: tselelang ka didimeng tša rena @kombozombata le @polana sotaba ka ntle le fao le ka @tobela fm ya ka o ka romela kgatišo ya gago ya lentšu
4: tobela fm ke tika tata madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
5: The time for the healing of the wounds has come.
4: Tobela FM iri. Direla ba o tloka. Direla ba o baphela go ka bogolofadi. Le botle ba o ba imelwa go modela go tshe boima tsa ikonomi.
5: Thank you that you chose to care.
4: Dula o theletše Tobela FM o kwa ka ditaba tša go amatša tša madiba. Le ka fao batho ba ka fetola go maphelo e le ge ba gopola tata. Tobela FM mushata wa tsone we tabisho
6: Machaji a go tonya a marega a khona ke kofi ye le bibi ya Cremora tsedi musho ye ya maemo a buso o itlisetswa ke Cremora get that Cremora feeling
0: get that Cremora feeling re lebele tshe maemo a buso le tshing la go sasa tla ba ile mokibelo ba nna machaji a go toga a tsedeletse go ding ye ya July go thwe ka kwa Pretoria le tsa tshaba le tshwile ke magaranga nne le lesome senyane le ka Johannesburg e le tsaba le tshwile ga nyane ke magaranga tharo le lesome seswai Cape Town marua tsaba thibile ke magaranga a le sometele le lesome seswai ka Durban le tsa tshaba le tshwile ga monate jwang ke magaranga a le somete le masome pedi Bloemfontein ke magaranga tharo le lesome hlano le tsa tshaba le tshwile le ka Polokwane go tlaba le go gana ka mogwano ke magaranga nne le masome pedi Upington le gona ka fao man maema bo swa tla gatlisa mafelo a beke ke marang a pedile le some senyane ka kwa Port Elizabeth ba re maru a tla ba thibile bile gona galo ya pula e gona ka di percent tse

0: ke nako ya re rekorna ka baba gore ba rena ba shokolatsela ba re tsoretse eng ba thapomeng a le khono ke tsheni tshe re go tsoretse go tsona ka thukela tshipa ga re tsoreng ya bohlanga ye ke nako ba gore ba rena ba shokolatsela
1: dumelang
2: esha skumbozo mbatha le poela na setwa ba le petse ga botse mantsi bo nga le khono
0: re petse ga botse re fela ga botse re ka botshelena
2: a wala re na re petse
0: kodumela mo epa thutsa ga lohumo le tswa go gause go tsa fekola tsela ge lebele kodumetse le kwa ka re le tloro sware line
2: tsona di gona skumbozo ba thile tshe rata misha go le gause mo le ka bana le gona le mantsi bo nga le khono la botlhano le botse ke la tharo go di ke ya July ngwa ga kwa ke tepedi le masume peritsela metsotso ge ile metlhano fela go itswela irinyela ya botshelela go fitlhela irinyela ya boshupa re sweretse o dilatolago union ya bashume ya PSA ba theology e filwe majaji a masume tshela go tlisa mabaka a gore ke ka lebaka la eng e se ya swanelwa go phumulwa lenanong la di unione tša go emela bashume ke dingwe tša diparty tša dipolitiki parlamenteng di tlhobaetswa ke gore palo ya dinamelwa tša go tshepetša balwetse goba tsona di-ambulance maokelong a mmušo e tlase kudu le tla dikwa ditaba tše tulo ya lekgotla la go ikgetho la mmasepala wa mogalakwena gona fa provenseng ya Limpopo e tšere sephetho sa go fa molaodi wa mmasepala e le go Morris Maluleka matšatši a go ikgetha a maikhutšo ka go le lengwe tona ya bodulo Thembi Semelane le mologotlapetiši wa kgoro ya gabo ka Gauteng ba abile dintlo tšeo di agilwego ke baswa ba theletše mmasepaleng wa lesedi tabakgolo ya rena mantsi bong a le kgono e le yona tlhogopoledišano gore re tše dingwe tša diparty tša dipolotiki parlamenteng ba theletše di tlhobaetšwa ke gore maokelo a mmušo a na le palo ya tlase ya dinamelwa tša go sepetša balwetse goba tsona di-ambulance gomme re a botšiša gore na maikutlo a lena ke a fe ka ntlha le re go romela maikutlo go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 gape le kantšha maikutlo letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba Eric Mashau a emelela Mphomrasi thobela
3: Mashau a kolwana ke ya go leboga ba theletše ka ere ya boselela re le swaretšitše ntlo ya mmeara e fišitšwe ke ba ipelaetše lekgono ke dingwe ke tša gore banna ba babedi ba bolailwe ka go thuntšhwa letladi kwa tsona ditaba tše mo ditabeng tša area ya boselela gomme tše dingwe ke tša gore moetapele wa bohlatse komišeneng ya Madlanga o boditše komišene gore melaetša ya WhatsApp magareng ga motlatšahlogo wa tša bohlodi Feroz Khan le rakgwebo Mohammed Mosahid di laetša kamano ya segwera sa go golana ka mašeleng a re kopaneng ka area ya boselela go kwa tšele tše dingwe ka botlalo
4: dipapadi ka kgone majipa dikgwetse fa ke sa fiša
5: ke leboga Mphomrasi bathetse batho ba la FM ditaba tša dipapadi ke tše Julian Nagelsmann ebe e le motlhatlhi wa setlhopha sa Germany o rakilwe moraga gore Germany ba palelwe ke go fetela dipapading tša last 16 ba fentšwe ke Paraguay e fela mokgatlho wa kgwele ya maoto wa naga ya Germany ba tshwanetse ba lefele motlhatlhi yo dimilione tše seswai tša dollara ya America 8 million US dollars ka ge kontraka ya gagwe e fitlha bofelong ka ngwaga wa 2020 seswai mokapteni wa setlhopha sa Aforika Borwa Bafana Bafana Rowan Williams o re o kgatlhilwe kudu ke ka tsela e le goreng baraloki ba ba kgethilweng o ba akareditsweng ba 2020 ba lesometharo ba ka fasa mengwaga ye 2025 Mbekezeli Mbogazi ke ene o monnyane ka mengwaga ye 20 go dipapadi tša crickete tša sepena sa lefase tša ICC setlhopha sa Aforika Borwa sa basadi se lobile papadi ya bona kgatlhano le England mo England ba ba fentseng ka mekitimo ye 40 e be le papadi ya seka magaolagang motheletši wa thobela FM ke vuvuzela seletšo sa mothegi ke a o boledišana le Ramos rapelang Masia Ramos mothegi wa Magezi FC re o amogela re o dumedisa go ntshiregele ya thobela FM I'm going to go to the house.
1: Eh ke nnete ke ntshimetso di be jalo.
5: Eh o ga re tlhalosetsa gore di papa ditlela tsa bathegi. Di lokgola ka tsela efeng.
1: I want to go to the province.
5: A ke tsebo rena le fodile lena le le ba magezi gore le o rala ka mo dipapading tsa Motsepe Foundation Championship.
1: Le re se tlhopha sa bo rena se shitilwe go boela gape go petwe se se tswa sna masidira se tswalle gore re le balatedi re tsolotse gape di jwale ka go thegana jwale ka balatedi ke ka tsela ena mme re gonne lo ba le tournament ya rena ya bobedi mo ngwareng.
5: Ya mafelele potšišo ke ya gore o nyaka o bona dipapadi tse ngwageng o latelago. Eva cha mkhutama
1: mongwa re ngotlang a o skoli le bathetsi ba thola se mo re lebeletse gore e ka tloa ena maya a tsenya le tsona tse di ditse di fano hoko di aerobics di le di le re bentse le go leng tatlana se se tloa sna ma se dira se tswanne kudukudu o ba thegi ba go le maoto ke ka tlena mme go rera wa abate e ska ba go le maoto fela le di papa tse di tsa fa fa pala le bathegi nka re yona di sponsor ba ka tloa na mabatseng tsa letso kudu go di papa di tse di kule na mari tsa di tshe di kudu le bile mo mafelong a be ke tlago tabe re ya ka kwa Vegas Sports
5: ke Ramos rapelang wa Masia re le bagana ko ya gago o tshele pele ka mushumo mo botse o diranga ana ka kwa tlhopeng sa magese
1: ke a le bua ke ba tlhile ba tshwela fa mo gore mo shata
5: a ge mo tshetsa thobela fa mo ke tsona tse uwe re tla kopana le tsela o a ke tsebe pele ya ke tswa o bo gona le tabe be re le file yona ya gore ba re le go bana le talent e fela maitshwaro a ile dira gore a ska fitla go Jimmy Mabapa o mbaka ditse Jimmy Mabapa Mabapa ka moshupulo sa ntoto o nthalosetse gore ke ka baka line ka mara tlhopa sao o ina le Benny McCarthy o ina le Tlouso go tlhela o ina le ba ba Bevan Fransman o sentse o mputse ka moshupulo o re o ba tsentsha ka lebaka le le fene ka moara le shaka la ba re le go ba le talent ba sele maitshwaro o shile bo Junior Hartley o shile bo ba sibisane zong re kopana ka moshupulo bo tseletse a tla mputse Jimmy Mabapa o tlo mputse o re tabe uwe o itse aka o tetse tabe la fame ke tsana tse better speaker skubuzo
6: ya kondieva ke na go ela ro ro lo go le fela wa tseba motswa kona
0: mhm
6: ke tshe re tumileng ka tsona mo go
0: ntshile re go tatolela tape tse ke bidiwa tsena
6: ma pelong a
0: pe ke ga go tsela ye ka hone ya go fa Vemo jo VIP mapelong a beke.
6: Mhm.
0: Kantle le go ka thoma mo go tobele FM.
6: Bona ile o wa re tswakelang ke AJ Lee. Dula o thele dijo tata o ikwa.
7: Ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
8: Ga gona supermarket ya witchipile go phala YouSave. Seo se ra gore o kgotsa ditshekeletso tse dikgolo di tsweletseng tsa gago tsa mamoratwa. Di tlhokwa tse tsheke ka tšatši le tse dingwe tse dintsi. Kgotsa 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya U-Brand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Dintšola ka tse di kgotsala go fitlha ka di 12 tsa July 2026. O se tlhaelwe ke dintšola ka tse kaone kaone le tse dingwe tse dintsi. Ha YouSave fela. Mo dijo tse di bose di bitsa go ganyenyane ka mehla.
9: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosingi le go amega mushumong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramola wa clientele legal o ona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karacha tefo ya beili go fitla go 5000 rand. At clientele legal o khotsa keletso ya simolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele general, get a SPA di moletso go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa di tifetso tsa tlwaelo.
4: Di papadi ka khone majipa. Tobel FM, moshata watsibone boithabisho.
10: Tobel FM, iketika murutishi, ramulao, mulwela tukulugo. Mugolewa, mungwadi, limu presidente wa maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Tobel FM, moshata watsibone boithabisho.
4: Le ke letjaji le a fa sebola
11: sonta reng sona se khole ke letjaji kopana le nna a tsa sebola ke tlabe ke re le Dr. NJ Rasakanya o ka rona ya rena ya ema o phile kumi ena o tlaba ari o se chabe go latlhagelwa
12: ge jaile jaile ge jaile ngwane su amogela
11: Kwele nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba abolela ka marega le nyalong
13: ke go tonya go fitlile ka gare ga lenyalo re be re ka bia
4: le ke le tjaji sonta ga mesong iri ya boraro go fitla ga ile botshelela mo thobele FM mo shato tsimo le boithabisho

0: go ba ga ile makatse
1: e re makaditse kuru ka ge le reng o ka tseba gore gale ka mmuso la tlhaolele go be go sene megatho ya bašomi e le goreng e register wa ya ka Labour Relations Act ke mo le goreng mmuso wa borena o ile o thoma megoge masome mararo o fetileng kone gore fileng maatla goreng dinione tsa bašomi di kgone o ka recognisiwa so re makaditse ko goreng lebaka golo le le filweng ke ena registera o reng why PSA e ngwadisitswe bjale ka NPC ebile e ngwadisitswe bjale ka a trade union ra matlhalosetse ra reno o tla gopola gore ka 1920 e mogatlho o tlhomiwa go be go sene bašomi ba ba sene ditokelo bašomi ba ba sene ditokelo tsa go ka ba le mogatlho wa bašomi so ebile bjalo o fitlhaka bjalo so and ebile re tswa kgorong ya tsheko kgorekgolo ya tsheko ya Labour Appeal Court e bontšhitse ya reng ga o ne molatofelo ore PSA e ngwadise ka NPC ebile ke ngwadisitse bjele ka mogatho wa bašomi se be gona ko goreng o swantse re ke tshware bjele ka mogatho wa bašomi ebile re fapantšha le taba gore go be le NPC e aroganang le mogatho wa bašomi ke ntlho e le goreng re ile ra e dira ra romela ena register re makatswa ke e be a ganne mara ke re ne le tshepo ka ge e le goreng dipoledišano tša rena ditse re bile le tsona maabane le ena registera le minister net le dipidi tša gae o bontšitse gore ka nnete o ka ba le tharollo and re tshepa gore beke tlang e fitlha o ka ba le tharollo ka ge e le goreng bašomi ba lobile malomi boti wa ba bolelelang a re mokgatho wa bašomi fela re mokgatho wa aga le setšhaba ka ge o ka lemoga nako ntšhi le ge mmušo o ne le ditšhitšhinyo tša ntse ba bitšang di-bill re ba le input re a bontšha gore ka nnete re nyako agang aforika borwa e botse e seng fela gore re no ba mokgatho wa bašomi
0: age ka gore le bolela gore le yena yo a lefilego lengwalo le la go le tsebiša ka se ke leloko la PSA e ka ba lena le kgonono go se gore mtlho mongwe go na le dipolotiki tse le sa di tsebeng ka yena temana e
1: sa mathomo re bile re lemoga goreng se se diriwaga mo se diriwa ka mokgwa wa lebelo le mokgwa o bontšha goreng ga one therišano e botse le rena mara ra ba re bodiša ka ge ke bodisitse maabane ko legotseng e re kopane le minister ke rena le yena registera ka bo ena ka di-2 tja june ebile ka mo founela ke mmotsa gore morena ka ge re submitile constitution o rileng re submite wena o tla kae ka yona e bonya ka thuso a re thušaneng re kgone ka boledišane ka yone o bile a re a nna reno a kenya ke thuso ya gago so kore ke mo le gore re fa re ipotsa gorena o tlile bjang gore monno a be leloko la mokgatho ebile a thoile mokgatho
0: age ge re kano o botsiša fela tate maleka gone gore le kgone go tswelela pele le le unione e ka ba bothata gore le fediše boingwadišo bja lena bjalo ka NPC gomme le lebeleletše tša bašomi fela
1: ke taba e le goreng re mo tshepišitše re bodišana le yena ge re mmotsa ra reng tseba gore ntho e le gore e sa le tlhomiwa ka 1920 ke dingwe tša dinga bolela ka meago di-assete bjalebjale ke dingwe tse le di nyaka gore le fane maele a se taba ya letšatši ya kgwedi ya beke ore e rarolole ka ge o tshwana le reng moago wa head office o ka fase a taolo ya lese ya NPC ga se fela goreng o ka no reno ke ka arogana NPC le mokgatho ka ge dithoti tše uwe tša tshwana le bjalo o swantse o fetse o ye ko le tša o tshwana le bo this office e tša nako ke ntho e be re nyaka revolutione le yena ka yona goreng ge ba ke taba e tshwenyang a revolution o rena taba e ka rarollwa bjang le bo ka moka di-stakeholders bo this office bjalebjale tše di amegang re kgone di fa nako maybe ya kgodie ya ngwaga oba o feta moo ore ge mafelowele tšatši taba e rarollwa o se ka ba le lo tse le re tlo šala morago o humana mokgatlho o na le mathata a itseng
0: a ge ka gore le lebolela ka taba ya dithoto mo lebakeng le NPC e tate maleka ga le šomiši go itirela letseno goba mašheleng bjalo ka Public Servants Association
1: ga bjale nka botsa goreng bjalo ka mokgatho le ge le gore re mokgatho re ne le tše dingwe tša o tshwana le megatho e mengwe e beng le di-insurance e beng le tše dingwe tše e be le tsona bjalo ka mokgatho re ne le o tshwana le re bitša resort re ne le

0: Eric Mashao ra go leboga ga bele show mabalo e mabitsela ka dintlha go le ja continent ya Africa.
1: Pegile Eric ke a leboga mo theletse re thoma ka tsaka Algeria me jona ke tsa gore badudi ba litile ka tetelo e kgolo gore dipoelo tse di kgetho tse di sepedishwe go mabane go kgetha maloko a parlamente di lokolwe badudi ba go feta di milioni tse masomi pedi ne ferelwa na shupa ba o ba engwe di shitse go go bouta ba kgethile maloko a parlamente a magolo ne shupa go bile le ditishi tsa go kgetha tsa go feta dikete tse le sometharo go ralala le na gayo le ka dinageng shedingwe go lebyalo poto ya tse dikgetho e re dikgetho di sepetse ka thelelo Kenya tsweletso ka lefapheng la dikgwebo tsa poraebete go letse godimo kgweding ya June se ke go ya le ka tshedimoso yeo e lokolotswego ke Stanbic Bank kgolo ya ditheko tsa bareki e theogetse tlase go diperesente tse tshelelang ferelwana nne ngwaga ka ngwaga ka kgwedi ya June go tloga go diperesente tse tshelelang ferelwana supa kgweding ya May DRC. Moporesidente Felix Tshisekedi o re mmušo o leka ka fao ka go kgona go lwantšhana le go keka ga diphetetso tša Ebola. Se ke morago ga gore moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa a laetše gore kontinente ya Afrika e tlo tšwela pele go thekga naga yeo twantšhong ya Ebola, Tshisekedi o re ba šoma le batšeakarolo ba go fapana go maatlafatša masolo a go tlhola temošo a kalafo le a go dira diteko tša Ebola, Uganda. Motlhankedi mogolo wa sešole Muhuzi Kainerugaba o dirile taelo ya gore makala mabedi a poraebete a phatlhalatso ya ditaba e bago NTV le la Daily Monitor gore a tswalelwe le gore a se bulwe ntle le tumelelo ya gagwe. O re ga ge makala phatlhalatso ya ditaba wa ikemego o tsweleditse se letlhakaleng la gagwe la X ke tsona tšeo ke a leboga.
0: Mabalo e mabitsela ra go leboga mo theletse ke la bohlano sebaka e sale sa gago le mantsibeng a le gono o rometse maikutlo ka lentswe go WhatsApp line ka baripana thobela
2: tameng ka mushate ka go tlhokala tsela go tloga go nyamisa kudu re go bona dilo re sa tsamaega botse mo maokelong a rena mo a mmušo dikolo tsona di a rekiwa mare fela o tla kwa ba re kolo ya e gona.
0: Go letlakala la Facebook mo theletse re thobela ka moshate setlhopha ka maka sa tlhokola tsela mologadi o motshweu le diatla go a swana le ge ba ka tlhobaetsa ke seo go a swana ke re bona ba ya maokelong a go ikema ga ba tshwenyege felo ke Kagiso Abel Bauba Radingwana le go laneng ga sekhukhune ga ntona sentšho Radingwana yo mongwe shwena mo theletse o retamen team tlhokola tsela diphathi tseo di tlhobaetswa ke eng gane a batle ka tharololo ke re bona ba parlamenteng gape re na ona seo re tla se dirang re lebeletse bona ke mogale sephogwatlha ka Benina Park. Emotiona re thobela ka gašo mmasepala wa Magalakwena o bontšha e le kgwara gore ntaba tša bona di sa fele a ba tlhankele setšhaba le tlogele go baka maemotlhe ke Jimmy Mabapa o ka Mmamelodi. Emotiona re thobela setlhopha sa tlhokwala tsela ke dumelana le phathi tšeo tša dipolotiki mo parlamenteng maranka be ba e tla ka solution cause complain a ira ro le botata ke sekhapa moshitwa ka se reading yo mongwe sho re thobela tlokwala tsela ka moka ke nnete dikoloi tsa go sepetsa balwetse ka maokelong ga se tsentsi mmusho a o tsie masheleng a wa shetsego go dimoga 6 million ba reke di ambulance tle tshelete e gona kere ke Evelyn Lebepe o ka botlokwa ga phasha sho yena yo mongwe pele re boela go WhatsApp re madume. Nako eo diphathi tsa dipolotiki di senyang ka go isana dikgorontshekelo ke yona nako eo nka beng ba lebelelana le tsona ditlhaelelo tsa go tshwana le di-ambulance ke Polipolis ke Magamathe kwa Phadi ka Northwest. Re boela go WhatsApp line.
3: Thobela setlhopha sa tlhokwala tsela ke nnete dinamelwa tša balwetse maokelong ke bothata. Class moleko wa spitiela mapatšakeng thobela
4: thobela ka mošato o tlhokala tsela ke Victoria Maedimola Hei, gape ka maokelong a rena ka mo South Africa re a sokola kore o tlo founa wa ema tekano 8 hours o boletetse ambulance e se gona wa tsa re a leboga ruri ge ba lemoge ditabe ke Victoria Maidimola ke a leboga.
5: Thobela setlhopha sa tlhoko la tsela le bolela le Minister Maphanga ka mo Moroke re a kwa ka go tlhoka dinamela tsa go rola balwetse re reatse gore mmuso e be go bana o thaeditse. Re larilela mmuso re mokgethileng gore tlhega ke a tsena ka mogare ga dipetlele a bone masetla pelo a re gatlhana go lona. Ke a leboga ke Minister Maphanga ka mo Moroke.
6: Tlameng setlhopha sa tlhokwa la tsela diphathi tseo tsa dipolotiki parlamenteng di tla re makatša ge bona ba tlhobaetša ke tlhokego ya diambulance rena re ta diang gape rena re bebeletse bona e tharololo wa palela ko o ta ka yona bona rena ona se re twa se diago mogalesipho kgwatlha ka Benina Park ga e tlhabine ga mogobo ya maikutlo a ka ama lefelo le SABC News.
7: Kgotsong setlhopha sa tlhokwa la tsela mo le batheletse ka moo. Ke bona diphathi tseo di bolela nnete dinamelo tsa go sepediša balwetse maokelong a mantšhi a mmušo ke tlhoba boroko ke mo bonago gantši molwetse a kgona go felelela ba sešwe ba fitlhe. Ke a leboga lebola le Chris Ladi a le ka pheleng taba e tswa phatlhamano.
0: Ka nnete mogale kgwatlha maikutlo a manefilo le SABC News le lenano la tlhoko la tsela ga mmogo le rena bagashim le batsweletši upia tsebang gore ka metlha ga re a nyatše ga re a lebele fase ka lebaka la gore a re laetša thego yeo le re neyago yona ka metlha. Papapa Joshua re tla boa re kwa tša dintlo.
8: Naga super soft polygon in Bakersfield. 2 kg nice one washing powder $39.99. 750 ml sunlight liquid refill $21.99. 2 liter Verox bubble bath $29.99. 400 ml clear hand and body lotion $23.99. 100 ml Vaseline petroleum jelly $15.99. Carry pack your Huggies nappies $49.99. Date for lucky 7 July 2026. Super safe polygon in Bakersfield. Your number one store.
9: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
10: Wa tseba maikutlo ao. Again, ba tsena ka style. Mahlo ka moka a lebile go wena. O le mboneng wa letšatši ka 100 grand i10 ya gago e mpšhampšha. E tee ya tše 10 e ka ba ya gago e tsenele le gono. Gomme o goroge bjalo ka boss. Phadišano e flaka di 8 August. Win a car. E thomile gona bjale. Ga build it fela.
11: Ke masomepedi metsotso pele ga iriela ya bošupa le ke tlhokola tsela ntshabele motho o sabela kwabo mothopo wa gago wa ditaba. Re nyaka go lekola ditaba tšeo di latelago ka gore tona ka kgorong ya bodulo Thembi Semelane a ne le molokgotlhapetiši wa kgoro ya gaboka Gauteng Tasnin Motara ba bile dintlo tšeo di agilwego ke baswa projekeng ya impumelelo ka Devon masepaleng wa selegae wa lesedi baswa ba masometshela ba ikgobokeleditše bokgone le maitemogelo go tša kago ka tlhatlho ya National Home Builders Registration Council. Go tšwela pele ka yena temana ye rata go amogela yena tona ka kgorong ya bodulo ke mme Thembi Semelane tona ra letamiša tlhoko la tsela mantšhi weng a lekgono.
12: Aree
11: projeke e ya go aba dintlo maabane tše e leng gore di agilwe ke baswa ka lenano la go bitšwa Youth Build e thušitse baswa go fitlha kae kudu ka gore re sa tswa kgweding ya baswa?
12: Ke ka mogore le bafapa la human settlement re tswaletseng kgwedi ya rena ya youth last month. Re šomišana le NYDA re traina baswa re kgone le go ba rekela mathulose re kgone go ba placea mo re agang gona dintlo. Re thušana le NHBRC le entity ya Department of Human Settlement. So ke lenaneo la rena la bobedi, in fact re thomile ka ngwaga wa go feta wa 2025 re thoma ka bana ba Rand West ko Tukumsa Rest. Re ba tsentšhitse ko di-projecting tša Rand West tša Department of Human Settlement. E re fetsa moo ba be ba tshwere ko TVET ba tsene sekolo ba etse di-practicals re ba bodise dikhamphane be tsona dikhamphane tse di kgonang gore ba ka topanyana masheleng le bona ba kgone gore ka dithulosi tseya ba tlabe ba di reketse ke mmuso ba ka kgona go thoma dikgwebo tsa bona. E sepitse gabotse ke le yona lenaneo re bonang o kare le thuša gore le rena bana ba rena re ka kgona go ba tsentšha moo e le gore ba tshwabiša tsala gona.
11: Age dintlo tse re bolelang ka tsona tona ge lebele di lebeletše ka bolena le ka fa e leng gore le di lekotse ke tša boleng bja maemo a godimo go ya ka fa e leng gore baswa ba ba šomile ka gona.
12: Ke tša maemo a godimo ke social housing e tlhakane le BNG. BNG ke lenaneo la rena la di-RDP ka mokgwa o re di tsebang ka gona. Social housing ke mo re agang gona di-flete tša go tshwana le tse di leng gona ona mo Polokwane toropong e kgolo tse di leng gona kwa go boladana. Mananego ao e bona gore re kgona gore ka gore re mmuso re kgone gore re ba tsentšhe ko TVET re ba patelele re ba rekele dithulusi ba tle ba tlo go bereka gore ba kgone go qualifya ba bangwe ba ba di-plumber ba bangwe ba be di-bricklayer jwalo-jwalo ka gore ba humana practical. Re be re ba thuše re tlhakane le small business gore ba registere di-company ba tlo kgona go kgomana starter pack le gona se se kare se a bonagala sephala se sa rena sa dithulosi gore ba kgone gore di-company tsa bona se ba thomile go bereka ba topa-topanyana mešomo mola le mola ba subcontractor gona ba se ka le go fitlhale ba ponoka ba se ka kgona le go reka se sengwe sa gore ba kgone go šoma.
11: Age go ya ka lena palo ya baswa ba re bolelang ka yona e ka be e be e le tumo ya lena gore palo ye e be ya godimo goba motlho mongwe yona e re bolelang ka yona ke yona e e leng gore lebele ka kgona go kgontiša gore e golege.
12: Re kemišeditse gore ka go tsamaya ka mengwaga re oketse palo ya rena e be e golo re thomile ka 100 ka ngwaga wa go feta ngwaga o ra palelwa ko go fitlha 100 ka gore re thomile lenanego le lengwe ra divida palo ya rena ya bana ba 40 e le gore re ba fa di-practicals re ba iša ko dimaspaleng bona e le gore ba feditse di-degree tsa bona tsa go tshwana le gore se mongwe ke planara goba ke architect jwalo-jwalo. Seo se re direla gore mananego a rena human settlements a sepela slow fa gore kgomana memasepala e palelwa o lokisa naga mo re tla kgona go agela wena o le leloko la setšhaba. So ra bona gore a re e divide gore re kgone go kitimiša palo ya dintlo e re dintšang ka ngwaga. So ra theoša nomoro ya go traina ra iša ko 60 ra introduce lenanego la ko mathomong a ngwaga la bana la baswa ba ba 40 ba di-advance skill le gore ba tlabe ba tsene ko di-university ba feditse empa ba palela go kry-a mošomo re ba absorbe ko department-eng mare ba beye ko memasepaleng mo e le gore memasepale ya ona ke menyane ba palelwa ko aga.
11: Age e ka ba lenaneo le leeta le thata le di-province e tona
12: thaya le ya rena be le gona mo Gauteng mengwaga e mebedi mara e ya memasepala ya 40 ke dimasepala tse di-provinceng ka moka tse 9 re ikemiseditse ka ngwa wa o latela wa 2027 gore o thoma impumelelo youth program nageng ka moka ko South Africa. So le go bo Limpopo re tla fitlha, le go bo KZN re tla fitlha, le bo Northern Cape re kgone go thusana le di department tsa human settlements tsa di-province tsa rena ka moka.
11: Age go baswa ba e leng gore ba tsheleditse ba nyaka go ba karolo ya lenano le, e ka ba tona ba swanela ke gore ba direng.
12: Re na le NHPRC le yona National Business Regulatory Authority Council e le entity ya rena ya department ya human settlement. Ba ka ya ko websiteng re na advertiser le ba nyaka o thoma dikgwebo, ba nyaka o thoma o dira dipina, ba nyaka gore di testiwe gore ba kgone go qualifya ka tsona, ba rekise ko bo guildage jalo jalo. Re a thusa le gona kwa ko NHPRC. Re na le mananego a o fapa-fapana se a youth 16 gen 16 fela e be re bolela ka tsona ko impumelelo. Empa re na le mananego mola e le gore mtlho mongwe o na le bokgoni o ka kgona o aga ditina ka plastic. Metlhole e re e bonang bana ba ithutile ba dirile di-engineering ba na le problem ya tšhelete mtlhomongwe ya gore ba ka kgone go testa di-product ya bona di be di-registeriwe di-patente ba kgone gore e ba e le gore ke quality ya bona e le gore ba ka e šomiša ba be ba e rekisa. Re le ba Department of Human Settlement gona kwa ko NHPRC re na le nnaneo leo re tle go thusa ra go bontšha gore stina se diwa jwang, o ka improve-a jwang, jalo jalo sa be sa phasa. Gore e se kgone go phasa o kaya ko mme Stella Ndabeni wa fitlha wa gopela mašeleng a o thusa wa kgone go dia ditina tsa gago wa di tsentšha ko build it batho ba reka wa kgona go tswela pele. Le gona moo re ke ya baswa a re na age limit ya gore moswa ko lawa o fitlha ko age 35 hour ela ya sekolong ke yona mara e ya borakgwebo re a leka gore mang le mang e le gore wa kgona ka matlogo le ena a ka tsena a thusega.
11: Tona goreng ya bodulo mme Thembi Semelane re lebogile tlhoko la tsela Thobela FM mantsibeng a lekgono.
12: Ke ra leboga.
11: Mabenkeleshea.
13: Se special ke sa go futa di 8 July 2026 e tla mo go futa hype mokopane mme o gwetse 10 kg ya golden delight rice ka 117.99, 2 liter ya cotona cooking oil ka 59.99, 750 grams ya ri coffee ka 119.99, 6 by 1 liter ya cream line long life milk ka 79 rand, 2 liter ya stay soft fabric softener ka 37.99, molo 175 grams ya sunlight bath soap e le 8.99. Food Hype Mkopani, where you always save.
0: Lano kla tlhokwala tsela la mantsi bo motheletse re gatela pele ka tsa gore le gotlala mmasepala wa selegae wa magala ko ena ka mokopane ka Limpopo le fitlheletse sepetho sa go romela molaodi wa mmasepala o Morris Maluleka maikhutsong a go ikgetha. Sepetho seo se fitlheletse tulong ya go ikgetha ya legotla gona mo bekeng. Go tholwa ga gagwe e sa le go rotoša dipotšišo le dipelaelo go tswa go bakhanselara ba diparty tša go fapana gona ka legotleng e sa le mola a thwalwago ka ngwaga wa 2022, gomme taba ye ya go thwalwa ga gagwe e šetše e tswa le dikgorong tša tsheko. Go ikgontšiša taba ye re amogela mo magaleng moleledi wa mmasepala ke tate Malesela Selokela. Tate Selokela, re a le amogela Thobela.
14: Re ke tse sebaka se ke le dumediše bašomi ba salemoya se sa Thobela FM tlhokola tsela ke dumediše le batheeletši ba sejense ya le maselana ke tse sebatse ke re go tsone.
0: Age tate Selokela, edi o thomang ka go kgontšiša taba jem lebe le re botse gore ge le re le mmeile maikhutsong a go ikgetha ga botse le bolela ka eng.
14: Since Peggy, Ricky, can it if I journal? I can need it to get a mass production of Alago and Malava. It's a recipeto. So, Nancy, Saovia, Malago, mass production of Alago and Maranam, Maluleka, my future, I will head to Asia, Kupala Lindu Mel, like a Chucky Shafa, or a decatting just petrol say over. Ke dimo tsa sephetho se ke re e sa le ya go šhelengaka le ntumeleleng ke me ka lentjwe bona lewe
0: le ra gore eng tate selokela
14: ke ra gore e sa le taba ya mushumi le mong mushumi ga pjale e upja ke khotse gore e sa le mushumi wa masipala wa kweswa mogala kweni
0: e na mile ge le re le mmile maikhutjong a go ikgetha le ra gore eng
14: maitula o ikgetha a kere sespegi ka ke tlhalosa ke yona special difibile le tlhalosa botse e tla tshipidisho ka moka dilo ka motho a masipala sanjana di le gare tswela pele
0: a ge e le gore maikhutjo a le mmetse yona go fitlhaneng gona go tlabe go diraga eng ka letlhakore nna lena le le mmasepala ka motlhala ke era gore e ka ba go na le se e leng gore le tlabe le senya ke shisha goba go se tsitsinkela
14: ebile ke tlhalose fa gore matšatši a o ikgetha ke a o fitlha kgwedi yona e re leng mo yona go fitlhelela e fela kgwedi ya motsheagamang yona ya July to fela moe ebile tulo yona ya o ikgetha ya masepala wešo e kgethile morena mašiši lanele mašiši wa le ka molaodi wa motšwa o tshwere go fitlhelela kgwedi yona e fela e molaodi a sa beilweng e molaodi a sa file maikhutso a o ikgetha
0: re kwa dipego tša go fapana tate selokela malebana le maemo a gagwe ka mmasepaleng ka gore re le re le mmeile maikhutsong a go ikgetha fela ka go le lengwe go kwagala gore le kontraka ya gagwe e tla fitlha mafelelong e segale lena le sa tswa go kgontiša gore ka nnete e sa le mošomo wa mmasepala le ka e tlhakiša yona ntlha e
14: ke nka kgontišiša bile ke ya kgontišiša gore morena moleka e sa le mošomi e sa le molaodi wa mmasepala šo wa mogala ko wena o fitlha ka la masometharo kgwedi ya dibatsela ke mo a tlebeng morena moleka ebile o ngwetse sengwalo lengwalo la boitokolola gore o tla itokolola mošomong yaka ge kontraka e tlebe e fitlha mafelelong ka kgwedi ya dibatsela
0: lengwalo le o lefa lona moraga gore le motsebiše gore le mme ya maikhutsong a go ikgetha goba lebe le šetše le le amogetše lengwalo le la go itokolola
14: lengwalo le bešetše re le amogetše
0: e namile ga a biwa maikhutsong a go ikgetha ebile yena a itokolola se e leng gore le tlabe le se tsitsinkela ga a le gare a le maikhutsong dienywa di tla ba gona
14: dienywa le ra enkabo ya ditirelo batshepidišo ya masepala ka ke tlhalositše morena mašiši ke bona ba kgethilweng ke tula go ikgetha gore e be bona ba tlabeng ba lebeletše tshepidišo le taolo ya masepala ka moka yona ka bophara le pepe tlabe ya gona
0: ke be ke ra dipoelo tate selokela ka gore le kgontšišitše ge ke le botšiša gore ge a tla ba le maikhutsong a go ikgetha ka letlhakoreng la nna le le masepala le re go na le dinyakišo tše e leng gore le tlabe le di dira goba tšeo e leng gore le tlabe le di tsitsinkela ke e ra gona gore ge yena ebile a šetša lefile lengwalo la go itokolola lena le mmeile maikhutsong a go ikgetha le le gare le tsitsinkela dintlha tšeo le di tsitsinkelang ka yena dipoelo di tla ba gona goba go na le fa e leng gore go tla ba le dithulano
14: ga ke tlhalositše akere sese peki lengwalo le la go itokolola ke tlhalositše gore ke lengwalo le itlileng pele ga tulo ya go ikgetha ona mo bekeng e re leng mo yona eupša bo morena moleka mo lengwalo le uwe ba tlo itokolola ka la masometharo kgwedi ya dibatsela e seng kgwedi e re leng mo yona eupša e ke leka o ka le fetola mo dipoelo ke tlhalositše ga botse e ke thoma go tlhalosa ya re ke kgopela gore ga bjale e be gore e sa le taba ya kgošhile ngaka mo tabetsong tšeo ke ka mo le bona ebile senke rentšhe le sengwalwa sa mabile taba tsona tše ka bane santšano le tše re lebeletše jola ka masepala re tlale ka marago re tlale re lekolola sengwalwa jola ka masepala ebile re tlhalosa le mabaka goba tsona dikarabo tše motlhomong le ka ba le iputiša tsona jale ka bagaši le batudi ba mogala kwena
0: le le mmasepala le le amogetše lengwalo la go itokolola la tate Maluleka
14: re le amogetše nka kgontšiša tseo
0: go era gore le a dumela gore a itokolola
14: ka kgwedi ya dibatsela ke seo kgwedi yone re le mo go yone
0: inamile ka hore le re o maikhutjong a go ikgetha mogolo o tla tjwela pele go hwetja go ba awa
14: dilo ka moka tsona ditloba dilo sepela ka bana go tlebeng ke tsepela ka gona diputselo jwa ka moka ditlebeng ke dile gona go ya ka mogwalotse ka bana gore e sa le mošomo wa masepala a senke a rakiwe ko morena Maluleka
0: a re moleledi wa masepala wa selegae wa magala kwena tate Malesela Selokela re lebogile ka nnete re tla e kgata motlhala ka gore re nyaka go kwa ga botse mabaka a gore a bewe maikhutso a go ikgetha re a leleboga lebakeng le
14: go leboga nna modimošu
11: re a leboga gabja le batheletše sebaka ke sa lena ke rena bomang ka ntle le lena batheletše moremeše re atamiša tlhokwa la tsela ke la botlhano
15: kgotsong lepodile mologadi le setlhopha ka moka sa tlhoka la tsela tona o tlo go a bolela nnete di-ambulance ke tše dintšhi empa 25% ya tsona a e bereke di tletse mo dikaratšheng go lokisiwa ba duo dibanka ka kua gore ba tla ba kgona go chacha mmušo taba tja di-tendera ke mathata o ka reng ke be mmušo o ena le bomechaniki ba tsona gore e di duo senyaka ba ke tokišetse tsona zafelegodi gamašanbena sekete mošate
16: tobela setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela ke bethueleng kuna sebidiela makweng go tloga go nyamiša lebile go nyamiša kudu go kwa gore kgoro ya maphelo e lemogile gore di-ambulance goba dikoloi tša go sepitša balwetse di a tlhaelela nke batle ka mano a mangwe gore ba di oketse ke a leboga
17: thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela le bathetsi ba tlhokwa la tsela rata o tja sebaka se re le boiše masepala wa lesedi ka mošomo bo botse ba tswelang pele ba o dira ke nnete ba tloga ba bontšha ga botse gore ba šomela setšhaba ditirelo di ao setšhabeng re tloga re ba le boiša le ruri ke ra ba sware jale le he masepala wa teng wa lesedi e le o monnyane mara e fela o dira mošomo wa o tshoša wa makatša o mogolo wa o phala dimasepala ka o fela a tsona re tloga re ba leboa le ruri ke moetlo meašhe o tswa matabi mošhata
18: tobela wa tlhokwa la tsela ee ge e le taba ya di-ambulance le tla e letela molwetse a le mo awa le tla ba la nyaka transport awa mo di-ambulance gona awa go apala a ke tse gore ba ka šomiša mokgwa wa mohutamang le tla e founela 4 hours to 5 hours o sa tle selo le belenyake transport ke selala peter mo news ten setane ke a leboga
11: re a leboga batheletše ka moka ba e leng gore le kgonne go ntšha maikutlo e se maikutlo a rena re le tlhoka la tsela goba SABC News e fela re e rata ebile re e thabela thekgo yeo ya lena ka dinako tsotlhe ke la botlhano batheletše re romile la tharo kgwedi ke ya mogalabe peresidente ya pele Nelson Mandela ngwaga kwa 2020 nna ke nna Eric Mashau ke nna ke na le Peggy Machitela ke mologadi re a leboga Beatrice Tshilwane le Mmabaloi Mabitsela motsweletši le metšhining Pontsho Motlhola motsweletši mogolo Matsheko Malatši motsweletši phetiši Mmapitsi Botlhoko iri ke ya bošupa Mphomorase o a latela ka ditaba tšela tša iri ela ya bošupa sebatakgomo.

metsotso e supile ke go tswa go eriela ya bosupa go mošhata kwa tsebo le boithabešo batsheledi ba thobela fema re tsena nako e re le dumedišang gona fa go mošhata kwa tsebo le boithabešo nna ke tlifotlif setwa ga megala ke mokone ka metlhalo mabaka marago šole ya tseba ga ke sepele ke noši ke sepela fa le 99 sna tuko ya go kobiana ke motsweletši wa lenanong le mošupile go fitlhela botlhano le kgone le o le apetse pitša mabaleng a dipapadi re tsena ka nako matšatši nna le kgone magage šole se kela fela pele se kela tshoga ke ka mogodilo di leng ka gona le kgone re tsena ka pele ka lebaka la gore nako e ga gona papadi e fela sa nka le botsang sona ke gore re tsena mare iketla gona fa go lenano la mabaleng a dipapadi gona fa go mošate re name re bolebaga mpho morase ka ditaba tša iria bosupa o a bua ka iriela ya sesae go tlwa le botša gore na e kaba di fetogile ka sebopego sefe setlhopha ka moka sa tlhokala tsela le nnana le leboga ka mošomo botsolo tswelang pele go dira batheletse ba thobela fa matla kopana lena gape ka mošupologo ka emetlhare fela metsotso re tswela irinyela ya botshelela le ke lenano la mabaleng a dipapadi Isaac Silo kwa ga mashila magagesho ke motsweletše mogolo wa lebeletše go fa mananeo ka moka a thobela FM go tloga gona kwa mesong kwa go fitlhela bile gare tsena ka re ga pitše ya mabaleng a dipapadi o a lebeletše le ganeele ke a tshepa gore o tlhwaile tsebe go kwa gore na re di retaiwa re di retaiwa ba ke mapapa magagesho se ka lebala gore thobela FM ya khwetsagala gona fa le mafaratlhatlheng a le ya go magagesho ka metlhala mabaka re gona go Facebook go thobela FM ya ka molaka go le lengwe gona molaka go X ke at thobela FM ya ka audio bouquet channel 815 le gona tla re khwetsa gona molaka go DSTV o se ka lebala gape gore re gona go www.thobelafm.co.za nomoro ya rena mogala ka metlhala mabaka ke 086 000 2452 086 000 2452 le ke lenano la mabaleng a dipapadi magagesho gona mo go mošhata wa tsebo le boithabišo re di bone dipapadi di ralokile tša sebjana sa lefase di tsa tswela pele go kgatlhampana gomme re tla re bone gore na ka ba di tla felela ka sopego sefe nna Lucas Ribeiro le re o ya kae batho ba modimo ke raya gore le re Lucas Ribeiro o ya kae tla boitšhanathi nna thutlampo tša gore na o ya kae Lucas Ribeiro ka gore ke ya kwa gore le bana ba le ba ka kua na tshorena ka re batlhaile ba beile leitlho shalulu le ena ka kua Orlando Pirates le bona ba mmeile leitlho a ditaba ka maphapa le na dulang fela bjalo le tla kwa gore na ka botala le se ka lebala ba e le gore le otlala ka tsela ya R521 o e tswa ka Polokwane lebile Dendron le go tswa ka Dendron ebile Polokwane go na le kotsi ya difatanaga mouwe le tlhokomeleng re re mabenkeleng.

0: ke a dumela bjale e fela ke gatla ka mogole bja ka gona gore motlhatlhi o a tlang o na le se le setsebang ntatemeloke ke a leleboga
1: thank you na leboa nna difoto ke leboa nako e lemphileng yona
0: bošato bogole tate balela ke lebakoile gona le akwa ga gona le motlhatlhi o a tlang ntate balela ka ka seke bolela fe gape motho ke ena ke bona ba kalang ka mo committing e le ya go kgetha batlhatlhi le a monkwa gore ke ena bašupa a supa jalo nta go nthabiša ke gore o re motlhatlhi o a tlang ona re bona le sa setsebang gape ke ena leng kwa pele reporto ya emerge e sa etle e re lebe re fetole mawa re ya kitima ira go lebela fan gore re ya go lebela Limpopo Athletics Athlete Commission e le gore ke tlo swara e tlo ba ile ya bobedi se ka lebala gore ke ya bobedi annual athletes indaba e swarang go sasa ka kwa spolo sekolong se se phagamego sa Capricorn ka kua auditorium ya bona gona monopolokwane go kwa ditaba tse ka botlala ba gagešo ke nako boledišana fa le module ya setulo wa Limpopo Athlete Commission ke ntate Phateng Kgomo ba ga Kgomo a re lotšhen thobela
2: ya dumedisa ke ntshela batholetse ka moka ba thobela FM
0: shetse o no ba di iri fela tse di shetsego gore re tsene go annual athletes commission indaba ye le gore tla na maitse a karolo go sasa kudu re lebeletseng ka nore di ka fase ga di awara tse ka ba go tshele sume pedi pele ga ga e thoma ka siripa ga re fela go itlela go iri ya boshupa mo mesong di tla bjang ditukisho tsa lena dilo di sepela ga botse le emela fela indaba ye gore na me thome ntate Kgomo
2: dilo di sepela ga botse la nyole go fona ke ditse le di panelists tsa rena ba batlo fang presentation go sasa go sasa setsa go le setse tlhagang ke khotha khothe go ba athlete ka moka ba Limpopo ba le under Limpopo athletics mbonne po go ya indaba ke gore nako tse dintsi ba eta pele go no dula ka di office ba tsiya di phetho so go sasa re bona di lokelo re di amana le di ma athlete ba rena so rena le di topic tsa o tshwana le o tshireletsego ya athletics le gore na transformation e ba affecta yang ka mogare ga ga tshepidiso ye le tsereme tsang high performance le gore na ba ke thekisa jwang baatlete ba rena so go sasa ro ba re bolela le bona go ba le presenter tseo ba tlo go presenta di-topic then wa boledišana baatlete ba rena ge re fetsa letsatsi la go sasa re satse o bale re na le ntshwetso tsa lenaneotheo le re ba re fa lona gore jala ka baatlete ba lebetse gore ba etsa pele re ba direle eng le eng le eng o le gore tshepidiso ya e direng ga gologore re lebeletse gore tshepidiso ya rena ya boatlete e ka fitlhelela jang di-district tsa rena tsa mo Limpopo e ka fitlhelela jang baatlete ba rena ba ko magaeng bao ba senang sa bona ba le gore ba nyaka bara ba ditse le talente le gore na bao ba tswelelang ka talente ba feta ba tsamaya ba etswa mo province ya rena ba province tse ba nyaka tsa bokaone eng se re ka ba direla re kgone o ba keepa mo provinceng ba seke ra ba loser
0: ntate Kgomo ke bo mang baeng ba ile goreng ba tswa maemong a bo setšhaba ba ile gore le ba memile ke tseba ga botse gore ntate Mathane o ile goreng ke mo president wa motswa o swere wa Athletics South Africa ke ena mongwe gore o tlo ba karolo ya indaba ya lena e ka ba bangwe ke bo mang ba ile goreng le ba memile go tswa maemong a bo setšhaba ntate Kgomo
2: ntate Mathane setša le gona mo provinceng o tla go attendang ntho tsa go sasa re tlo ba gape rena le bo sese Brenda Maroleng ba ba motlhobang ke board member wa Comrades Marathon o ile gore o lebeletse kudu tsa basadi gore na basadi ba atlete ke karolo efeng yeo setse ba e ralokeng re na le bontate Tolamo ko ba le gore ke re bitsa di-sports activist re na le bontate Matshela Mamabolo ke journalist le bona ba ba bontsha baatlete bana gore ba tshware jwang gore ba kgone maina bona seke a senyega ge a senyega a ba senyetsa profession ya bona so ke maphaphaga le baloka le ba gona president Senomadi wa lema o tlabe a le gona le ena e le ke karolo e re na le tate Alipole wa Limpopo Sports Confederation o tla ba le gona re na le bontate Kgomo go tswa Department of Sports Arts and Culture wa ba le betse schools athletics na le bo sese Tony ba Limpopo School Sports le bona ba tla ba le gona
0: ntate Kgomo go itsa indaba ya lena e tla e tlogana mile e le kgolo go lebeletse gona ka mono province ya rena Limpopo go di tropong kgolo ya Polokwane ga le lebeletse nomoro ya ba athlete ba ile gore ba tla ba le ka mowe e tloga le kgotsofatsa ba bangwa disitse go ba ba le tshepitse gore ba tla ba fitlhile ka mowe
2: ba nya le mo kiditse ngwana ba bangwa disitseng ba athlete ke 110 ba bangwa disitse go tla so ge re tlhakantsha le ba etapele ba di commission ya rena tsa cross country road running le track and field re lebeletse re le panelists ya rena combined re tsabe re le batho ba 150
0: ntate gomo e reng ke tsena kwa ke le lebogeng ebile re la ka letla matlhatsa le matlhogonelo go indaba ya lena a ebe le katlego tšatšing la go sasa re lebogile tlhe
2: o le wa rena bile re lemema lena ba radio re lena letleng le kgone o tlo kwa se se tshwayang gore kgone o tlo reportela batšheletše ba rena
0: mošhato mogolo ntate gomo re a leboga
2: thank you
0: masoperisa ke a metsotso re lebile e rinyela ya seswai go thobela fm ya lekgotlagatso la aforika bore batlhetse ba thobela fm se ka lebala fa gore le kgone le re kwele gore premier soccer league namehile e tsebisitse ba tlhaola re lebeletse go dikabo tsa 2025-2026 tsa premier soccer league ye kgolokgolo re lebeletsego ke ya moraloki wa setlha o lebeletse fa Austin Apollos re lebogile mo fokeng ga mogona tsa bo mokwena ke ba ile gore ba tla ba thulana gana mowe player of the season re bone fa ke baroloki ba bararo ba setlhopha sa Orlando Pirates ke Apollos mo fokeng ga mogona sebelebele motlhatlhi wa setlha re lebeletse Miguel Cardoso Cedric Kaze Khalil Ben Youssef ga mogona le ena Abdeslam Owadu ya motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates gomme re tloga re tsoga botse gore ke dikabo tse ka bago tse le smesa tse e le goreng di namile di gona go lebeletse fa le ka ntle le monosha dino wa GSTV Disc Challenge ga mmogo le Matsapa Foundation Championship lebetse gape le Premiership bona ntletse mogala mo go dira 860-2452 re bolele ka yona taba ye ebile o se ka lebala fa gore Skukuni United ba tsebitse semmušo gore Cedric Kaze ke motlhatlhi wa bona o mosa go motlanama a thušana fa le Papizo Thwane pele ka mothuši wa gagwe ke ka mokgoditsa ba dileng ka gona magagešo 086-0002-452 a re kopane moye re bolela fa ka dikabo tše gore na o reng ka dikabo tše dikabo tše a leanela safas ka tšhaba go e goma ke re ba boletseng tate malile ana tšhaba go bolela ka yona gona ke re mo e tlile ka mo go rena kamna re tla re agapeletša gore taba dijelela ditle setšhabeng ke re diranga ya matsoba na thia ga
3: ba ka go
0: arle lo che le kae
3: e Mr. Mehala se
0: le kae
3: ah mo me dire Christian Pane Samson Matabata
0: ya go kamala Samson
3: marre ko se sa monna ge sho re bogile mo fukeng
0: e ga ba na re
3: re bogile mo fukeng mana go tshiki e so ba re sa se sa ka moka
0: ke go kwela mona Samson
3: ke go leboga Mr. Mehala se
0: yengwe ke a motlhali no wa se tla batheletse ke Brandon Peterson Sipho Chaine le Ricardo Gos arlo chen thobe
4: le vop nya
0: malepa
4: le gana
0: re bona re gara lena
4: go go tso
0: a re
4: Abdalu Salungwa Duma re re dile mmerugo mogolo man ya ke go bona o ka re o tla tswa ka tsufuka monna ona e we are in a pirate jail no sna wa dumela ngore ka mogola ile ile ka bona a ka dia tsufuka ya ka
0: ke le kwa botsa malepa
4: amen ke re tsu tele ba bang Clifford go le buila ke
0: le buile ke nna malepa arlo che thobela
5: e thobela batli
0: le kae na
5: ke
0: go bathela matsogo monna ga tshwere go amogetse go babaleng ga dipapadi thobela
5: Johnson Manyane ke re play of the season
0: ke mofukeng
5: play of the season ke thabile go bolela lwena ke Johnson Manyane
0: ke kwela ke lebogile Johnson re a leboga tlhe a re lotsheng ka mošhato
6: thola Bradley
0: thara
6: ke thara batho ba gane
0: ya go kamola thara voice
6: no di ba pareti o ka mokgwa di kgetsileng ka ona na ke na pelaelo
0: a ona pelaelo
6: a di ba pareti o se tlase se fitile ba bile rate ka mka bona
0: ene ba ka re ba tsa ma bana ba pirates ba bidi ba bana o mwana o tsa maile a police lena o tsile
6: ba phala ba rena
0: ke go kwile mo na tema ke ja go tsena bong
6: ke da ki ba rati
0: le go le ke da da travis a ke ja go tsena a re lo je travel
7: o monate o ba nna molatedi wa tlhopha sela sa go tlama sekolo ko tane continenteng ya Aforika Borwa sa go ba le tatse pedi
0: sona se ne le tatse pedi ke bona ka re mo play of the season a lelatswe le tla latswana mo kwena e tre
7: rena re o thenkgišana kua Aforika kua
0: real le o fenkgišana Aforika a lele taba letsa ka mo gae
7: ka mo ke ka ga rena re be re sa fela re eta re lebelela gore na naga bo rena e tshwanetse ke eng re boa setlha se se latelago roku ka kamoka ri lo tshia selo ka hore ba ba ba tsana tsanetse ka foka sa rena
0: ke go kwile le bala go ba
7: re ke tsene tabeng ka tshiti ga ke le tsitsi sa di papadi
0: aga
7: ke fe pa san town song go ga botsaka mo sa tlwa ngwa ga kwa Orlando Pirates re le mo fukeng o tsia jana ke page player of the season player of the season ka mo Kaizer Chiefs ke bona mo isa ola Peterson a shumile ga botse and then gape leading goal score yona re tsebile gore ke mo isa wa Golden Arrows wa le se se leng gona a ke le boge mo hlahli go go prosetse bo tsari e ke ntjona ke re le mo hlahli a tla go a tlhari ke botse wa le ba sa fa ba no tloga ba tla ka taba re nya ka pitso a re boele morago and botata ga ile ga ile mohlahli wa mo Afrika borwa go tsena dipolitiki ka gare ga mere kwa ga go buitsa bo mashaba bo tshiki mashaba kwa morago kwa ba le re nya ka pitso mo timane a tla go notso tsa pele ka gore o ne mo go mongwa go tsama sekolo go tsantsi ke a leboga ngwana mma
0: lebekile ke nna le bala go ba re ya re ke tata ba le la ga o e beile ebe be ile tletse arloche tobe
8: e mgoni
0: le ga ena
8: e re bona le ga ena
0: a bona le ka molato
8: ma ghetane ka mo promo
0: tobe
8: re bona ile hore mo fuke mo tsama le tsona mgoni
0: ra re mo fuke mo se pela le tsona ka mo ka jwa ya no o ka re ba gaugile na thika ba ncanca seng ba gaugile arloche tobe
9: tobe la
0: le ga ena
9: tsona le ga
0: a bona le molato
9: awa o bona mosara dino wa bangwa go ke Brandon Peterson
0: mosara dino wa go ke Brandon Peterson
9: a ba ba le ba lanchi tlipzito ne fedi bere bona ke ba si simola Brandon Peterson a le injuring e be jiwa a re go bua ya no perform
0: ke le go bua
9: ene wa nepeng brand ke nana le nna ka mashore mone ka mgorawa o iba pete ka rula ga gore e bone
0: a gona nete go feta yo we
9: and then go ga practice ya
0: re a leboga hle
9: thank you
0: shato mo go le re topa ba ngwa mo arlo cheng ka mo shato thomela
10: tswala ke ala le
0: re ga re ka le na di balance ya le moya se we ka mo we
10: ke dimile ke ke tsaki go lo ka la go lo mo ile
0: thomela
10: Tsela
0: le mabele ka go tlhopa. A ke a le kwa le ka mo ka re le boletse se ya le mo a ke re ka tloga mo.
10: A ke di mile le bolela le mabele ka mo se tlhopa.
0: Na tingo ngongo ngomela yona ka mo a ba ngwe wa mpala tsha ditseba a re lo tshe thobe.
9: Ba me ala ntumele gore go tso.
0: Thobe.
9: Le kae?
0: Rona re ka ra na.
9: Rona wa ka methallo sa mathabela a e mmase.
0: E le kwa botse batho ba ka kwa mapela.
9: A wa na gere mofukeng we ke re then coach of the year kwa Pirates
0: mo tlhatsa tsa pa Orlando Pirates
9: kulu kwa Pirates ba nyaa
0: a ora ruile Pirates ya go gola mo ja ka mo
9: ya hola Pirates ona botlhata ba nyaa le boroko nge
0: mo shato mo le le boga ka mo mapela a re lo che thobela
11: a lo cliff
0: le ga ina
11: a re wala cliff 40
0: a wala nna re gona ka mo
11: e re wala le bolla le Joseph Manana ka mo thembisa
0: thobela thobela ba Manana
11: Mufukeng wa tia. Mara ka mo Kaizer Chiefs Peterson akiboni.
0: Aliboni.
11: Hayi akiboni.
0: Kuthatha.
11: Hayi asiya dirinafu. Rino ri ka ring batho ba fiva Kaizer Chiefs mara a deserve.
0: Ke go kwa botse monna wa banana.
11: A deserve motho wa leng right ke ke yena wa ka mihlawari na
0: Rowan a gona mola
11: yole a so ona is better for Pirates
0: a gona ke Sipho China le Ricardo Gomes le Brandon Peterson
11: no ita ba ena Sipho
0: ke le goela ke ala bo wa
11: ole one
0: mo shato mo arle lo che tobe
10: tobe
0: le ga ina
10: o na le ga
0: a gona le ga molato
10: ntsona mane soro ga gen
0: tobe
10: kamo dinong ke bona o ka re tla ba muiso o go tswanetse muiso wa Kaizer Chiefs mara o ka re o bo sefu ba ka no ba motaboga ah ga ba mokwe moya motho a molimo eh ye la wa wa ka ga pirate so wana le la o tla topa topa o bona gese le coach arantse ke no kwa ke ba bela pelu ke wa tsa tsa le foli tse e ya wa ah a kwere moya mana o bo sefu
0: o sefu
10: eh ifela
0: ya muswanela
10: ifela utuno bola ke gona gore ei a tswa king a re ke le
0: ke
10: le
0: ya lobo ei a no that you go ever kitaka go bala tse ba pele go world mo go kitaka go bala ka bo ba tle ke le go pele gore dikabo tse ditlo ba di tsebisa semmusho ba thupa sefoka ba dikabo tsa PSL ba tla tsebisa semmusho ka la masopedi shupa kgweding yone re le mo go yona o ka no lebella SABC wa tlhaja la seala moya go mmoke mo le re tla dikgwetsa gona a re lelo cheng thobela
12: bokone
0: le tlhole botse
12: re botsana ena ke o tsene na Cosmos City ke tudi tsheke mo tlhako mo letse ke gae
0: a ge re a leboga
12: ya wa bona mo motho ya le ngwana
0: o
12: tlo di tsheya ka motho and then Brendan Peterson le ena o tla itopela
0: Brendan Peterson a ka tropa
12: wana ba bola isha batho o tsuru pitso mosimane o etla e wena lo wena
0: a ke bola isha batho ke bola ke na ke butsha dipuntse ba hara mmero kwa
12: we we
0: ke go go ile ke ala bo
12: tobe
0: tobe e ya ro arle lo che tobe
12: e lo ka le ka le
0: ro wana re kara lena
12: machai wa ta mo sha mo la ba
0: ke le kwa botse machai
12: eh a go a go re tlhile re football re le bela ka tsela ke ntshi re le bela go le le le tse ka gore motho a swan le pitso e ke le pitso re mo nya go rata ka coach swana ba shimane ba ka gore a dire ba mo nya ke je ba shimane ba banyane ga ni bela coach ra rena Hugo Bruce o ke se ba shimane ba banyane ba ile gore pitso le ena ra mo tshoga go rata ba shimane ba banyane but no pitso e ya ka bua re tlo bona ge pitso a gohlola fela tsafa ka mo ga e tshaba ka gore o skwale ba le tlo bua mana o le pitso tsela la gifia staff so ha di la ga mo tshaba mo skwale go ra di pitso tsa go tlola sa ga o ya tsafa o ra re tlo bu sha ba ba re tla be re mo file marapo mo la ile o tsala so go di sha tsafa ya ba ntwa e kholo magarang ga pitso le tsafa
0: ke go kwela mona ba sha
12: itsobe
0: mo sha tomolo batho tsa Thobela FM ne tlo bona e re ke tsena go ke lebogana thina ise mo tsheletsi wa lena no le gona fa go mo shata go tsebo le boithabetso lena no la mabaleng a dipapa di fitle mafelo le lena ba tsheletsi ba Thobela FM re ke lebogeng thego ye le re fanyana ka metlhala mabaka re ya leboga gomme ka gore ye le re tlo bo tsara kopana lena gape tsa jina mo shupule go skala bala ro sa Dr. HOD o na lena go lena la mabaleng a dipapa di o sepela fa le ne call my email gore ya le re tlo na mare ke tima re ya ka kwa go mathlakung mo tsa jina le khone magage sho go meshiwe ke la botlhano na lena re kopana ka mo shupule mo shate le bogana tina ise mo tsheletsi wa lena no le gona fa go mo shata go tsebo le boithabetso lena no la mabaleng a dipapa di fitle mafelo le lena ba tsheletsi ba Thobela FM re ke lebogeng thego ye le re fanyana ka metlhala mabaka re ya leboga gomme ka gore ye le re tlo bo tsara kopana lena gape tsa jina mo shupule go skala bala ro sa Dr. HOD o na lena go lena la mabaleng a dipapa di o sepela fa le ne call my email gore ye le re tlo na mare ke tima re ya ka kwa go mathlakung mo tsheletsi na le khone magage sho go meshiwe ke la botlhano na lena re kopana ka mo shupule mo shate
13: nako ya mahlakung ye nako ya go thobolla kgopolo tle batho nako ya mmamorata wa gago mahlakung re go beakantšheditše kgaolo ya bokete tše nne magolo a mabedi le masome a mabedi kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke kaizeta kgetha sengu mahlangu ba tsweletše metšhineng thandi phošoko le tumodi motsefane mo tsweletše le motlhagiša moyeng moleboge lebza lady madira mo tsweletše mogolo ke Isaac selo mašila se fela ke di tenja haolo ye ya le khono.

akusha kuta ku Dennis Ferrari. Hey hey. Akupila kabishile kusha kuta ku DJ Stoki ari au kuseki. Itshabala FM ya lokhutla khasho la Africa Borwa 87.6 ukana ndi 2.1 mushate wa dia lemoya. Mushate kwa tsebo limitadisha ho mera tsala tsopo se kere bona. Re fati fati fati fati fati. Utloba mputa fa go na wena o fofela ka gare ga fati o le mokae. Ya go sa fetse mpile tlo botsena fa o fofela ka gare ga fati. Wa re o ka bona. Na. Le ke ri fofela o ka ma.

ke le bona mo go Facebook le ra o ka se di bona ra go fela ka ra ga party o ka se di bona rena sinya ka fa wena re ka patela ne ke ga le boga ka ofela ba lore ba re o ka sin rena le wena ke ya ko morao bya no le a tsa fa go renga ko morao a ke laulei ba no DJ o ka bona sinya ke ka patela.